Αλλά τσότσο σε είστε από ένα ομάγα. Μάγαν τα ομάγα, μαγα καμπαντίδο. The following morning report, Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. VZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Sa oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalo sa ating lipunan. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Biyernes na! Friday, payday! August 28, 2026, 29:30, sa Lunes, holiday, long weekend! Mahaba po ang weekend natin ngayon dahil walang pasok sa Lunes. Ibig sabihin, ngayong araw tayo sa sweldo, hindi ba kayo kinakabahan? Dahil tatlong araw ang bakasyon, mauubos ang sweldo ninyo. Next week, September na po, September na, kasama ang suporta natin sa engineering at technical side at si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban. Ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Habagat, low pressure area, magpapaulan sa bansa. 1 bilyong piso inilaan sa pagpapalakas ng Project NOAA, sabi ng Malacanang. Call back sa presyo ng petrolyo, produktong petrolyo, posible next week. Piso muling sumadsad kontra dolyar. Wala na, 62 pesos na. DBWH magtatayo ng detention basin sa NLEX, Cloverleaf sa Quezon City para kontrahin ang baha. Senador Loren Legarda naka-medical leave. Seryoso ang sakit ayon kay Senate President Win Gatchalian. 7.2 trillion peso panukalang budget sa 2027 inihain na sa Kamara. Vice President Sara Duterte walang plano magbitiw sa pwesto ayon kay Attorney Michael Poa. Confidential and Intelligence Fund rules, di problema kung mga opisyal tapat na sumusunod. Attorney Michael Poa handang tumistigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pagbasura sa second placer rule, pinagtibay na Supreme Court. So kung nanalo ka sa eleksyon, tapos na-dismiss ka, na-disqualify ka, hindi yung may pinakamaraming botong susunod sa iyo ang papalit sa iyo. Ang papalit sa iyo yung vice na nanalo. Ano nangyari doon kay iba ba yung batas doon sa congressman? Iba ba? Facebook ban sa Pilipinas, last resort laban sa karahasan ayon sa CICC. At pagbabago sa visa at immigration policy sa Amerika, ibinabala ng Philippine Embassy. Yan po ang ating mga paksa ngayong umaga. Pag-aaralan at himayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, tulad na nakagawian. Si Rekorasyon, ganda umaga Sir Ira. Maganda umaga Rekorasyon. Si Roxanne Costo, maganda umaga po Sir Ira V. Panganiban. Good morning Roxanne. Ferdinand Enriquez, maulang Biyernes sa umaga po Sir Ira, maulang Friday Ferdinand. Marlito Cabiles, good morning Sir Idol, TGIF, yes, thank God it's Friday, payday Friday. Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City, done like and share, salamat Mark, salamat sa like and share. Imura Dolores, happy Friday morning Sir Ira, Panganiban, kape-kape, galing sa Japan. Anjo Perez, thank God it's Friday. Gandang morning! Carlito Cabiles, kinakabahan nga sir, baka sa Martes pa magkasweldo. Hindi, hindi. Dapat, under the law, dapat may sweldo na kayo. Alam niyo ba yun? I don't know if it's policy or I don't know if it's a law or if it just a corporate policy nung nagtatrabaho ko para sa malaking korporasyon. Pero ang polisiya sa amin nung araw is kapag ka tumama ng Sabado, ang Sabado o Linggo ang sweldo, dapat yung Biyernes na darating, sumweldo ka na.
Hindi po pwedeng sa Lunes ka pa susweldo. Ngayon, kung ang sweldo ay tatama sa Lunes ka susweldo. Pero kung Sabado at Linggo, sa Biyernes ka susweldo. Ipeterni kay Levis Rasputin, sabi niya, here na me, where na you, Julio M. 30, hehehehe. Good umaga, Boss Idol Ira, plus lahat ng Iranians na kamonitor ngayon. Salamat, Pedro. Early Uyang, good morning, Sir Ira, good morning. Brother Alan Visitacion, nanonood, good morning, bro. Joe Latore, good morning, Sir Ira, good morning, Joe Latore. Menchi Me, rainy days, Fridays, morning, Sir Ira P, good morning. Menchi Me.

Patuloy naman ang magdadala ng pagkula ng southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas ngayong araw ng Biyernes, August 28, habang binabantayan ng pag-asa isang low pressure area sa silangan ng extreme northern Luzon. Patuloy na nakakaapekto ang habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Inaasahan ang paminsan-minsan pag-ulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Pataan at Occidental Mindoro. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm naman ang mararanasan sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, Western Visayas at Negros Island Region. Nagbabala ang pag-asa sa posibleng flash floods at landslides sa mga lugar na makararanas sa kataptaman hanggang malakas na pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng bansa, magiging bagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Naglabas din ang pag-asa ng rainfall advisory alas 11 ng gabi nitong Huwebes para sa ilang bahagi ng Northern Luzon kung saan inaasahan na maina hanggang katamtaman at paminsan-minsan malakas na pag-ulan sa ilang lugar. Pinapayuhan ng publiko lalo na mga nakatira sa mababang lugar at gilid ng bundok na maging alerto sa posibleng pagbaha, flash floods at landslides at patuloy na bantayan ng mga susunod na weather bulletin. Alas 8.13 na po, naglaan ng pamahalaan ng 1 bilyong piso sa University of the Philippines System upang palakasin ang Project NOAA at makatulong sa mas maagang pagtukoy sa panganib ng baha at iba pang sakuna. Ayon kay Palace of Press Officer Claire Castro, inutusan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang DBM na ilabas ang pondo para sa pagpapalakas ng proyekto gamit ang artificial intelligence, real-time hazard monitoring at flood forecasting. Sa kabuong pondo, 935 million pesos ang para sa research service, habang 65 million pesos naman ang para sa project management at administration. Gagamitin din ito para sa kinakailangan kagamitan, teknolohiya at mga eksperto sa pamamagitan ng AI-enhanced modeling, LIDAR o light detection and ranging mapping at data analytics, makapagbibigay ng Project NOAA ng real-time na impormasyon at prediksyon tungkol sa posibleng pagbaha at iba pang panganib. Inaasahang makatutulong ang proyekto sa mga ahensya ng pambansang pamahalaan at mga lokal na pamahalaan upang mas mabilis at maayos silang makapagdesisyon, lalo na bago dumating o lumala ang mga kasakuna. Layon din nitong palakasin ang disaster preparedness at prevention sa halip na umasa lamang sa pagtugon kapag nangyari na ang sakuna.

alas 8:15 na po, no, umaga. Ito, hindi natin gusto itong balitang to eh. Umagsak sa bagong pinakamababang halaga sa kasaysayan ng piso ang Pilipinas sa laban sa American dollar kahapon matapos maglabas ang Bangko Sentral ng mas mataas na tansya sa inflation dahil sa banta ng El Nino at posibleng pagtaas ng sweldo. Natapos kagabi ang palitan sa 61 pesos and 888 centavos kada isang dolyar, mas mababa ng 23.8 centavos kumpara sa 61.65 noong Miyerkules. Ito ang pinakamahinang pagsasara ng piso mula noong July 24, 2026 na 61 pesos and 85 centavos to the dollar. Itinaas ng BSP ang inflation outlook nito para sa 2027 sa 5.4% mula sa 4.5% noong Hunyo at sa 3.3% para sa 2028 mula sa 3.1%. Sinabi ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort na ang pagtaas ng tansya sa inflation ang isa sa mga dahilan ng pagtaas ng palitan. Ngayong umaga ang opening, masakit na sa bulsa to, ang opening ng exchange rate, ang isang dolyar ay tumawid na sa 60 peso psychological barrier. Ang isang dolyar ay 62 pesos and 1 centavos base sa overnight trading ng Bangko Sentral. Titingnan ko yung forex rates ng Bangko de Oro ng BDO. Ng BDO. Ang selling rate 62 pesos and 5 centavos. Ang buying rate 61 pesos and 55 centavos. Ito ay BDO, BDO. Ang BPI, pareho 61.55 at 62.05. Yan po 'yon. Yan yung mga indicative ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa pero August 25 to. Or nito. Iba pa. Yun na nga 'yon. 6201 ang exchange rate ngayon. Masakit na sa loob. Masakit na sa loob, mga kababayan.

62.01. Lampas na ng 62 pesos ang presyo ng dolyar. May magandang balita naman, posibleng makaranas ang bawas presyo sa gasolina, diesel at kerosina mga motorista next week. Kasunod ang pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdig ng merkado. Sa oil trading, mula August 24 hanggang August 26, maaaring bumaba ang presyo ng diesel at kerosina sa tinatayang 3 pesos and 50 centavos kada litro. At ang gasolina naman ay inaasahang bababa ng 1 peso and 10 centavos. Ulitin natin, diesel at kerosene inaasahan ang ibababa 3 pesos and 50 centavos next week. At ang gasolina ay 1 peso and 10 centavos kada litro next week. Hindi pa ito ang final rollback dahil maaari pa magbago ang halaga depende sa galaw ng international oil market at foreign exchange rate bago maglabas ang opisyal abiso ang mga kumpanya ng langis. Ang pagbaba sa world oil prices ay kasunod ng ilang araw na paghina ng crude prices habang tinataya ng mga trader ang epekto ng pinalawak na economic sanctions ng Amerika laban sa Iran. Bumaba na mahigit 3% ang presyo ng langis noong August 25 bago muling bahagyang umakyat noong August 27 dahil sa nagpapatuloy na geopolitical uncertainty. Sakaling matuloy, mapuputol ito ang dalawang sunod na linggo ng oil price hike sa bansa. Dahil noong August 18, tumaas ng 249 per liter ang gasolina, 384 per liter ang diesel, at 501 per liter ang kerosina. Sinundan ito ng August 25 na 1 peso and 8 centavos per liter sa gasolina, 231 per liter sa diesel, at 95 centavos per liter sa kerosina ayon sa Department of Energy. Sa kabuuan, umakyat sa nakalipas sa dalawang linggo ang presyo ng gasolina ng 357 per liter. Ang gasolina yan, ang diesel 6 pesos and 15 centavos per liter at ang kerosina 5.96 per liter. Maglalabas sa official price adjustment ang mga oil companies sa Monday, ipatutupad sa Tuesday.

0: Ayan, ayan. Bababa naman, bababa naman. May magandang balita naman. Masamang balita yung dollar, pero magandang balita yung produkto ng produktong petrolyo. Si Roxanne Coso, sir. Ira, uulan na naman po ba? Tutok naman ng bagyo sa tutok naman ng gobyerno sa epicenter, Davao City. Ay, Mr. Moya Bernante, ang panlaban sa ulan, kapilang morning MRP, morning Sir Ira, timing payday Friday. O nga, payday Friday, huwag niyo kalimutan. Masyado malaki gumastos, ha? Baka wala na kayong pera sa Lunes. Charito Cabrera Diana, good morning Sir Ira, nakaabot din sa wakas. Ano man, no? Mag-a-alarm ka lang. Ba? Alas 6 nagsisimula yan kay Carmen Ignacio. Tapos ako. Tapos si Angelo Almonte. Tapos si Johnny Gomez. Di ba? Sa hapon, magsisimula kay Raul Bertadaso. Tapusin tayo ni Bernard Tan. Very interesting ang lineup natin, ha? Sir Tikilevich Rasputin, kapanood ko replay ng kalamidad dinana sa Tibet. Nakakatakot talaga pag bumawi ang kalikasan. Baha yun, baha. Sana wag mangyari sa atin yun. Sa Moya Bernante, sana all may dollar, taas na magpalit. Kana Sir Ira, congrats OFW. Kung natutuwa dyan talaga OFW, sinabi ko sa anak ko yan eh. Anak, magdala ka ng maraming dollar. Mayaman ka dito pag uwi mo. Dragon Light Wellness and Solutions, good morning Sir Ira. Long time no see po, life busy sir lately. Good morning Caroline. Makashow. Morning po, Sir Ira. Maulan po. Ingat po palagi. Oo nga. Plano naman ng Department of Public Works and Highways na magtayo ng isang detention basin sa ilalim ng North Luzon Expressway sa Cloverleaf sa Quezon City upang masolusyonan ang pagbaha sa EDSA at Araneta Avenue. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dison, itatayo ang posibilidad sa pakikipagtulungan sa NLEX Corporation at sa at lokal na pamahalaan ng Quezon City. Layunin itong magsilbing pansamantalang imbakan ng tubig ulan o ng ulan na maaari rin gamitin patubig sa mga tahanan sa tulong ng Manila Water at Maynilad. Kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyan din ng kalihim ang utos ng Pangulo sa paggamit ng naipong tubig. Bukod dito, planong doblehin ang laki ng mga inlet sa lugar upang maiwasan ang trapiko tuwing umuulan. Nakipagpulong na din si Secretary Dison sa Asian Development Bank kasama si Bataan Congressman Abet Garcia para sa malalaking proyekto tulad ng Manila Bay Integrated Flood Control Defense at Sorsogon Samar Beer Bridge Project. Eh, nilagyan nyo na sa katutak at reclamation yung Manila Bay eh. Tapos ngayon, di lalong humirap yung... Well, actually, pwedeng dumali. Kung aayusin nila yung reclamation ng Manila Bay para pwede silang maglagay ng tinatawag na dam, di ba? Para sasarhan yung Manila Bay pagka nag-high tide. Oo. Sa Netherlands, ginawa yun eh. So kung nagawa nila sa Netherlands, napigilan yung dagat na pumasok sa bansa nila, baka dito kaya. Saka okay din yung nire-recycle yung tubig ng Metro Manila. Alam nyo ba ang buong New York? Ah, siguro mga 70% ng tubig na pumapasok sa gripo nila, recycled. Oh, galing sa mga wastewater nila yun. Recycle lang, nilinis. Teka, kunin ko lang itong balitang to kasi nalulungkot ako rito. Naging ano ko to, mentor ko to eh. Naging mentor ko, nagtrabaho ko para sa kanya. Ano naman, hindi ganun katindi, no? Senate President Win Gatchalian kinumpirma na may seryosong sakit si Senador Loren Legarda. May report si Jojo Sika. Jojo, good morning.
1: Kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na may seryosong sakit si Senadora Loren Legarda, kaya naka-medical leave ito. Ayon kay Gatchalian, personal friend sila ni Legarda at alam niya ang karamdaman ng senadora. Pero hindi niya ito maaaring sabihin, their personal issue na ito. Unang nag-medical leave si Legarda noong August 3 hanggang August 6 at paulit-ulit itong pina-extend kaya hindi na nakikita sa mga idanataos na impeachment trial at plenary session ng Senado. Nilinaw naman ni Gatchalian na hindi kubukuha si Legarda ng sweldo gaya ng mga senador na nakakulong at nagtatago. Tinutukoy nitong si Senador Gatchalian ay itong si Senador Jinggo Estrada, Senador Dante Marcoleta na kapwa nakakulong dahil sa kasong Blunder, at si Senador Ronald Bato de la Rosa na patuloy na nagtatago dahil ipinaaresto nga ng International Criminal Court.
2: Nagpa-file siya ng medical leave. Hindi rin niya kinukuha yung kanyang sweldo. In fact, yung mga senators na naka-detain and yung senators at large, hindi rin nila kinukuha yung sweldo nila, no? Voluntarily. Okay, it's a very personal issue, no?
3: But you were made aware.
2: Alam ko yung kanyang sakit. Even prior to this, no? We're personal friends as well, no? So nasabi niya yon na meron siyang sakit na na seryoso.
1: Ako si Giorgio Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Nakakalungkot yung balitang yan. Ano? Again, naging mentor ko yung si Loren. I worked for her at the Inside Story for a while as a segment producer. And I kind of feel sad hearing this story. $1 billion naman inilaan ni Pangulong Marcos para sa Project NOAA. May report si Chona Yu. Chona, good morning.
4: Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Budget and Management na ilabas ang 1 bilyong pisong pondo para sa University of the Philippines Systems upang palakasin ang Project NOAA at makatulong sa mas maagang pagtukoy sa panganib ng baha at iba pang sakuna. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nais ni Pangulong Marcos na palakasin ang Project NOAA gamit ang artificial intelligence, real-time hazard monitoring at flood forecasting. Sa kabuuang pondo, 935 million pesos ang para sa research services, habang 65 million pesos naman ang para sa project management at administration. Gagamitin din ito para sa mga kinakailangang kagamitan, teknolohiya at mga eksperto. Sa pamamagitan ng AI enhanced modeling, LIDAR o light detection and ranging mapping at data analytics, makapagbibigay ang Project NOAA ng real-time na impormasyon at prediksyon tungkol sa posibleng pagbaha at iba pang panganib. Layunin nitong palakasin ang disaster preparedness at prevention sa halip na umasa lamang sa pagtugon kapag nangyari na ang sakuna. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu mula sa Malacañang.

Si Edison Bacasio, morning po Sir Ira, maulan po, ingat po palagi. Salamat Edison. Dragonlight Wellness and Solutions, take care everyone. Lakas din ulan. At the same time, tindi init sa country, keep safe, keep healthy. Thank you Caroline. Territorio, maulan na umaga, Mayla sa Baguio, mula sa Baguio City. Rito Cabrera, Diana, kasi Sir, lagi ako tulog ng time slot mo kasi aga gising to prepare food para sa mga anak ko nagwa-work, then tulog ulit. Uy, ganun naman pala eh. Pahinga ka lang.

Si Kimura Dolores, Peter de Galebes, Rasputin, dito din sa Ishikawa Ken, lubog ang mga bahay dahil malapit sila sa bundok, mga sasakyan nakalutang at mga puno nagtumbahan. Okay lang misa ngayon, puro ulan. Ishikawa, sa Ishikawa Ken. Mga baha, tindi rin pala. Pabalik ang Morning Report Pilipinas. Pagkatapos ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:31 na po ng umaga.

8:34 na po ng umaga, nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas. Ito yung paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan na ating mga social media channel, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Nakita niyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click niyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Si Alan Visitacion nanonood. Si Brother Alan. Good morning, bro. Kumusta na lang kay Justice Rona. Angelo Radaha. Payday Friday morning. Lodi ka bandido ko yung IRV Panganiban. Quiapo Day. Magkarinigan sa Lunes mula sa Malolos, Bulacan. Angelo Radaha. Susunod na RJ Patrol at Johnny Gomez Live. Angelo Radaha, kape-kape, paring Mon Samson na Manila Bulletin, ang tropang extra rice. Angelo Radaha, done like and share kay MRP at kay at Kabandido. Maraming salamat, Angelo Radaha. Peter Nikalevich Rasputin, palagi po mag-ingat, maging alerto sa anunsyo ng local authority sa lugar niyo po. Maraming salamat, Pedro. Walang plano magbitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial laban sa kanya ayon sa kanyang defense spokesperson na si Attorney Michael Poa. Ayon sa abogado, matagal nang nakikita ng defense team ang resignation bilang isa sa mga posibleng legal na option, ngunit hindi umano ito isinasaalang-alang ni Duterte sa kasalukuyan. Patuloy naman dinidinig ng Senate Impeachment Court ang mga alegasyon laban sa Vice Presidente kabilang umano yung maling paggamit ng confidential funds. Kasalukuyan nakatuon ang prosecution sa Article 1 ng impeachment case, partikular sa umano'y maling paggamit ng 112.5 million peso confidential funds ng Department of Education nung nanunukulan si Duterte bilang kalihim na ahensya. Nakatakda rin iharap ng prosecution si POA bilang testigo sa September 2, nagsilbi siyang chief of staff at spokesperson ni Duterte nung ito'y defense secretary bago naging bahagi ng kanyang defense team sa impeachment trial. Sinabi naman ng Malacanang na umiiral na Ali Tuntunin na namamahala sa confidential and intelligence funds ay hindi magiging problema kung ang mga opisyal ay tapat na sumusunod habang kinukonsidera ng Commission on Audit ang pag-amyenda sa mga Ali Tuntunin sa kanilang paggamit. Sinabi ito ni Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacanang matapos banggitin ng COA. Ang plano nito na sa isinasagawang House Budget Hearing na amyendahan ang umiiral na patakaran sa paggamit ng confidential and intelligence funds kasunod na mausapin na lumutang sa panahon ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Castro na ang rules o patakaran ay malinaw at ang problema ay lumutang nang ang mga tao ay desperadong naghanap ng paraan para iwasan ang mga batas na ito. Sinabi ni Castro na ang mga opisyal na nagtangka na maling gamitin ang pondo ay maaaring makahanap ng paraan sa rules na hindi alintana kung paano ang guidelines ay isinulat. Prinisenta naman ang ehekutibo ang budget at hangad na makapagbigay ng kinakailangan justification, subalit ang final decision ay pinauubaya na sa mga mambabatas. Tinukoy naman ni Castro ang Joint Memorandum Circular 25-2015-01 na nagsasabing kailangan ng support ang dokumento at na nakapalaman nito sa mga sensitibong impormasyon na maaaring ilagay sa selyadong sobre at itago sa isang agency vault. Sinabi pa ni Castro na maaaring ilabas sa mga dokumento kung ang pagkukwestiyon ay magmumula sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO o COA na anya may mandato na protektahan ang pagkakakilanlan ng mga taong sangkot sa audit nito.

Naniniwala naman ang Malacañang na wala magiging epekto sa informant's confidentiality ang umano'y plano ngayong baguhing pulisiya sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may mandato ang Commission on Audit na hindi ilantad ang mga pagkakakilanlan ng mga taong maaari nilang maimbestigahan. Nakapaloob ni Castro sa Joint Memorandum Circular 2015-01 na hindi naman ilalantad ang pagkakakilanlan ng anumang informant. Pagbibigay din ni Castro, mayroon ding nakapaloob sa provision na ang mga supporting documents ay ilalagay sa sealed envelope at ilalagay sa vault ng ahensya. Ilalabas na lang anya ang dokumento sa sandaling magkaroon ng kwestiyon na ang Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Sinabi naman ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi huhusgahan ng Malacañang at hahayaan na lamang nito ang publiko na humusga kaugnay sa ginawang paghahambing ni Senator Judge Robin Padilla sa paggamit ng aliases ng mga bayani noong panahon ng himagsikan at paggamit ng aliases sa OVP confidential fund receipts. Subalit para anya bigyan ng kaalaman ng mga kabataan at mga kababayan, sinabi ni Castro na pagkakaiba sa paggamit ng mga aliases ng bayani noong panahon ng himagsikan at paggamit ng aliases sa OVP confidential fund receipts ay ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan. Pero yung mga tumutulong ng mga informant at informer sa kasalukuyan ay mukhang tumatanggap para sa bayan, hindi para sa bayan, para sa bayan. Kaya nga anya, para sa kaalaman ng kabataan, kung ito ay pagkukumperahin na ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero iba anya ngayon, dahil ngayon anya ay itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan. At nanghingan si Castro ng mensahe para kay Padilla kaugnay sa kanyang paghahambig sa mga bayani at kasalukuyang issue sa confidential funds. Sinabi ni Castro na karapatan ng senador na ihayag ang kanyang saloobin at walaan niyang balak administrasyon na panghimasukan ito. Si Maria Garcia, good day, paring Ira at maring Dang. Good morning, Mayet! Hello, hello, hello. Nag-iipon ako ng salapi dahil naubos sa pampagamot ko ang pambakasyon ko. Sendito Christian John. Good morning, Sir Ira. Good morning, Sendito. Sendito Christian John, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bagong Pilipinas. Alright! Tatakal ko lang ito, no? Itong alias-alias na to. Kasi sinasabi ni Auntie Claire, hindi, ginamit yan kasi pang makabayan. Well, i-clarify ko lang. Today, bayani sila. Because nung tumakbo yung kasaysayan at tinignan natin in hindsight, tandaan ninyo ha, ang hindsight o yung pagtingin sa nakaraan, 2020 yan, laging clear yan. Laging walang pag-well. Generally clear ang hindsight. 2020, sabi nila. Hindsight is always 2020. Nung vision natin. Na, bakit ko nasabi yun? Kasi, yung mga bayani na gumamit ng nom de guerre, also known as, o aliases, di po ba, ay tinawag nating mga bayani dahil nakita natin sa pagtakbo ng kasaysayan na yung palang ginagawa nila noong mga panahon na yun ay para sa kapakanan ng taong bayan. Kaya sila, sinasabi natin, yung sinasabi ni Claire Castro, para sa bayan. Ang hindi ko nagustuhan is yung binensagan niya kagad yung mga gumagamit ng alias ngayon na para sa bayan. Huwag po ninyong kalimutan na nung panahon nila Jose Rizal, nila Mabini, nila at ng mga bayani natin, nung ginagawa nila yon at ginagamit nila yung nom de guerre, even Ninoy Aquino, they were considered as rebels. Rebelde po sila. Insurhento po sila. Nagsasagawa sila ng insurhensya. Insurgency. They were fighting the government at that time. Noong panahon na yon, ang tingin din sa kanila ng pamahalaan at ng mga namumuno, hindi para sa bayan ang ginagawa nila.
hindi pa nako-coin yung term na para sa bayad dahil katatapos ng i-coin ni Claire Castro. Pero historically, at the time na gumagamit ng nom de guerre na alias yung mga bayani natin, kasi mga wanted na tao sila. Sa mata ng gobyerno nung panahon na yon, kriminal sila. Kaya nga kinailangan nilang gumamit ng mga alias para hindi sila makilala at hindi sila hulihin. Yan ang hirap pagka sobrang tindi ng pangangailangan natin na ipagtanggol. Diba? Ang isang aksyon, hindi ko sinasabing mali. Kasi baka meron naman talaga kayong hinahapol. Pero tama si Robin Padilla sa puntong yun eh. Yung mga bayani natin gumamit ng alias para hindi sila hulihin, para hindi sila makilala, para mailantad nila yung gusto nilang ilantad nang hindi sila dinadampot. It's the same. I am guessing, baka naman ganun din yung pakiramdam ng mga gumagamit ng nom de guerre ngayon. Kasi ang mga tinuturo nila, mga rebelding NPA. Mga mapanggulo sa alipunan. Well, at least yun yung excuse ng panig ng depensa, ng panig ni Vice President Sara Duterte. Dahil kung yun nga yung pakay nila, yun nga yung totoong tingin nila, hindi naman tayo today ang magdidesisyon nun eh. Yung kinabukasang henerasyon, yung mag-aaral at makakatingin ng buong katotohanan ng walang tinatago, hindi pa natin makikita ngayon yun. Wala pa tayong makikita ngayon. Kasi nakatago pa eh. Natatakot pa sila dahil buhay pa yung mga iniisip nilang kalaban. So hindi pa sila lalabas. In the same vein na tinawag nating bayani yung mga gumamit ng alias nung araw, nung patay na sila. At patay na din yung mga kalaban nila na gustong pumatay sa kanila. Napaka-narrow nung konteksto ng para sa bayan, para sa bayad. Kung ang pakikinggan mo si Claire Castro eh. So narrow. Walang historical perspective. Walang historical explanation kung bakit ginagamit ang alias. Lalong-lalo na from a nationalist, patriotic point of view. Kasi ang excuse ng ano, again, ginagamit ko yung term na excuse. Ay excuse ng Office of the Vice President, ay excuse ng kampo ng Vice President, is ginawa nila to para sa bayan. That was the same excuse na ginamit nila Dimasalang, nila Laridel, nila Rizal, nila and even Ninoy Aquino. He was doing it for the nation. Pero nung si Ninoy Aquino papunta rito, hindi ba ang turing sa kanya ng martial law government, he was a criminal? Diba? They were illegals. But history decided that they were not. That they were heroes. So how can we at this moment condemn and brand them as para sa bayad when hindi pa natin alam yung totoong motivation kung bakit nila ginawa yun? Napaka-unfair naman natin. Wala pa tayo napapatunayan. Nagbabrand na tayo. Yun yung sinasabi ni Cheese eh. Tumatakbo pa yung hearing, tinatawag na natin sila scammer, mastermind, mga magnanakaw. Di ba? Kaya dapat itigil yun eh. Huwag pag-usapan yun eh. Kasi tumatakbo pa yung pagdinig. E paano pag balang araw dumating yung panahon at sinabi ng impeachment court na no, not guilty? Wala na, may isang sektor na tayo ng lipunan na brainwash natin. Di ba? Ano mangyayari? Mangyayari parang yung kay ERAP. Si
si Erap hindi naman guilty nung ano eh, nung impeachment niya eh. Nag-walk out nga yung prosecution eh. Di ba? Pero dahil nagamit na sa media, dahil wala pang social media, wala pang internet, wala pang Facebook, wala pang TikTok, wala pang Twitter, ang pinapanood lang natin ay yung mainstream media na pinanood ko from the inside, ano katindi ang bias ng

diskusyon ng impeachment ni ERAP, naging dahilan yon para makapag-trigger ng people power. We never knew the truth. So eventually sa korte naman, malalaman naman natin yung totoo, di ba, na na-convict si ERAP na mukhang nakagawa talaga siya ng mali. Di ba? Pero pupuntahan ko na yung impeachment ni Corona eh. Pag sinabi natin yon, kailangan mo rin i-juxtapose dun sa impeachment ni Corona eh. Sa impeachment ni Corona, guilty siya sa impeachment, yes. Pero not guilty siya sa Korte Suprema eh. Lahat ng accusation na sinabi ng impeachment court na guilty si Corona, sabi ng Supreme Court, hindi. Walang katotohanan yung guilty nyo. Pero nakikita nyo kung gaano ka-flawed ang impeachment? Kung gaano ka-problematic? So babalikan ko yung alias. Di ba? Kinumpara mo doon sa mga historia, kinumpara ni Robin, so kinumpara mo rin. Okay lang. Pero tinawag mo kagad na para sa bayad eh. Yung mga ano ngayon eh. Yung mga nag-alias ngayon eh. Baka naman hindi yun yung motivation nila. Baka naman 50 years later, tawagin din natin bayani yung mga yan. Baka lang, hindi ko alam. Pero yun din iniisip ng mga tao nung panahon nila Jose Rizal eh. At saka nila Del Pilar eh. At saka nila ano eh, di ba? Baka balang araw tawagin akong bayani. Kaya ginagawa ko to. Kaya sinusulat ko to sa alias. Tinawag natin silang bayani. So yung mga gumawa ngayon, baka naman balang araw tawagin natin bayani. Sino ngayon ang pangit ang itsura balang araw? Yung nagsabing, yung tinawag silang para sa bayad. Kasi tinawag mo para sa bayad, 60 years, 70 years later, tinawag na bayani ng lipunan natin. Guess where that puts you in the line of history? And dito, Christian John, PBBM, Bagong Pilipinas. Yes! Michael Loas, importante ang alias sa intelligence operation. Kahit ang ibang bansa, gumagamit din. Michael Loas, may mga Marites kasi. Alan Visitacion, galing mo bro Ira, mabuhay. Salamat pa rin Alan. Puro Dolores, si Aling Claire, laging clear pag sa kanya ang mga kataga niya. Chismosang wala sa lugar. Puro Dolores, salamat at ingat po. Happy weekend, Sir Ira V. Panganiban. Sabi naman ni Attorney Michael Poa na handa siyang tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung tatawagin siya ng prosecution. May ilang tungkulin si Poa sa kaso. Miyembro siya ng legal team ni Duterte, spokesperson ng defense. At ngayon ay posibleng maging testigo ng prosecution kaugnay na aligasyon na ang maling paggamit ng confidential funds yung talihim pa ng Department of Education si Duterte. Ayon kay Poa, inaasahan na nila ang posibilidad na maging testigo siya mula pa noong pre-trial. Sinabi rin niyang naipaliwanag na niya kanyang nalalaman sa isang House Committee hearing noong October 2024, kaya posibleng maulit lamang ang ilan sa kanyang mga naunang pahayag sa impeachment court. Handa si Poa na sagutin ang mga tanong tungkol sa kanyang personal na kaalaman, lalo na sa kanyang naging trabaho sa DepEd bilang undersecretary nung kalihim pa si Duterte. Sinabi niyang sasagot siya sa mga tanong na sakop ng kanyang personal na kaalaman. Gayunman, sinabi niya igagalang niya ang attorney-client privilege na nagpoprotekta sa ilang confidential na komunikasyon sa pagitan ng abogado-kliyente. Ayon niya maaaring sagutin ang mga usapin tungkol sa kanyang trabaho sa DepEd at sa naging participation niya sa pagtugon sa mga isyong kinakaharap ng departamento, ngunit hindi niya maaaring basta isiwalat ang mga bagay na sakop ng kanyang relasyon bilang abogado ni Duterte. Mas magiging komplikado ang papel ni POA dahil bukod sa pagiging abogado ni Duterte, siya rin ang spokesperson ng defense. Naging mahirap umano kanyang tungkulin matapos mahigpit ay ipatapat ang impeachment court ang sub-judice rule na naglilimita sa mga pampublikong komento tungkol sa mga usaping nakabinbin sa korte. Sinabi ni Poa na naghahanap na sila ng isa pang spokesman at napag-usapan na rin nila ni Duterte ang posibilidad na bitawan niya ang isa sa kanyang matungkulin. Mas nais umano ni Duterte na manatili siyang abogado habang naghahanap ng defense sa ibang magiging spokesperson. Para kay Poa, isa lamang sa mga tungkuling maaari niyang gampanan sa impeachment proceedings ang pagiging testigo. Sinabi niyang wala siyang problema sa pagharap sa impeachment court
at magsagot sa mga tanong tungkol sa mga bagay na personal niyang nalalaman, lalo na ang kanyang trabaho sa DepEd. Kung tungkol naman sa kanyang

0: naging partisipasyon sa DepEd kabilang kanyang tugon sa audit observation memorandum. Sinabi niyang maaari niya itong sagutin gaya ng ginawa niya sa House hearing. Tatawagin mo. Alam ko naman yung gagawin nila eh, di ba? Alam nyo, kukunin lang naman ng defense si Michael Poa para maging witness, para tanggalan ng kredibilidad. Kasi doon sasabihin, doon may client, may attorney-client privilege. Di ba? Tapos may mga confidential information privilege. So mas marami yung magiging tanong na hindi kayang sagutin ni Michael Poa. Kasi nga it covers attorney-client privilege or confidential information privilege. Pero palalabasin ng prosecution, kita nyo, hindi sumasagot. Kita nyo, nagsisinungaling. Kita nyo, ang dami tinatago. Which has been their drama from day one of the impeachment. Dahil wala silang nakukuha dun sa kanilang mga witness. So pinalalabas nila, hinaharang sila ng depensa. Which is, alam nyo, kung kayo po ay magkakaroon ng kaso sa korte at nagde-depensa kayo, yan ho naman ang gagawin ng depensa. Harangin lahat ng ginagawa ng prosekusyon. Si Luz Papa, nakakainis na manood ng impeachment trial. May Senate judge na grabe mang insulto ng witness na akala mo akusadong iniimbestigahan. Oy, Gloria Ong, talagang yan si sa makakasplok ng unclear, aminin niya. Mas, huwag na yan. Mr. Nikkei, Beach Rasputin, a safe and relaxing weekend, Bosaidon Ira, sa lahat ng suki, kay MRP, kay DGRJ, kay Bandido. Balik-balik sa Monday, 7:59 a.m. Arlene T. De Los Santos, the truth will always prevail. Si Pangulong Marcos, ginawaran kahapon ng Doctor of Laws, honoris causa, ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Iginawit ng honorary degree sa Pangulo sa 58th commencement exercise ng PLM na ginanap sa Philippine International Convention Center, kung saan dumalo rin siya bilang commencement speaker. Pinangunahan naman ni Manila Mayor Francisco Esco Moreno Dumagoso kasama si Reyes o si University President Attorney Domingo Reyes ang pagsusuot ng academic regalia kay Pangulong Marcos bago ito formal na ipinakilala sa graduating class. Hilda Taktay, dear sir, good day sir Ira. Tumpak yung sinabi, takot sila sa sarili nilang anino. Sila mga NPA at komunista ng bayan, may mga aliases sa bundok ng tralala para hindi makilala. Pus na oras ko. Pero interesante, dahil ang susunod sa akin ay si Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Ayan, interesante rin ang mga paksa dyan. Samantala, ito po ang inyong Morning Report Pilipinas. 8:00 na umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ng DZRJ, 8:10 a.m. Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused, sports lang! I love you all. Peace. Babay na po muna ako. I'll see you on Monday. Happy weekend. Happy weekend. Pag-ubusin ng sweldo. Bye-bye!
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate
2: sa programang Mate.
3: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
4: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
3: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
4: dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Mate Saturdays 8 AM to 10 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hey, hi, may nakatikwas ha. Ilabas na naman natin yung sombrero ni Waway. Kilala niyo si Waway? Si Ben Tumbling? Sino pa? Sino pa yung mga characters? Eddie Garcia ba? Manoy. Si Manoy. Magigiting, matitikas na at mga dakilang tao sa ating lipunan noon. At yung bagay yung naiambag nila dyan sa entertainment industry at even in real life sa pagkasalamuhan natin sa kanila. Napakagagaling ng mga personalidad, mga celebrities na yun. Si Manoy. Alam niyo ba na uncle siya ni Chis Escudero, ang presiding officer ng impeachment court? Tito niya, si Manoy. At one time kasi naurot natin yan si Chis Escudero, si Senador, para mag-join sa practical shooting. Dumating yan, may dala-dalang gamit na very familiar sa amin, yung nakasukbit sa kanyang bewang. Sabi niya, kay Tito Manoy. Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines at buong mundo. At dito na po ang RJ Patrol. On a rainy TGIF. Thank God, it's Friday. August 28, 2026. Kumusta kayo mga ka-RJ Patrol? At dito tayo sa ating home court, DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV. Dali na kayo, make it a habit. 9 a.m. to 10 a.m. daily on weekdays. Andito tayo, RJ Patrol. Kaya kinasa natin yung sombrero para hindi mabasa yung bumbunan. Maulan! At kapag maulan, ay talagang it follows matrapik. Then makikita mo, puno na naman ang mga tubig, yung baha ay panakanakay, mararanasan mo sa pagbiyahe. Kaya ingat lang at saka huwag masyadong mabilis magpatakbo. At, kawawa yung mga nasa tabing lansangan na matatamaan ng tilamsik ng baha galing sa gulong ng inyong mga sasakyan. Isa-isang tabi na muna yung pagmamadali, ha? Kasi kung minsan sabi, nagmamadali ako eh. Oo nga, pero nagmamadali kang makapamerwisyo sa inyong kapwa. Meron pa diyang masama tumingin yung mga riders natin. Siguro dapat turuan ng anger management ang mga riders. Tatalim tumingin sa kapwa motorista. Parang ang sisiga nila sa kalye. Bakit? Pag sumemplang, pag nabangga, nagkaroon ng bungguan, sasabihin, kawawa naman kami, two-wheelers lang yung dala namin, kayo naka four wheels. Hindi, ano, hindi ayon sa batas yung kawawa, di ba, mga ka-RJ Patrol? Eh kung tama lang yung pagmamaneho mo, sumusunod ka sa trapiko or sa yung kortesiya sa kalsada, tawag dun road courtesy. Eh hindi ka ba sisemplang, hindi ka ba bangga? Hindi yung paangas ka tapos ikaw pa yung matalim tumingin sa kapwa driver. Kawawa kayo dahil two wheels. Eh kung kayo ang mali, hindi pwedeng kawawa yun. Mali kung mali. Kayo ang mali. Gusto nilang sabihin sa mga traffic enforcer, kapag may mga aksidente or mga banggaan, na-involve sila, nasangkot sila, itong mga ating mga riders, sasabihin nila dapat may leeway daw sa kanila dahil two-wheelers lang sila. Kawawa daw sila. Hindi. Pag tiningnan mo, kung mali talaga yung posisyon niya, hindi siya kawawa. Angas siya or lumabag siya sa kortesiya sa daloy, yung tamang kortesiya sa trapiko. Ganun po yun eh. Marami akong natagpo ang mga ganung kaso na nagpapaawa itong mga ating mga kapatid na riders ng mga motorsiklo kasi nga daw dehado sila. Opo, dehado po kayo, pero hindi naman kayo binigyan ng tawag dito para maging angas sa kalye, mag-abuso sa pagpapatakbo ng inyong motorsiklo. Dahil kawawa kayo, pwede na, papayagan na kayong maging angas sa kalye. Mali po yun. Pag mali, mali sa mali. Oh. Kaya, medyo iwasan yung pagkikipag-away sa kalye, yung mga road rides na yan. Oh. Para iwas gulo. Di po ba? Napanood nyo na yung last year ba nangyari yun? Road rage dyan sa Antipolo. Yung mag-ama na rider, nagmumotorsiklo. Oo. Yung ama patay. Dahil nabugbog na nila sa suntok yung driver ng SUV, sinugod pa ng ama. Eh, meron palang dalang baril dun sa shoulder bag yung driver ng SUV, yung may-ari ng SUV. Yun. Rest in peace yung ama. Diyan ang magbibigay leksyon eh. Kaya yung sobrang pakitang gila siguro sa anak niya na, anak, papakita ko sa'yo, siga ako. Eh kasi yung anak, yung nakagit-gita ng SUV, sumigaw sa tatay na rider din, makasama sila. Sabihin tayo, ginipit, sumemplang ako. Aba, kinuyog na kasi mahilig din ating mga kababayan na mga riders na kuyog. Oo, kaya minsan, sabi ko sa mga kaibigan nating nagmamaneho ng kotse, kapag may nasasangkot na rider sa inyong biyahe, matraffic, ingat kayo ha, kasi baka nasa likod nyo lang, babatukan kayo pag kinuyog na kayo ng mga riders. Kasi may tendency silang may tendency silang kuyog sa kanilang mga kapwa riders. Oo. Pero ang maganda naman sa kanila, kapag nagka-aberya yung kasama nilang rider, inaayudahan nila yon, tinutulungan nila. Yan ang maganda sa mga kapatid nating riders. Tama po yun, tama po. Napakadakila ng puso ninyo yun. Hindi nyo papayagan na yung kapwa rider nyo ay... Ang gulo. Ang gulo nitong pupunta dito. Ano bang... Luna ba ito? Luna? Hindi ko alam yung kanto eh. Mayroong papunta rito. Anyway, may report, Coconut Philippines at Calakal, Calabar Zone, umabot sa 17.58 million pesos ang benta. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
5: Umabot sa 17.58 million peso ang pinagsamang kasat book sales ng Coconut Philippines Futuring Calakal Calabar Zone 2026 sa loob ng 7 araw na trade fair na ginanap sa Mall ng Alabang sa Muntinlupa City. Isinagawa ang aktibidad mula Agosto 17 hanggang 23 at nilawakan ng 61 exhibitors kabilang 47 beneficiaryo ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP at 14 na entrepreneurs mula sa Laguna. Sa kabuang benta, 10.69 million peso ang cash sales habang 6.90 million naman ang book sales. Tampok sa trade fair ang iba't ibang produktong gawa mula sa niyog, pagkain at inumin, health and wellness products, personal care items, handicrafts, fashion at iba pang produktong local mula sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ayon kay DTI Laguna Provincial Director Christian Ted Tunguhan, ipinakita ng resulta na kayang ipamakipagsabayan ng mga lokal na magsasaka at MSMEs kapag nabibigyan ng mas malawak na pagkakataong mabot ang merkado. Layunin ng programa na patuloy na matulungan ng mga coconut farmers at malilit na negosyo na makalikha ng value-added products, makahanap ng mga maraming mamimili at mapalawak ang kanilang kabuhayan. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Romel Madrigal. Parang ongoing ngayon yung coconut expo dyan sa SMX Convention. Parang gusto kong pumunta eh. Dahil titingin ako kung may tuba. Ayan na naman po tayo. Talaga nami-miss ko talaga yung tawag namin sa Davao niyan ay jungle wine. Tuba. Organic, sabi nga nila. Organic coconut wine. Oh, di ba yung tuba? At ang sarap niyan pag na nagagawa mo suka. Oo. Eh masarap talaga. Alam niyo pag coconut usapang niyog dahil magniniyog yung tatay ko po nung araw eh tinuruan po ako magkopra, nagkokopra po ako ng mga yung ano na niyog matured, oo, hanggang medyo talagang ano na matured na mga coconuts eh halos walang maitapon sa produktong niyog. Opo, mula sa yung lukay sa Bisaya, yung dahon, sinisawali yan eh, sulirap ang tawag namin sa Mindanao. Ginagawang dingding yan eh, sinasawali. Oh, oh. Yung coconut husk, yung tawag dyan, yung coconut husk, ano tawag dyan, bunot. Eh di syempre, malakas na pang ano yan, pagpapaningas yan, pag magbabarbecue ka. O, di ba? Yung bao, lalo na gagawing uling. O, yung halos lahat eh. Pati tuba nga, di ba? Pinag-aralan ko pati pagtutuba. tuba gathering tawag nila. Pero sa amin, sa Davao, ang tawag dyan, mananggiti, manananggot. May dala palaging sanggot. So, yung coconut industry, talagang walang tapon. Kanina yung nakikita ko, kakilala ko yung mga pinopost ni Romel Madrigal. Ah. Kakilala ko yung si Christopher Bauto ba? Bauto. Nasa gitna. Eh, kasi siya pa ang involved sa mga foods. Eh. Ano ba pangalan ng kanyang foods corporation? Derived from coconut. Oh, from niyog. Oh, isipin niyo, yung niyog. Andiyan lang sa tabi ng halimbawa, kung may mga niyog kayo, diyan lang sa tabi ng bahay niyo. Ay ginto na 'yan maituturing na may punong niyog kayo. Dahil po ang lahat ng halos ng gamit Pati, pagdating ng maturity o kaya halimbawa binagyo, naalala ko, nakita ko parang mga palito na lang ng posporo yan sa drone, picture ng drone doon sa pananalasa ng Pablo sa bagyo, tumba lahat yung mga niyog. Eh ang pakinabang naman doon, although mag re-replant ka, replanting ka ng niyog, eh gagawin mong coconut lumber, antibay. Coco lumber tawag namin doon. Maraming magagaling na magtistis ng niyog kahoy doon sa amin. Ang gagaling, tuwid na tuwid kung magtistis ng yung puno ng niyog. Ang gagaling magtistis yan at gagawin tabla. Oo, coco lumber tawag doon. Antibay niyan. Oo, teka, teka. Boses ko ba yun? O, sabi ko na nga ba eh. Familiar nga yung boses na yun. Anyway, bati muna tayo, bati muna na. Shout out muna tayo, sabi. Shout out muna, tawagin natin itong ating mga ka-RJ Patrol. On Friday, August 28, si Titus Almonte, belated happy birthday, Dad. Love you. Love you too, mga Aussies. Diyan sa Melbourne, Australia. Diyan sila, ito, si Titus, si Love, yung esposa, si Lumin Clay, si Mama Lalaine, at Daddy Jerry. Rick Oracion, magandang umaga, Sir Angelo A. Thank you, Rick Oracion. Rick Oracion, Sir Angelo, sa amin, ang panggatong namin ay mga bukong at palwa ng niyog. Bukong, ibig sabihin nun, yung pag biniyak mo yung buko, di po ba, nandyan pa yung bao at saka bunot. Tawag yun sa Bisaya. Ito ang sinasabi ni Rick Oracion, bukong. O kaya, yung estilo ng pagkokopra ginagawa namin, pagka-harvest mo ng mga niyog, biyakin mo kaagad, tapon lang yung sabaw at ibilad para gawing kopra. Yun nga, yung pag nawala na yung meat, yung laman, pag lumuwag sa, tawag dito, sa baon niya, at na sungkit mo na yung niyog, yung meat, ang natira doon, yung bao at saka bunot, tawag ng bukong. Palwa, yung sinasabi niya, yung branches. Palwa sa niyog. Maningas panggatong yan, Rick Oracion. Shirley Uyang, rainy morning, Sir Angelo. Thank you, Shirley. Thank you for watching. Oh, kita mo yung mga ano mo, icon mo. Oh. Umbrella, raindrops, Nimbus Cloud, watching on TV. Oh, Radyo Bandido TV. Jaime Samoya Bernante, today is payday, TGIF, Sir Angelo, TGIF, RJ Patrol, sa ulan, kape-kape. Kape-kape lang ang katapat. Tama ka, Jaime Samoya Bernante. Kape lang. Nakalimutan kong isakay sa kotse ko yung kape ko. Eh, nagdala ko ng nilaga itlog. Hindi ako nakainom. Dito ako. Mamaya na lang magkakape. Charito Cabrera, Diana, good morning, Sir Angelo. Belated happy birthday. Thank you, Charito Cabrera, Diana. I'm so young and you're so old. Diana. Angelo Ridaha, it's payday, Friday, Tukayo. Belated happy birthday, Quiapo Day. See you on Monday. Maulan sa Malolos. Maulan din dito, Angelo Ridaha, Tukayo. Maulan din dito sa Makati Avenue. Ingat, ingat lang tayo, ingat. At yun, nababanggit ko palagi na kapag maulan, although blessing is from the Lord, kailangan ma-harvest ni President Bongbong Marcos yan ha. Kung magkakatotoo yung sinasabi niyong harvesting catch basin, gagawin niya daw dyan sa NLEX sa may Cloverleaf Market, Balintawak. Alam niyo ba na na-vision niyo ba na visualize niyo ba yung Balintawak Cloverleaf? 'Di ba pag sa dulo ng NLEX, pag pasok mo ng Metro Manila, galing ka norte, mayroong signage dyan, Tukubaw, aakit ka sa EDSA. Yan, pag umikot ka, mag-runabout ka to EDSA, going to SM North, papunta ka na sa going south, southbound, sa EDSA. Yung inikutan mo, sakop na yan ng Cloverleaf Balintuwak, Cloverleaf Market. So, dadaan ka pang southbound mo, lahat nung bagsakan ng gulay dyan, Cloverleaf yan, Cloverleaf Market tawag dyan. Pag kumaliwa ang tingin mo, babalik ka sa NLEX, pa norte ka, yun ang NLEX. Balintawak ang tawag nila dyan. NLEX Balintawak Junction Crossing. So, sige. I-harvest natin yung i-harvest natin yung baha. Para pagdating ng tag-init ay na tayo. Meron tayong pagkukunan ng supply ng tubig sa ating sa ating mga household o sa ating mga bahay o you know who you are. Hindi tayo maka-move on sabi daw na sobrahan na sa drama yung warning sa prosecution. Siyempre pag kakampi ng prosecution na binigyan ng warning dun sa rule of sub judice rule ni presiding officer Chief Escudero. Siyempre ang sasabihin nila may OA naman. OA naman si Chief Escudero dahil mas maraming infraction at violation ng prosecution kaysa defense panel. Kayong taong bayan nanonood ng impeachment trial, day 19 hanggang day 19 kahapon. Kahapon ba? O nga. Kasi holiday ng Monday. Di po ba? Obvious naman, hindi mo na kailangang maging bias kapag binanggit yung mga paglabag sa sub-judice rule. Yung mga comments and statements outside of impeachment court. Di ba? Mas marami ang paglabag inside pa. During the process of the trial, ilan ang mga nagkalat sa prosecution doon? At sasabihin nyo na OA si Chief Escudero? Nagkaroon ng drama? Binabanggit lang niya yung batas. Based on the law ang yung mga binabanggit niya. Kaya hindi kayo dapat magbalat si Buyas. Oh, nakangisi pa nga si Boy Lipstick eh. Attorney Ligutan eh. Dahil inano siya eh. Admonishing yung statement ni sa kanya. Chief Escudero. Although parang ngumisi siya, pinakalma ni Chief Escudero yung kalooban niya. Sinabi niya na although Attorney Ligutan, you still wear the hat of being a teacher, this representation, sabi niya, siya, Chief Escudero, is likewise a teacher. Professor siya ng College of Law sa UP. So, pinakalman niya. Pero, pagdating sa dulo, pinagbantaan niya, pinag-warningan niya, pinagsabihan niya na you have to decouple it in regard to the impeachment court of the Senate. That is not allowed. So, ganun po nangyayari. Maraming bumilib kay Attorney Christine Ferrer. Tingin nila kasi parang pinabili ng suka, naging abogada eh. Attorney Christine Ferrer. Batang-bata yung parang looks niya eh, talagang parang teenager lang, abogada. Abogada pa, di kampanilya. Hindi ka naman kukunin ng Office of the Vice President to be one of her counsel. Kung hindi ka, graduate achiever in high flying colors. Taga Davao yata ito, Ateneo de Davao. Attorney Christine Ferrer. Sabi nila, parang OJT ang itsura eh. Pero, matibay. Kaya niyang mag-lecture at pinatutsadahan pa mismong prosecution team. Anyway, break muna tayo on a Friday. Oras in punto alas 9:30 ng umaga.
6: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Kami ang inyong abogado ng masa.
8: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
7: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
8: Nang
7: Ang Buhay at Batas.
8: Libreng payo ng abogado.
7: Solusyon sa problema mo.
8: Dito lang sa
7: DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
9: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patro.
1: Alas 9:33 na po ng umaga on a Friday, August 28, 2026. Ma'am Ina Gray from Melbourne, Australia. Good morning. Good morning po, Ma'am Ina Gray. Rick Orasyon, ano sabi ni Ma'am Ina Gray, thank you po ha. Payday, Friday. It's Payday Friday. Jaime Samoya Bernante sa amin, Sir Angelo. Ngayon, 10 pesos bawat puno pag nagpakopra ka. Mindanao Province of Agusan del Norte. Marami tayong barkada dyan. Mga plaza. Yes po, abogada po at CPA, si Attorney Christine Ferrer. Sabi ni Charito Cabrera Diana. Punta na tayo sa ating panauhing pandangal on this Friday, Rainy Friday ng RJ Patrol. Walang dilitiba kundi si First Lieutenant Jose Luis Barilio, Reserve, Philippine Air Force. Siya po yung Acting Squadron Commander, Tactical Operations Squadron Reserve, Bulacan. Magandang umaga po, Lieutenant Barilio, sir.
2: Yes, sir. Good morning, Sir Angelo Almonte. And I would like to magandang umaga po sa lahat. And belated happy birthday nga po pala, Sir Angelo.
1: Okay, thank you very much po. Nalaman. Anyway, doon sa una niyo pong mga pag-reach out sa ating mga kababayang sinasalanta ng mga baha, pagbaha dyan sa Bulacan. Pangalawa yes, po ito, bukas mayroon din kayong relief distribution, joint relief operations, reach out island communities dun sa Hagonoy, Bulacan?
2: Yes, sir. Actually po, ito po yung pangalawa po nating activity.
1: Opo,
2: for this year. Mm-hmm. Yung nauna po nating nabigyan is yung barangay po ng Santo Niño and Santa Elena 2 weeks ago.
1: Opo.
2: And by tomorrow naman po, yung mga island communities naman po ng Barangay Pugad at Barangay Kibagin sa Hagonoy din po.
1: Ang dakila naman ng mga puso ninyo. Mga ilan kayong pupunta roon? Medyo hindi ba baha doon? Makakatawid ba yung mga relief trucks nyo para mag-distribute ng relief?
2: Actually po, ang forecast po for tomorrow is 3.9 feet. Pero ngayon pa man po, since mga naatasan po tayo ng, trade naman po tayo para dumiretso po kahit may baha para makapagbigay po ng tulong sa ating komunidad.
1: Opo, mapanganib yung gagawin nyo po. Dapat extra careful po dahil naalala nyo yung incidente sa Santa Maria ba yun o San Miguel? Mga rescuers din yun, siyam yata na wala, namatay doon?
2: Yes po, sa bandang ano po yata yun, San Miguel po yata yun, if I'm not mistaken, sir.
1: Opo, so extra careful po dapat magawa kasi nga, ano po yung mga transport vehicles gagawin nyo, gagamitin? Meron ba kayong rubber boats?
2: Bali po, to transport po yung mga relief packs po natin, relief goods, nakipagtulungan po tayo sa 71st Infantry Battalion ng Philippine Army. Mm-hmm. So, nagpahiram po sila ng mga trucks nila, mga KM trucks, para ma-transport po. Then, from jetty port po, meron po tayo mga bangka na pinahiram naman po ng mga LGU ng Hagonoy para i-transport po natin sa mga island communities po ng Hagonoy.
1: Opo. Yung inyong initiative ay joint initiative Tactical Operations Squadron Reserve Bulacan sa inyo 540th Air Base Group Reserve in partnership with Ayala Foundation, Del Bros Group of Companies and the 71st Infantry Brigade, Philippine Army. So, mga ilan po kayong mamamahagi ng relief doon, Tiniente?
2: Initial po nating signify po is nasa 60 persons po ang pupunta po dito para magpamigay po ng mga relief packs.
1: Opo.
2: Sa island communities.
1: If I may have the ano benefit of ano po yung ano mostly supplies na dala nyo na ipapamigay sa mga beneficiaryo doon sa Tibagin. Ano po yung mga items?
2: Yes sir. Yung mga basic goods po like rice, meron po tayong mga canned goods and noodles para po maibsan yung lalo na po yung hunger since island communities po ito and reported po sa amin medyo mahirap po magpadala ng supplies po dito ang mga goods.
1: Wala bang okay ba yung potable water supply doon?
2: With regard sa potable water po, sabi po ng mga tropa po nating andon is continuous pa rin naman po ang supply ng potable water po sa island communities na to.
1: Oh, good to know. Kasi syempre, babad na sa baha eh. Nakakarating pa yung talagang supply ng water district doon sa lugar nila.
2: With regard to that, sir, we'll check on it. And pag nagkaroon po ng problema, baka po magkaroon po ng part 2 yung ating relief operation sa area na to.
1: Oh, eh, papasok na si Pilandok, yung bagyo. Ano yung planning na gusto niyong initiate, Teniente?
2: Opo. Continuous naman po tayo nakikipag-coordinate with regard sa weather po. Weather situation until tomorrow morning. And as of this moment, continue pa rin po yung status ng ating operation for tomorrow.
1: Opo. Kahapon kasi na-interview ko yung sa health department diyan sa Bulacan. Pag tubig baha, ang pinakadelikadong sakit makukuha ay yung sa ihi ng daga, leptospirosis. So kailangan po ng mga residente yung prophylaxis, yung preventive medicine. Wala ba, may dala po ba kayong mga ganun, papamagi kung sakali?
2: Continuous po ang communication natin with the LGUs. Possible po na maipasabay natin yan tomorrow.
1: Yes, okay.
2: Kasama po ng mga relief packs po. And syempre po, yung tropa, take din po ng mga necessary medicine para maiwasan din po yung... lalo na yung leptospirosis.
1: Opo, kasi sabi ng mga health experts, kahit na wala kang open wound, wala kang sugat, medyo mapanganib kapag lumoblob ka sa tubig baha.
2: Opo. Yun po yung mga precautionary steps po na gagawin ng tropa bago po masalan.
1: Mga ilan po yung target recipients ninyo sa inyong relief distribution?
2: Nung naghingi po tayo ng initial list, ang target po talaga natin dito ay yung mga talagang hirap na makakuha ng supply. Binigyan po tayo ng barangay captains ng barangay Timpagin at barangay Pugad ng initially 200 families. 200 families po yung dalawang barangay po na ito.
1: Uy, 200 times, sabihin na natin, family of 5 or 6. 6 times 2, 120,000. Di ba? Anyway, individuals, opo, persons. Anyway, mabuhay kayo sa inyong... dakilang layunin para ma-reach out yung ating kababayan dun sa Hagonoy. Maraming salamat po sa inyong oras, Lieutenant Jose Luis Barilio.
2: Maraming salamat din po sa pagkakataon, Sir Angelo Almonte.
1: Alright. First Lieutenant Jose Luis Barilio, Reserve Philippine Air Force. Siya po yung Acting Squadron Commander, Tactical Operations Squadron Reserve, Bulacan. Yung mga ganung yung mga anti-crime, yung mga rescuers, yung mga organization advocacy importante sa ating puso yan, malapit sa puso ng mga kababayan natin yan. Yung talagang may totoong malasakit sa ating kapwa mga taong bayan CPA lawyer pa si Christine Ferrer, sabi ni Charito Cabrera Dayana. Nababanggit natin na kaya niyang lecturean yung prosecution panel, oh, oh, diyan sa impeachment court, oh, sa Senado. Oh, oh, talagang oh, si Rick Oracion Mananggite. Papa daw niya ay Mananggite. Saan ba dito sa Metro Manila makabili ng tuba, Rick? Libre kami ng tamis nga tuba, ug suka, at nagbinta rin kami ng mga 10 bowl na tig 20 centavos ang bowl. Oo, ganun. Tamis nga tuba. Mananggite. Eh, kasi nga, sa probinsya, yung tuba gatherer, yung taga-gather ng tuba, ang tawag doon, Mananggite. O manananggot. Kasi po, yung nakasukbit sa kanila, na parang nakaholster palagi, yun ay sanggot na ano, napakatalas. Inaabis yung dulo ng bungol. Ano ba sa Tagalog dun? O para umagat hapon yung harvesting. Makaharvest ng tuba. Nag-aral din ako niyan eh. Pero yung tinutuba ko, yung pinakamaliliit lang, mga makababa. O, nababanggit ko nga talaga, umani ng mga papuri talaga si Attorney Christine Ferrer. Oh. Biro mo yan. She dared prosecution to lecture the prosecution so-called veterans in practice of legal jurisprudence. Ano? Sabi ni Attorney Christine Ferrer, the respondent would like to ask the court to remind prosecution not to use inappropriate words like scam, mastermind, o nagsisinungaling. This is the third time, Your Honor, that we have heard those words, specifically the words scam. Sino ba pinakaunang nagbanggit ng scam sa impeachment trial? Si Attorney Lorna Capuna na sinasabing kamukha daw. Hindi, wag na tatay. Si Attorney Lorna Capuna ng prosecution panel, member ng prosecution team. This is a, sabi niya ni Attorney Christine, this is a solemn proceeding. This is a court of law. This is a court of procedure. And actually, a court of decorum. Oh, we are not supposed to make insinuations, accusations, or conclusions, Your Honor. Tama po. Kasi parang sarsuela na nga. Parang court of publicity ang nangyayari. Mabuti na lang natauhan si ano. Kasi sa umpisa parang ang tingin ng taong bayan, maluwag. Maluwag si presiding officer. Oh. Chief Escudero. Eh, akala eh, palalampasin na lahat ito. Itong mga sinasabing mga dismal behaviors. So, medyo misguided behaviors lang ng part ng prosecution team. Parang feeling nila kasi untouchable sila dahil ang feeling nila, sabi ng taong bayan, ha? Ito, sabi ng taong bayan to. Na kakampi nila ang gobyerno, kaya pwede sila maging spoiled brat dyan sa impeachment court, which turned out hindi naman pala. Yung warning na yun, eh, ang susunod dun, multa na. 18,000 ba per infraction? O per count? Violating proper decorum during court trial. At saka outside of court, yung tinatawag na sub judice rule. Anything that you might say outside of the court might influence the outcome of the case. Sino bang pikon? Talo ang pikon. talo ang pikon. So, yung mga nasa prosecution, hindi nagpakita ng pikon, pagkapikon kasi nakatutok yung camera sa kanila. Doon na lang sila umiyak pagpunta nila sa Starbucks. Magkape sila doon. Napag-uusapan yung pikon. Isa pang pikon na istorya ang makukwento natin. Bulacan din po ito. Nung ating pinupuri itong ating mga kapatid sa Reserve Command ng Philippine Air Force. Diyan sa Bulacan. Ito'y Bulacan issue rin po. Tubig din ang issue. Tubig ang issue na nababanggit ko sa mga past episodes ng RJ Patrol to. Si San Jose del Monte City Mayor Rita Robes nagpakita daw po ng pagkapikon doon sa kanyang inaasal sa isang basketball game na kanyang dinaluhan doon sa San Jose del Monte, Bulacan. Noon daw siya ay tumuntong sa Minuyan Sports Complex ang pasinayaan.

Kanyang husband na nagkataong congressman din po ng San Jose del Monte. Ang tanong ng taong bayan, masama bang ipaalam sa ina ng lungsod tulad ni Mayor Rita Robes yaong krisis sa tubig na kanilang dinadanas araw-araw? Taga San Jose del Monte po yung nagbigay sa akin ng balitang ito. Sa halip na magwala siya sa mga bumatikos ng mga butante niya, sana'y nangako na lang itong si Mayor Rita Robes na agarang tutugunan niya yung problema. At higit siyang kabibiliban at mamahalin ng mga residente. Kung masusolusyonan niya yung problema sa tubig doon sa San Jose del Monte, Bulacan. Oh. Yung nire-reklamo doon ng publiko sa isang basketball match na Ate Rita pa naman, siya pala, pangalan niya nakabalandra doon. Ang water crisis sa lungsod ng San Jose del Monte. Na sabi ng mga residente, madalas putol-putol ang serbisyo ng supply ng tubig. Oo nga, huwag pikon. Talo ang pikon eh. Kasi pag pinag-usapan ka, talo ka na sa publicity. Anyway, si Senate President Win Gatzalian, no less than yung nahalal na Senate President incumbent ngayon. Ang siyang nagbigay ng second motion sa naging warning at pag-i-issue ng ruling, initial ruling ni presiding officer Senator Chis Escudero on the matter of sub judice ay sa impeachment trial ay is for the good of both parties, both the prosecution, the defense panel, and even the senator judges. And siyempre, yung mga involved sa trial. Sabi ni SP Win, nakikita ko rin yung mga interviews ng mga lawyers ng both sides at tempting kasi yung camera. Oh, gusto mong mag grandstanding doon, so tempting. Gusto mong magpakitang gilas at hindi rin magiging fair sa respondent kung sa court nga hindi ka nagsasalita. Sa labas naman, inuulit mo yung mga sinasabi. So it's a very fair and comprehensive ruling sinusuportahan ng mga senator judges. Pero hindi kinalimutan ni SP Win Gatzalian na pati Vice President Sara Duterte should also be conscious. Si Vice President Inday, dapat daw conscious din siya sa kanyang mga inilalabas na pahayag sa media. Considering the sub judice rule. Moving forward doon sa mga statements niya, especially on the merits, so it covers everyone, kasama kami doon, mga senator judges. Siyempre, minagnify ni Senator o Senate President Win Gatzalian yung foul talaga yung paggamit ng mga salitang scam, modus operandi. Sabi niya, personally, nakita ko inappropriate yun at hindi tama. Dahil kahit na strike off the record, wala nang visa yun eh. Mayroon na tayong YouTube, pwede mo nang ma-i-replay. Nabitawan na eh, nagsalita ka na doon. Sa dulo, sinabi ni SP Win na kailangan yata nilang mag-adjust dun sa trabaho nila sa legislative dahil dito sa impeachment trial. Baka next week, sa hapon na, possible. They're looking into possibly
second week of

0: Alright, muli isang magandang Biyernes na umuulan. Biyernes ng umaga, mga tropang JGL. Weekend pa naman, pumapasok na po tayo dito sa weekend. Pero yung ating mga kababayang Pilipino, katulad po nung ating habilin kahapon, kung wala po kayong gagawin sa inyong labas, sa labas ng inyong mga highball, labas ng inyong mga bahay, manatili na lang po kayo. Talaga napakasama po ng panahon eh. Masama po ang panahon ngayong 28 sa buwan ng Agosto 2026. Pero kahit po tayo ay nakararamdam ng sama ng panahon, dire-diretso pa rin ang ating Johnny Gomez Live. Ito pong inyong balawak na palatuntunan, balayang talakayan ang umiiral dito po sa inyong palatuntunan. Doon sa mga nakaantabay, doon sa mga magbibigay ng kanilang mga komento, nakikinig sa Radyo Bandido sa pamamagitan po ng DZRJ 810 kHz, ang numero na inyo pong iti-text ay 0917-751-3804. Yan po yung ating text line. 0917-751-3804. Yung mga nakaantabay dito po sa Facebook, maging sa YouTube, o siya nga pala, mukhang pag-aaralan daw muna ng Palasyo ng Malacanang ng ating gobyerno. Yung pong mga naunang suwestyon na iban ang meta dito sa Pilipinas. Laban-laban. Nako, bawi-bawi. Ay, nako, laban o bawi tayo. Ha? Dahil umaangal po yung ating mga magulang, umaangal yung ating mga intikangay nasa pagdenegosyo. Dahil ginagamit po ang social media doon sa kanilang mga online shops, ginagamit ang social media doon sa kanilang interaction, lalo tigit sa review ng mga customer. Naku, napaka-importante daw po. Kaya, laban-laban. Bawi-bawi. O, ayan. Sige, antabayanan natin. Meron pong naging pagpupulong sa pagitan ng DICT at ng Meta. Ito po yung Facebook, mga kaibigan. At meron po silang mga napagkasunduan. Meron din po silang mga tinanakay. Mamaya pag-usapan natin dito sa palatuntunan. 0917-751-3804. Dahil ang layunin po natin, bayangat ang kalaban ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny G. Ako mga kaibigan, si Johnny Gomez, para sa tuloy-tuloy, wala pong pugnat din eh. Walang humpay na mga balita at talakayan. Ito muna yung report ng PAGASA. Babias, isilipin pa rin natin dahil meron pong mga technical information na nakuha ang US Geological Institute patungkol po dyan sa pagragasa ng tubig mula po sa Himalayas at tinamaan ng bonggang-bongga ang Nepal at Tibet. Ito pong boundary ng Nepal at ng China. Anyway, base po dito muna sa heavy rainfall warning number 6. May hashtag po ito na NCR underscore PRSD. Weather system, ito po yung kanilang update dito po sa Southwest Monsoon ngayong araw na ito ng Biyernes, 28 sa buwan na ito ng Agosto. Nakataas po ang red warning. Ay, baka kayo nagtataka. Bakit ala pong pasok? Walang face-to-face classes ang mga bagets natin sa Metro Manila, mga kanugnog na lugar, dahil meron pong mga warnings, ika nga, rainfall warning na nakataas. Yung red warning level, nakataas po ito sa Zambales, no? Itong mga lugar ng Kabangan, Botolan, Subic, San Antonio, San Marcelino, Castillejo, San Narciso, San Felipe at Olongapo. At dini po sa Bataan, yung mga lugar ng Borong, Dinalupihan at Hermosa. Associated hazard serious flooding is expected in flood prone areas. Automatically, kapag ka red warning, wala pong pasok. Okay? Wala pong pasok yung ating mga bagets. Ha? All levels po yan, wala pong silang pasok. Kaya, yung mga paaralan na nasa mas mababang rainfall warning, iba po yung alituntunin at patakaran. Inuulit ko, red rainfall warning, automatically suspended, kanselado po yung klase. Ngayon, ang orange warning naman ay nakataas dito po sa lugar ng Tarlac, Pampanga, Bulacan. O e, batiin natin, Governor Fernando, hi, hi, hi. Ha? Oh, Governor Fernando, magandang morning po sa inyo. Alam po ninyo, maraming ano ngayon, maraming ikagay nag papahiwatig ng suporta kay Governor Fernando, Governor Daniel Fernando. Marami pong nagpapahiwatig ng suporta. Even ang palasyo ng Malacanang nagbigay po ng kanyang komento sa kanyang press briefing. Yung pambansang talak na si Anticlare. Huwag naman daw pong masyadong ginaganon, ha? Huwag naman daw pong masyadong ginaganon itong si ano, itong si Governor Fernando. Mga taga Bulacan, pasok. Oh, ayan yung ating panawagan. Orange warning level Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales. Dito sa Zambales, yung area ng Candelaria, Masinloc, Palawig, Santa Cruz at iba. Sa Bataan naman, Abukay, Bagak, Balanga, Limay, Mariveles, Orani, Orion, Pilar at Samal. E dito pa, meron pa. Wait, there's more. Nueva Ecija, San Antonio, Cabiao, San Isidro, Gapan, General Tino, Peñaranda, Jaén, San Leonardo, Gimba, Santo Domingo, Quezon, Licab, Zaragoza, Aliaga, Santa Rosa, Cabanatuan, Gabaldon, Laur, Palayan, Bongabon, Rizal, General Mamberto, Natividad, Llanera at Talavera. Ito pong mga lugar na aking nabanggit ay nasa ilalim po ng orange rainfall warning. Ibig sabihin, flooding is threatening. Kaya may mga posibilidad na mag-iikot yung inyong mga barangay, mag-iikot yung mga force multiplier. Kasama na po dyan ang Philippine National Police para bigyan po kayo ng babala para kung meron bang kailangang lumikas o ilikas, eh nandyan po yung mga elemento ng ating gobyerno. Meanwhile, expect light to moderate rains over Cavite and Batangas. Ito pong Balayan, Caratagan, Laurel, Lian, Nasugbu, Talisay, Tuwi, Tanawan, Kalaka, San Nicolas at yung mga kanugdug na barangay. Hindi ko pala nabanggit. Yellow warning, Metro Manila, ha? Yung 16 na syudad at nag-iisang bayan ng Pateros. Kaya po suspendido ang face-to-face classes ng mga bagets. Synchronous, yung iba asynchronous. Ang difference pala nung dalawa kapag ka-synchronous, obligadong pumasok online. Yung mga bata, doon po sa allotted schedule ng kanilang klase. Kapag ka-asynchronous naman, meron pong mga, anong tawag dito? Ang aga naman, bardagulin itong aking lalamunan. Meron pong mga ipinagagawa yung mga guro sa mga estudyante. Pero hindi po nila kinakailangang mag-online base po dun sa oras ng kanilang pasok. Ayun, difference ng synchronous at asynchronous. Metro Manila, yellow rainfall warning. Rizal, Nueva Ecija. Dito po sa Nueva Ecija, yung mga lugar ng Caranlan, Quiapo, Lupao, Nampikwan, Pantabangan, San Jose Muñoz at Talugtog. Okay. Yan po yung mga ano, ha? Ito po yung binubugbog ng habagat na mga tropang JGL. Kaya yung aking panawagan, make sure stay at home. Huwag na kayong lumabas ng inyong mga highball, ha? Huwag na kayong lumabas ng inyong mga highball kung wala naman pong importanteng kinakailangan puntahan. Okay. Bahagi pa rin ng ating serbisyo publiko. Yung ating mga kababayan dyan po sa Visayas, narito naman ang report mula po ito sa National Grid Corporation of the Philippines. Dahil today, August 28, 2026, yellow alert at red alert yung pong binabantayan ng NGCP dyan po sa mga lugar na babanggitin ko in a very short while. Okay. Ito muna yung schedule. Ang yellow alert ay ipatutupad sa pagitan ng alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon at mula alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Meron pong mga lugar na nakasailalim sa red alert. Mula po ito alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ibig sabihin, yung pagitan. Kasi yellow alert, from 2 p.m. to 5 p.m. Tapos papasok po yung red alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Babalik na naman po ng yellow alert mula alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Ang available capacity ng Visayas Grid, mga kaibigan, para sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, lalo tingit yung ating mga kabayan dyan po sa area ng Visayas, 2,307 megawatts. Pero ang peak demand ay nasa 2,402 megawatts. Kaya kinakailangan pong isailalim sa yellow at red alert status ang Visayas Grid dito po sa mga oras na aking nabanggit. 10 planta raw po are on forced outage ngayong Agosto 2026. Ito yung kanilang ano, ito yung kanilang report. 1 plant since July, 3 planta po since June, 7 planta since May, 1 planta since March, okay? Tapos meron pang 3 planta simula pa ito 2025. Okay. Yun daw pong mga dahilan attributed at nagko-contribute dito sa pagtaas ng yellow alert at red alert status. Number one, an availability of Visayas's large coal plants. Ito pong TV1, TVI1. Okay, ulitin ko. TVI1, TVI2, at itong KSPC1. Pangalawa, limited power import mula po naman sa Mindanao. Yung red alert status is issued when a power supply is insufficient to meet consumer demand and the transmission grid's regulating requirement. Samantala, yung po namang yellow alert is issued when the operating margin is insufficient to meet the transmission grid's contingency requirement. O yun ha. Salamat po, paglilinaw at maagang report. Ibinahagi po sa palatuntunan ng National Grid Corporation of the Philippines. Meron pa sana akong babanggitin dahil mukhang meron pong napipintong rollback, okay, sa produktong petrolyo simula sa araw ng Martes, Setyembre 1. Ay, talagang mukhang maganda yung ating Bermats pasok, ha? Yung pasok ng Bermats, meron daw pong napipintong rollback. Hintayin po natin yung final announcement, pero usually yan hapon, eh. Tingnan natin kung makakasilip tayo, ha? Kung hintay-hintayin natin, Department of Energy, kaway-kaway, usually, pinadadalhan pa ang palatuntunan ng kanilang observation at ng kanilang mga pag-aaral mula po dun sa Means of Flats Singapore, para nga naman dun sa kanilang nakikita na fuel outlook beginning September 1, 2026. Sandali lang. May nagmamadaling balita muna ang ating kabandidong si Romel Madrigal. Magandang morning sa iyo, Mel. Please come in.
1: Arestado sa ikinasang manhunt operation sa Imus, Cavite, ang provincial most wanted person ng Batangas na naharap sa kasong rape.
2: Kinilala lamang Salyas na Rico, 49 na taong gulang ang suspek na naaresto sa barangay Malagasang 1A sa Imus ng nasabing lungsod na ito'y 4 na taong nagtatago sa batas.
3: Isinagawa ang operasyon ng Ibaan Municipal Police Station sa pakipag-ugnayan sa Provincial Intelligence Team Batangas at Regional Intelligence Unit 4A sa ilalim ng pamumuno ni Batangas Police Provincial Director Police Colonel Oliver Evora. Inaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ng Regional Trial Court Branch 87 sa Rosario, Batangas noong Nobyembre 17, taong 2022, kaugnay ng kasong rape through sexual assault. Matapos may pabatid sa akusado ang kanyang mga karapatan, dinala ang suspect sa kustudiya ng Ibaan Municipal Police Station habang inihanda ang mga kinakailangang dokumento para sa pagbabalik ng warrant sa korte. Ayon kay Police Colonel Ebora, patuloy ang pagtugis ng Batangas Police sa mga wanted person upang mapanagot ang mga ito sa batas. Ako, si Romel Madrigal, nagugulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Cavite, mula sa ating kabandidong si Romel Madrigal. Naghatid sa ating oras, 22 minutos na. Makalipas po ang 10 in the morning, yung ating mga bossing Armando Busa at yung ating Filipino community. Diyan po sa Dubai, UAE, nakikinig, nanunood sa inyong balayang palatuntunan. Magandang morning. Parang alas 7 ng umaga pa yata sa Dubai. Please correct me if I'm wrong, Boss Armando. Si Ma'am Charito Cabrera Diana, mula po naman ito sa General Trias, diyan po sa Cavite, kaway-kaway. Ano ba sabi ni Ma'am Chato? Aha! Ay, naku, sobrang lakas na magdamag yung ulan daw dito po sa area ng Cavite, ha? Magdamag na malakas yung ulan. Ingat-ingat, Ma'am Chato, ha? Masarap pa naman magmunggo ngayon. Munggo! Tapos, lagyan ng ano? Lagyan ng dahon at sili? Lahukan ang dahon ng ampalaya, talbos ng ampalaya, yung tawag ng iba. Yung iba nilalagyan ng tinapa. Ako, okay ako, may tinapa man yan, o kaya merong chicharon, pero chicharon, ano ha, ayoko nung may mga laban. Nako, eh, high blood ang tawag dyan. Okay, tapos on the side ay merong kang ano, Ma'am Chato, merong kang crispy fried galunggong. Yung mga maliliit para pati ulo, pati tinik, pwedeng kainin. Boss Jumides Castro Jr., magandang morning sa iyo, sir. Si, di ko alam kung babae o lalaki, Trahata B. Umpaw. Magandang umaga po sa inyo. Boss Mer Hicomo at yung ating Filipino community dyan sa Hong Kong. Si Angelo Ridahan ng Manolo City sa Bulacan. Mga nakikinig at nanonood. Sige, basahin ko na muna yung inyong mga pagbati at komento para dere-derecho na tayo sa ratsyada ng talakayan. Ma'am Shirley Uy, ang rainy morning, Sir Johnny. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ni Johnny. Ay! Pwede rin sa bubong ni Shirley. O yan o, pumapatak na naman ang ulan. Sobrang lakas. Magdamag na raw po yung ulan. Ulitin ko lang. Diyan po sa area ng Cavite, ingat tayo, ha? Okay. Magandang morning. Okay. Magandang morning. Magandang morning. Sabi ni Boss Mer Hicomo at yung ating Filipino community diyan po sa Hong Kong. Akalain mo, payday pala ngayon. Hindi ko kasi alam eh. Kapag walang pumapasok na chiching at walang regular na sahod si Johnny G., eh hindi po natin hindi ko naiintindihan na ngayon ba? O eh sabi ni Angelo Ridaha, payday Friday daw eh. Okay? Payday Friday. Okay, sige. mahirap talaga yung pagka hindi ka sumisweldo. Ha? Hindi natin naiintindihan kung kailan po yung ano, kung kailan po yung araw ng sweldo, kinsenas katapusan, pero ang katapusan holiday. Ayun! Kaya pala maaga magpapasweldo yung mga kumpanya ngayon. Yung daw pong mga motorista are likely to get a much needed respite from oil price hikes next week as fuel prices continue to go down in the world market. Players are now waiting to see how the new economic sanctions against Iran and its allies will play out. So far, from August 24 to 26, oil prices have dropped by the following amounts. Ito yung kanilang tinitingnan eh. Okay? At dumadaan po ito sa kalkulasyon for the Department of Energy and the petroleum players to come up with a price na ipinatutupad naman beginning Tuesday of next week. Okay. Batay po dun sa kanilang huling pagtaya, ang krudo ay bumababa raw po ng 3 piso at 50 sentimo kada litro. Ito ha, yung kanilang pinagbasihan, August 24 to 26, 3 pesos and 50 centavos yung daw pong ibinaba ng diesel. Ang gasolina naman, piso at 10 sentimo kada litro. 1 peso and 10 centavos per liter yung pong nakitang pagbaba. Kerosene ganun rin. 3 pesos 50 centavos per liter ang kanilang nakitang pagbaba. In the Philippines, fuel prices have gone up for 2 straight weeks. Remember, this week and last week. The hike has reached a total of 6 pesos 20 centavos per liter para po sa diesel, 3 pesos 60 centavos per liter para sa gasoline, at 6 pesos per liter para naman daw po dun sa kerosene. Okay, thank you ha. Eh, pinadalhan po tayo ng ano, ano ba tawag din eh? Bakit ba binabardagol itong aking lalamunan? Pinadala po tayo ng ano, ng maganda-gandang anunsyo, paunang anunsyo ng ating Department of Energy. Eh, mamayang hapon, maglalabas na yung presidente ng Jetty Petroleum ng official statement as to how much yung pong magiging pagbaba ng presyo ng krudo, gasolina at ng kerosene. Ohayo gozaimasu. Ayan. Mabuti na lang naaalala ni ano, ni Ma'am Kimura Dolores na batiin muna ako eh. Para nang sa ganun eh talagang pagka binasa ko eh okay sa all right. Ha? Ohayo gozaimasu. Magandang umaga. At anong oras ba sa Japan ngayon? Ma'am Kimura, magandang hapon yata sa mga kababayan natin sa Japan, yung Filipino community, ha? Okay, meron ako nakita rito. Ito pa, si Ma'am Menchi Men ng Bahay Pari sa Bulacan, naka-tune in na, nanonood na sa inyong palatuntunan. Hindi ba kayo nauumay? Si Johnny Gomez ang pinapanood ninyo, Ma'am Menchi. Ay, naku, ayan na. Si Johnny Gomez ang pinanonood dyan po sa Facebook. Okay, maulang morning, Sir Johnny G. Alas 6:25. Ayaw talaga akong tantanan itong pesting ahem. Sandali. Alas 6:25 ng umaga. Dyan po sa Dubai. Ah, tapos walang pasok. Holiday. Holiday daw po sa Dubai. Bakit holiday, boss? Anong meron? Anong sineselebrate? Si Boss Armando Busa. Holiday daw po doon sa Dubai. Sabi po nung hobby ni Ma'am Kimura, 11:30, isang oras lang. Isang oras lang yung diferensya natin. Okay. 11:30, magtatanghali ang tapat sa Japan. Sabi po nung hobby ni Ma'am Kimura Dolores na Japanese, ang lakas ng ulan at grabe daw po yung kidlat. Ay, nako. Umaga daw po yung kanilang bansyon. umuga. Ano ba naman yan? Babasahin na lang eh, hindi pa mabasa ng tama. Umuga daw po yung mansyon ni Ma'am Kimura Dolores. Eh, ay, tulog na tulog. Kaya ang kwento ay nanggaling dun sa kanyang mister na hapon. Okay, magandang umaga po sa ating mga kababayang Pilipino, nationwide and worldwide. Magbabalik pa ang palatuntunan, bakalipas po ang ilang paalala.
4: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZR.

0: ang kanyang mga bank accounts at mga asset dahil ito daw di umano ay galing sa fraud, galing sa flood control scam. Yeah. So, sino ang dapat nakakulong?
1: Mm-hmm.
0: Diba? Yan lang ay simpleng tanong. Sino ngayon ang dapat kasuhan ng plunder at dapat nakakulong? Hindi ba yung tumanggap ng... Yun ang nasa batas eh, hindi ba?
1: Mm-hmm.
0: Yung tumanggap ng pera na galing sa fraud o itong isang pangkaraniwang mga negosyante na tumulong lamang, nagbigay ng campaign donation na tila 70 million ang inyong agad-agad kinasuhan ng plunder dahil siyang masigasig na nag-uusig para sa katotohanan, para malantad ang katotohanan at managot ang dapat managot. Yan ba ang dahilan kung bakit ikinulong ninyo yung mga nagsasabi ng totoo at ngayon bali-balita? Kaya ayaw na ninyo ng tinatawag na social Facebook, di ba? Mm-hmm. Sapagkat dyan po ay nagagamit para sa paglalantad ng katotohanan na hindi ginagawa ng mga mainstream media, maging ito ay sa himpapawid, maging ito ay sa panulat, ha, o dyaryo, sapagkat kontrolado ng mga ilang politiko ang ating larangan ng pamamahayag at meron tayong mga mamamahayag na ibinibenta ang kanilang banal na trabaho na tagapagbantay ng bayan, ha, sa ating gobyerno. Nilalabag nila yan sa pangalan ng konting barya kumpara sa ipinapahamak nila na maraming bilang ng mga mamamayang Pilipino at sa kapakanan ng ating bansa. Kaya wala na po halos tila kalayaan. Kaya nga sinasabi ng iba na tila tayo ay nasa silent martial law, di ba? O pero kung iisipin natin, meron pa rin naman nakapagsasalita pa rin tayo, yes, dito sa himpapawid, nasasabi po natin ang katotohanan sapagkat ayaw nating ipakain sa ating mga anak yung tinatawag na salapi na galing sa nakaw.
1: Yes.
0: Sapagkat maliwanag po ang sinabi ng ating dakilang lumikha ng paalisin. Ito'y paulit-ulit po, ha, pero lagi kong ipinaaalala sa ating mga kababayan dahil napupunan natin na halos pera na ang dinudyos ng maraming bilang ng ating mga kababayan. Nahihirapan sila na tumanggi pagdating sa pera. Kaya sukdang ipagbili ang kanilang dignidad, yung pagiging sagrado ng kanilang tungkulin,
1: yes,
0: eh dahil sa pera, mm-hmm, nagagawa nila yan. Kaya yan din po ang dahilan, ha, na maaring kung kaya bumaligtad ang apat na sundalo,
1: mm-hmm,
0: na maging itong si Orly Gutesa ay nagawa na rin bumaligtad sapagkat siguro hirap na siya. Mm-hmm. Hindi natin alam kung saan kamay naroon siya.
1: Ha,
0: kung siya ay nasa armed forces, ha, o kung siya ay sino man ang may hawak, pero mm-hmm, siya ay bumaligtad. Ngunit maliwanag sa isang video sa pagitan ng may bahay ni Orly Gutesa at ni Orly Gutesa na hindi niya apidabit at hindi siya ang gumawa, kundi iba ang gumawa na pilit pinalalagda sa kanya.
1: Yes.
0: Yan po, mga kaibigan, ang atin munang iiwanan habang tayo ay magbibigay ng paalala. At sa pagbabalik ni Dom Pepot, sasabihin po niya kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. So, pakiusap po ng ating palatuntunang puso ng sambayanan na i-follow, i-like ang ating palatuntunang puso ng sambayanan,
1: yes,
0: at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Marami na po ang nagla-like, nagpapalo sa ating palatuntunan sa mga OFW. So, take it away!
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigod.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunan ng pulso ng sambayanan. At ang aking pong pakiusap, i-like, i-follow ang ating palatuntunan ng pulso ng sambayanan. At ito po ay inyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala. Marami pong salamat, si Don Pepot.
4: Sa mga magpapadala po ng mensahe, pakisas po sa inyong mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Nakikin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipalo po ninyo. Nakikin din po ang inyong palatuntunan ng pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan, dyan kayo magpadala ng mga mensahe sa Facebook. At sa YouTube po, magpadala rin po kayo mga mensahe nyo at babasahin po namin, Tita Carmen, lahat ng mga mensahe pinapadala po ninyo.
3: Okay, at may pag-uulat tayo na papapasukin.
4: Opo, opo.
3: Mula kay Jojo Sikat, Senator Go. Nananawagan sa national government na tulungan ang mga kababayan sa Pampanga na patuloy na apektado ng nagdaang habagat. Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Nananawagan si Senator Christopher Bongo sa national government at sa mga concerned agencies na gawin ang agaran at puspusan ng tulong para sa mga kababayan natin sa Pampanga at iba pa mga karatig na lalawigan na nagtitiis dahil sa patuloy na epekto ng habagat. Ayon kay Senator Bongo, isang paraan para malaman at maramdaman ang tunay na sitwasyon ng ating kapwa ay kung pupuntahan mismo ng opisyal ang pamahalaan ng lugar ng sakuna. Tulad na lamang ng ginawa ni Senator Bongo sa bayan ng Masantol, Pampanga, kung saan nagatid siya ng kaunting tulong sa mga biktima ng baha. Inalam din ng senador ang mismo sa mga residente kung ano yung kanilang mga pangangailangan sa kasalukuyan.
1: Kabebe, hanggang papunta rito sa Masantol, puro baha. Ang hirap po ng buhay ninyo ngayon. Kaya magtulungan lang po tayo. At ako po'y patuloy nananawagan sa national government, lalong-lalo na po sa executive department. Trabaho naman po ninyo yan, ng DPWH at iba pa ng mga ahensya ng gobyerno. Tulungan nyo po, pumunta kayo rito mismo para makita nyo po yung sitwasyon ng ating mga kababayan na naghihirap po dito po sa Masantol.
5: Ako, si Jojo Sika, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandero TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
6: Popular. Okay, maraming salamat. Jojo Sikat, isunod naman natin si Romel Madrigal, PRO Mimaropa, gumamit ng drone technology para palakasin ang police at rescue operation. Romel Madrigal, ibalita mo.
7: Mas pinalakas ng Police Regional Office Mimaropa ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa police at rescue operation sa pamamagitan ng drone equipment training para sa mga tauhan nito. Isinagawa ang programa sa Camp Brigadier General Epigenio Navarro sa Calapan City, Oriental Mindoro ang tatlong araw na drone equipment training and familiarization. Sumailalim mga kalahok sa lecture at hands-on training sa paggamit ng DJI Matrice 40 at iba pang kaugnay na kagamitan. Mahalaga ang drone technology sa Mimaropa dahil sa pagiging kapuluan ng rehiyon na may mga baybayin komunidad, kabundukan at mga lugar na mahirap marating, lalo na sa panahon ng sakuna at emergency. Makakatulong ang aerial technology sa search and rescue, disaster assessment, security coverage at area monitoring upang magkaroon ng mas mabilis at malinaw na impormasyon ang mga responder bago i-deploy sa isang lugar. Ayon kay Police Brigadier General Christopher De La Cruz, mahalagang magamit ang teknolohiya upang gawing mas responsive ang operasyon, mas handa ang mga tauhan at mas ligtas ang komunidad. Bahagi ito ng patuloy na modernisasyon at fight crimes framework ng PRO Mimaropa tungo sa mas mahusay at technology-enabled na serbisyo ng kapulisan. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
6: Hey, thank you very much, Romel Madrigal. Sure. Hindi po ako naniniwala na matutugunan itong kahirapan sa mga puro ng mga meeting, puro mga seminar, at tungo sa pagtulong para maiwasan na lumawak ang ating kriminalidad. Hindi po yan matutugunan ng puro meeting, puro seminar. Ang kailangan po kumilos ang ating ehekutibo para magdunsad ng programa na magbibigay ng hanap buhay sa marami nating mga kababayan. Saan na napupunta po yung mga perang inuutang ng ating pamahalaan? Saan napupunta ang buwis ng taong bayan? Bakit na lamang po, puro na lamang itong ginagawa niyong pantakip para malibang ang taong bayan sa impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte? Tama po yung panawagan ng ating butihing senador Christopher Bongo. Napuntahan ninyo
4: yung
6: mga lugar na binabaha. Puntahan ninyo ang mga taong bayan kung ano ang maitutulong natin. Hindi po mababawasan ang kriminalidad hanggat wala pong ikabubuhay ang marami nating mga kababayan. Kaya dumadami ang kriminalidad dahil po sa gutom. Naghahanap sila ng pantawid gutom. Kaya humahantong sa iba't ibang gawain na kriminal para po matugunan lamang ang gutom. Pero kung meron po kayong ilulunsad na malawakang programa na lilikha ng trabaho, lilikha ng oportunidad para kumita ang marami nating mga kababayan, baka sakali yung tinatawag na lumalawak, dumaraming mga masasamang elemento ay mabawasan.
4: Yes.
6: Lalo pong dadami yan habang tumitindi ang hirap. Nasabi nga ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay humihina ang ating ekonomiya. Bumabagsak ang ating ekonomiya. Eh bakit hindi babagsak? Walang pumapasok na investor dahil nga po sa balita na tayo ay nangunguna sa pinakamapanganib na bansa. Kaya nga sabi nga nung anak ko, ha, kaya siya tumakbo ng halos 1 kilometro para habulin ang isang hold-upper na hinohold up ang isang dayuhan. Eh lalo pong dadami dahil pag uwi niyang foreigner, sasabihin niya na hold up siya ng mga Pilipino.
4: Kasiraan natin yun, nag-tourism. So,
6: kasiraan. Although, sabi ko, isang mapanganib yan, nahabulin mo yung masasamang elemento dahil hindi lang yan nag-iisa. Maaring may mga kasama yan. Maaring may mga patalim. Maaring may mga baril na kung sakaling may hahabol, may sisita, o sila yung papasok. Di ba? O kaya mahirap din. Pero sabi niya, kung hindi po natin gagawin, asa akto eh. Asa akto nga naman eh.
4: Yes. O,
6: kaya
4: mambibiktima pa eh, kaya hindi nahuli.
6: Kaya sabi niya, nasa akto po, kaya hindi ko pinalampas, pinabol ko. Ayan.
4: So, nasa din tayo, naman, si Atol Mac.
6: nahuli naman at nadala po sa presinto sapagkat sila ang may karapatan na magparusa. Okay, so babalik tayo sa ating mga messages, ano?
4: Opo.
6: Sabi ni Kenneth Sunga, atras abante, lagot na dahil nagpasya na ang Korte Suprema tungkol sa second placer. Hindi pwede ang Ilocos ay ang talo o second placer dahil hindi naman binoto ng nakakarami. Yan ay pagka-governor ni Mangundadato. Kailangan ang umpo ay ang busy Gobernador Tado. Ang congressman ay walang busy. Boy Dila, dapat umalis ka na dyan sa distrito sa East dahil hindi ka nanalo. Kapal ng mukha ng animal na to ang boto, 63,000. Samantalang si Vice President Sara, 32.2 million. Tapos kawatan daw, sabi ng mga animal, hinahanap 125 million, samantalang si Boy Dila 2.4 billion ang budget ng gago. O naman, ang liit ng distrito sa East, baha pa rin. Boy Dila, malapit na karma ng pamilya mo naman. Sige.
4: Sabi naman ni Sir Fernando Claros, good morning, blessed morning po Tita Carmen, Kuya James, TGIF.
6: Sabi ni Merly Kikomo, good morning mga kapulso, Tita Carmen at Sir James. Salamat, Merly.
4: Sabi ni Sir James Dennis Almohano, maulan, TGIF, Tita Carmen and Brother James.
6: Esther Sunga, good morning, Madam and Sir, mabuhay. Sabi ni Danilo Turbeles, pag naupo si Pretty Woman, sino ba yung Pretty Woman? IS, si Inday Sara. Duterte, ubusin itong mga makakaliwang teroristang party list at link sa CPP, NPA, NDF, komunistang may sungay. Nakakaawa lang ang kanilang biktima. Masa, manggagawa, magsasaka. Asan pa? Iba pa, mga biktimang masa dinadala sa kabundukan at kanilang ipinalalaban sa ating mga militar. Ang mga terorista, ang mga yan, parusahan ng higit pa sa kamatayan, lalo na itong mga huwad ng mga salot ng mga leader ng mga makakaliwang party list. Pero yun mo yung mga pinaglalagay ninyo, ultimo abogado ng prosecution, di umano, di ba? Ay kaanib ng isang grupo na nauugnay sa makakaliwa. Sige, basa.
4: Sabi ni Sir Fernando Claros, nakapanghinayang nalalaman ni Senator Mark Villar at hindi nagagamit ng bayan sa larangan ng public works na kanyang field of expertise dahil ba sa malaking pondo na nakalaan dito?
6: Oo nga, sabi ni Boyd Velasco, magandang umaga po. Si Juanita Estacio, nanonood sa ngayon. Salamat, Juanita at Boyet Velasco.
4: Thank you po. Mula naman kay Sir Violeta Agmaliw. Hello, Madam Carmen, Sir James. Regards po from Calgary. Yes. Thank you po.
6: Salamat po. Si Julie Manawis, good morning po, Tita Carmen and Sir James. Lagi po akong nanonood sa inyo. Salamat, Julie Manawis.
4: Thank you po, Julie. Mula naman kay Mama Lu Florendo. Good morning, Ma'am Carmen and Sir James from Emilio Florendo. Thank you po.
6: Sabi ni Benito Mangogat, kung hindi sinasayang ni BBM ang pera, malamang marami na sanang proyektong nagawa, kaya lang napunta lang sa wala. Winasak ni Ramon ang watershed through reclamation project niya sa Bulacan Airport. Hindi sana lulubog sa baha ang buong Bulacan. Dapat ito sa mga oligarch na ito ay dakpin, ikulong sa salang pagwasak ng kalikasan at land grabbers. Isa yan sa problema natin, Don Pepote. Mm-hmm. Yung mga oligarkiyang negosyante,
4: yes,
6: na nakikipagsabwatan sa ating gobyerno para lamang makuha nila yung mga malalaking proyekto,
4: yes,
6: ng ating gobyerno. Na halos yung iba, nagagamit nila hindi na para sa pagsisilbi sa taong bayan, kung hindi para lumaki ang kita nila, lumaki, lumobo ang kanilang kayamanan, yes, sapagkat walang humpay ang pagtataas nila ng singil.
4: Yes.
6: Tulad din itong pagtaas na naman ng halaga ng ating langis, gasolina. Mm. Diba? Hindi naman pala tayo kumukuha dyan sa Hormuz.
4: Mm-hmm.
6: Kundi dito sa Asia Pacific.
4: Yes.
6: Dito lamang at napakarami ng kanilang stock na langis.
4: Mm-hmm.
6: Umaabot ng bilyong liters, di ba?
4: Mm-hmm.
6: Bakit tumataas? Magtataas kayo ng 5 piso. Magbababa kayo ng 10 centimos.
4: Mm-hmm.
6: 50 centimos.
4: Yes.
6: Mataas na yung piso, 2 piso. Di ba?
4: Yes.
6: Binabawi ninyo. Niloloko ninyo kami. Di ba? Parang siso eh. Sige. Magbaba tayo sa Martes, yes, ng piso. Sa susunod na Martes, piso.
4: Mm-hmm.
6: Sa susunod na Martes ulit, magtataas kayo ng 10 piso.
4: Yes.
6: Di binawi nyo rin lahat.
4: Binabawi.
6: Inaglululoko ninyo kami, samantalang hindi naman pala yan dumadaan sa
4: Strait of Hormuz.
6: Strait of Hormuz, kundi dito lamang pala sa Asia Pacific, meron ng pwedeng pagkunan.
4: Yes.
6: Bakit itinataas? Bakit wala kayong ginagawa sa ating gobyerno?
4: Yes.
6: Diba? Bakit hindi kayo gumawa ng batas na nagkukontrol sa mga presyo na malayang na itataas ng mga sakim, gahaman ng mga negosyante?
4: Yes.
6: Alam nating negosyo kailangan tumubo, pero makonsensya naman kayo.
4: Yes.
6: Hindi na po abot kaya ng mga mahirap nating mga kababayan. Kaya dumarami, nagtataka pa ba tayo sa pagdami ng kriminalidad ng mga masasamang elemento? Kayo po ang lumilikha ng mga kriminal. Kayo ang lumilikha ng mga masasamang elemento na humahantong sa mga karumal-dumal na krimen, na kung sila po ay tila na nako-corner na kailangan na nilang patayin, di ba? Kailangan ng saksakin ng paulit-ulit. Kaya nagkakaroon po tayo o lumilikha kayo ng mga karumal-dumal,
4: yes,
6: na mga kriminal. Kailangan pong kumilos tayong lahat, magsama-sama tayo, magkaisa po tayo, sapagkat bansa po natin ito .
4: Mm-hmm.
6: Wala namang ibang magmamalasakit kundi tayo. Ang mga dayuhan pumupunta rito para magsamantala sa katangahan o dahil sa kapabayaan o dahil sa pinagkakakitaan nila ang bansa.
4: Mm-hmm.
6: Ibinibenta, yes, ninyo yung mga source natin mula sa kalikasan na biyaya ng dakilang lumika, na dapat sana kayong mga leader ang nagdi-develop.
4: Yes.
6: Tumuturong kayo na lumika ng programa na madi-develop ang kasanayan ng mga manggagawang Pilipino na masisipag naman, matatalino pa, na halos lahat ay binagsak sa atin ng dakilang lumika ang mga magagandang biyaya. Pero ano ang ginagawa ninyo? Gusto ninyong sarilinin.
4: Kayo
6: mga sakin kayo. Gahaman kayo, yes, na gusto lamang ninyo, kayo-kayo dyan na nasa gobyerno, ang makinabang.
4: Yes.
6: Eh, sana kung nakikinabang yung ating mga manggagawa eh. Mm. Hindi rin naman eh. No. Diba? O magkano itinataas?
4: Nagtaas ng 85, naka-TRO pa. Hindi rin na...
6: Umihingi
4: ng ngayon.
6: Minimum wage na 1,000 kung di ako nagkakamali eh.
4: Mm, kasi yung cost of living natin, dapat may 1,000 na tinatanggap na sweldo ng manggagawa eh. Pero tipid okay. Na tipid pa rin.
6: So, basa.
4: Mula kay Ma'am Godina Bongokan, Ma'am Carmen, Sir James, good morning. Sa kapulisan, sa militar, ano, bakit kayo sumusunod sa presidenteng bangag?
6: Sabi ni Benito Mangogat, ang tunay na pinakamalakas na hanging habagat itong nakarang unang linggo ng Agosto hanggang sa matapos nitong nakarang araw lamang, ang Pilipinas ay daranas ng mas matinding sakuna sa mga daraanan na sa mga darating na araw o sa susunod na buwan o sa susunod na taon, ngunit hindi natin alam kung kailan ito darating sapagkat tanging ang Panginoon Diyos lamang ang lumika, ang nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa mundong ito na ating ginagalawan. Yan din, Dom Pepot, ang paulit-ulit nating sinasabi, ha?
4: Yes.
6: Na walang forever.
4: Mm-hmm.
6: Lahat po ay may limitasyon. Lahat ay may hangganan. Kaya huwag niyong isipin na sa pangmahabang panahon, yung inyong ginagawang mga kasamaan, pinipigil ninyo ang taong bayan na maitama ang mga mali ninyong ginagawa para manatili kayo sa poder ng kapangyarihan at manatili ang inyong pagpapasasa sa kabangyaman ng bansang Pilipinas.
4: Mula kay Ma'am Cynthia, maulang Friday po. Apo.
6: Habang tayo namang mga mamamayan, lumalangoy Dom Pepot.
4: Opo.
6: Ngay, sa kahirapan.
4: Kakabakaba naman taong bayan.
6: O, lumalangoy tayo sa kahirapan.
4: Yes.
6: Kakabakaba tayo na paglabas natin sa lansangan, merong nag-aabang sa atin na kriminal, aagawin ang ating mga mahalagang bagay. Kaya, payo po natin sa ating mga kababayan, iwasan ang pagsusuot ng mga mamahaling alahas o anumang bagay na maaaring makita ng mga masasamang loob na kanilang pakikinabangan. At ito po ay agawin. At kung ikaw ay tumutol, tumanggi, eh baka buhay ang kapalit.
4: Yan. Mula naman kasi Fernando Claro, Senador Bongo, kasama mo ba ang mga Pineda sa pagbibigay ng tulong dyan sa Pampanga?
6: Sino raw?
4: Si, ang mga Pineda daw ba kasama ni Senator Bongo doon sa pagbibigay tulong sa Pampanga?
6: Siguro, hindi natin alam.
4: Mula naman kay Ma'am Gisa Latar, good morning, Tita Carmen, Sir James.
6: Sabi ni Rick Orasyon, sa press conference ni PICC, ay walang nagtatanong sa kanya, ah, baka yung kay ICC, hindi PICC. Ang PICC po, gusali. Ah. Yung ICC na sinasabi na binansag di umano kay spokeswoman Claire Castro, ICC po yun. Ah. Kasi nga, walang kwenta kung sumagot. Biro mo ang Cagayan Valley ay Baha, Pampanga, Bulacan, Manila, Pasay, Paranaque, Marikina ba? Ngunit, ang nakita ni PICC ay Andabaw. Diba? Kalukuhan. At yan din ang minamatsagan nila. Kahit ni Atras Abante, ang Baha, nasa Metro Manila, pati 6th District, ha? Kung saan siya ay meron din flood control. Pero ang kanilang punteriya, ang kanilang tinitingnan, ay ang Dabaw. Ano ba yan?
4: Pati kompetensyal, panong-panong-panong Dabaw, hindi, mayor pa si BP. Mula naman kay Sir Joe Pula Villahermosa. Good morning po, Tita Carmen and Ka James. Tita, sabi ni Ligutan, isa siyang guro. Attorney pa siya, pero mukhang wala siyang pinag-aralan eh. Kahit isang baol ang diploma mo, kung ang nag-uutos ay amo nyo, baliwala lahat ang diploma nyo.
6: Blind loyalty nga, sabi ni Rapi Turpo eh. Diba? Stupid. Diba? Sumusunod ka dahil sa pangalan ng blind loyalty. Diba? Eh bakit ikaw? Bakit ikaw, Rapi Turpo? Hindi ka ba sumusunod? Hindi ka ba blind loyalty? Ang iyong sinusunod ay dahil sa mga nasa itaas? Oh, di ba? Eh baka nag-iisip ka na ikaw ang kanilang gawing kandidato para sa pagka-pangulo. Eh, yan yung sinabi ni Erwin Turpo eh. Di ba? Ni Eric Sylvester. Na kapag nagalit sila, kakandidato silang presidente at vice-presidente. Eh di, go ahead. Di ba? O sige.
4: Sabi ni Sir Dines Dennis Almohano, ito na, I love YouTube. And Chantal.
6: Sabi ni Leti Prias, good day, Tita and Sir. Ang nagrelitis ng confidential fund ni Vice President Sara, nagpakamatay sila. Samantalang bare-bare lang. Samantalang ang kanilang bilyong-bilyong mga buhay at talaga ang pera ni Vice President Sara firmado ni Bongbong sa kanila. Basta-basta lang ninanakaw, walang pirma-pirma, mga hayop talaga, hindi natuturog ang Diyos sa ginagawa nila kay Vice President Sara. Salamat po. God bless your program. Okay lang yan eh. Sana nga lahat ng mga gumagawa ng korupsyon dapat imbestigahan. Why only the Office of the Vice President? Why only the Department of Education during her time bago siya nag-resign, di ba? Bakit yun lang ang inyong iniimbestigahan? Bakit ngayon sinasabi maging yung ngayon ay kalihim ng Department of Education, Sunny Angara, ay sinasabi rin may pinakamalaki, may pinak, isa sa may pinakamalaki na insertion? Oh, di ba? Oh, sige.
4: Mula naman kasi Fernando Claros, kung ang bibili ng mga gamot o computer o ano pa ni sila chika, ito'y matitrace ng kalaban. Kaya't ibinibigay na lang ang pambili sa informant dahil mas mahalaga ang buhay kaysa sa halaga ng CF.
6: Sabi ni Menchime, everyday watching, keep safe always everyone. Thank you, Menchime. Thank you po, nakikita ko si Menchime sa Facebook. Maganda naman. Wala. Oo, sige.
4: Thank you po. Mula naman kasi Ronorato Gadi, good morning, Tita Carmen, Kuya James. Bakit hindi na nagtatanong sa impeachment case ni Sara Duterte ang magkapatid na Caetano? Si Robin Padilla na lang ang nagtatanong.
6: Eh, paano? Alam mo nyo naman, isa sila o dalawa na sila sa kakalawitin. O, na, ayon dito sa isang kalamoy napakalinis na si Senator Son. Lacson, ha? Eh... Meron daw. Meron daw, ha? Meron daw flood control. Eh, lumalabas yung iniimbestigahan niya. Reclamation pala, eh. Ha? Oh, ngayon si Pia at itong si Caetano, gusto nilang tumahimik, eh. Kaya gusto nila yan, sampahan din ng kaso. Ha? At para isama kay Senator Marculeta, gusto ninyong makuha lahat dahil ang tanging pag-asa ninyo ay magkaroon ng 16 na boto para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Oh, pero itong sinasabi ni Pampilo Lacson, inano ng Korte Suprema na nagdeklara na na 16 na sinususugan yung sinasabi ni Presiding Officer Chief Escudero na 16 lamang ang pwedeng magpanalo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya tila nawawala na kayo ng pag-asa. Ha? Kaya nagsampa naman kayo ngayon ng kaso laban sa ating Vice President Sara Duterte sa DOJ. Hindi ba ninyo tatantanan? Hindi ba't meron pa tayong presidential election sa 2028, bakit hindi ninyo labanan na lamang ng patas?
4: Yes.
6: Kumandidato kayo, magpakandidato kayo, kung sino man ang inyong gustong ilaban sa ating Vice President Sara Duterte. Oh, hantayin natin ang 2028. Patahimikin na ninyo ang taong bayan at magtrabaho kayo sapagkat kayo sinusweldohan ng taong bayan.
4: Yes.
6: Diba? Sinusweldohan kayo ng taong bayan bilang public servant na ang pangunahin ninyong tungkulin ay paglingkuran, pagsilbihan ang taong bayan. Yun ang maliwanag, yun ang sinumpaan ninyong tungkulin, kaya dapat tukdin ninyo. Oh, halungkat kayo ng halungkat kung ano pwedeng ikaso sa mga taong inaakala ninyo na pwede ninyong masungkit. Oh, meron pa, may natitira pa, Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano,
4: si Loren Legarda, Padilla,
6: si Loren Legarda, nasa France di umano, nasa France. Isasampahan nila ng kaso, kaya sabi nila, baka gustong umuwi ng nakapulseras. Ha? O nakaposas, mga kaibigan. Lahat pinagtatatakot ninyo. May hangganan lahat yan. Tandaan ninyo, iisa lang ang infinite. Iisa lang ang walang hangganan at forever ang kanyang kapangyarihan. At yan ay ang dakilang lumika. Hindi ba kayo natatakot kung dumating ang sandali? Mayroong karma. Oh, diba? Oh, sige.
4: Mula naman kay Ma'am Sonia Aldon, good morning po Ma'am Carmen, Sir James. Dapat para pair, hindi lang si CF ang iniimbestigahan. Dapat lahat ng ginawang tulong ni Inday Sara sa mga nasakuna at sa taong bayan.
6: Sabi ni Ena Gray, ang sabi ng Pangulo, walang sasayangin, hindi tayo papayag na lustayin ang kaban ng bayan. Sino kaya ang tinutukoy niya? Ang sarili ba niya? Kaya ang masasabi ko, back to you. Yan, ha? O, sige.
4: Sabi si Fernando Claros, mismong sa hanay ng Kilusan laban sa gobyerno may purging and cleansing tulad ng pagpatay sa mga informant ng gobyerno, at ito ang pilit na iniingatan ni La Chica na mangyari sa mga informant niya.
6: Hindi po basta sundalo itong si Colonel La Chica. Graduate ito with honors sa Philippine Military Academy. Ha? At yung kanyang mahabang panahon ng paglilingkod ay walang mantsa. Diba? Kaya sabi ni Benito Mangogat, prinsipyo at dangal ang kailangan ng isang leader. Naku, hindi na po ngayon iniintindi yun. Ang iniintindi ngayon, pera-pera. Kaya lalong nagpapakatuta sa mga nasa likod niya, mga negosyante at sa mga dayuhang bansa. Si Ferdinand Edrely Marcos lang ang may tunay na prinsipyo at dangal. Ito lang yun. Ha? Pero, sinira ang pangalan, prinsipyo at dangal ng kanyang ama. Walang alam sa makabayan itong anak. Malayong malayo sila sa tatay nila.
4: Mula naman kay Mamayet Villanueva, tama po kayo, Tita Carmen, sa Singapore po sila nag-aangkat ng oil, hindi sa Hormuz. Anak ko, work sa oil company eh.
6: Ah, okay, thank you Mayet Villanueva. Si Pleti Prias, alam mo tita and sir, ang bagong attorney na babae, si Divina Gracia, inasupalpal eh. Nakikita ko yun sa palengke ng nabotas na nagtitinda ng tinapa. Pati siya, butata pati siya kay Senator Padilla. Buti nga, thanks. Yung Marcel Bonifacio, hindi niya alam kung sino na yun ay alias ni Benigno Aquino. Ha? O yan. Sabi ni Esther Sunga, ang lakas ni Boy Dila kay Mata Garcia at Martin Lolong. Kasi laki mata, laki kita, boy. Dila, nakakatulog ka pa ba? Bagay malakas kay Satanas dahil siya ang boss mo, di ba? Speaking of Congressman Atras Abante, may nakausap ako na taga ika-anim na distrito ng Maynila. Isa yan tinatawag na kahera sa isang grocery na nagsasabi na Ito raw si Atras Abante. Ang kanyang bahay, ang haldanan ay escalator, naka-escalator. Ang kanyang bahay, ba? Class. Ha? Hindi ka lang pastor, ha? Eh pastor ka pala ng puro kasinungalingan eh. 'Di ba?
4: Mm.
6: Oh, puro ka tira ka ng tira, turo ka ng turo kay Vice President Sara Duterte.
4: Pero Sara din 'yun eh.
6: Ikaw na nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Hindi ba dapat ang iyong dapat sinasagawa ay batay sa iyong mga ipinapahayag na salita ng Diyos? Bakit puro ka kasinungalingan? Bakit puro aligasyon? Bakit puro paratan na wala naman kayong maipakitang ebidensya na hanggang ngayon nananatili kayo na namimingwit ng ebidensya na maaaring makuha ninyo sa mga testigo na inyong inihaharap? Pero halos lahat ng testigo ay walang masabi na magdidiin at magpapatunay sa inyong mga paratang at mga aligasyon. Oh, basta.
4: Ay, Mesa Moya Bernante, nice. Luisito Abante ayaw nang ipatawag si Kernel La Chica.
6: Hindi ipatawag. Dapat ipatawag once and for all sapagkat siya ang magbibigay ng linaw kung saan niya dinala ang ibinigay sa kanya ni Disbursing Officer Acosta na 125 million pesos na confidential and intelligence fund. Dapat ninyong ipatawag. Kaya ayaw ninyong ipatawag, ayaw ninyong mabulgar ang inyong mga kasinungalingan. Yan ang totoo. Ayaw ninyong malantad na puro kasinungalingan, puro mga aligasyon, puro mga haka-haka, pagtatakip sa katotohanan at pagtatakip sa mastermind ng malawakang scam na flood control na sinasabi sa kasaysayan ng bansa, ito ang pinakamalawak na korupsyon.
4: Yes. Mula naman kay Sir Fernando Claros, gaano katotoo ang balita na nabutata si Lacson ng Korte Suprema tungkol sa Blue Ribbon Committee niya?
6: Eh, tama naman eh. Kasi nang sila ay magtalaga ng posisyon bilang majority, sila ay lalabing dalawa lamang. Kaya merong ano yung komplikasyon, di ba? Yes. Dapat majority. Questionable. Dapat majority. Dapat 13 lang kayo. Eh, nang sumapi itong si Villanueva, huli na eh. Kaya bumaba na itong si Cayetano dahil naglabintatlo na siya bilang patunay sa kanyang sinabi na pag kayo ay naging labintatlo, bababa ako sa posisyon. So, maliwanag, may questionable o may question ang inyong mga posisyon sapagkat nang kayo ay magtalaga, hindi pa kayo majority na tulad ng sinasabi ng ating saligang batas.
4: Yes.
6: Kailangan majority, 13, 12 lang kayo, kaya questionable ang inyong mga posisyon. Hindi kayo legal. Mga OIC lang kayo dyan. Dumalabas, di ba?
4: Yes.
6: No, sige.
4: Wala naman ka, Sir Chopo de Villahermosa. Dalawa ang tinapos niya, libro. Libro ng lansangat, libro ng eskwelahan.
6: O sabi ni Leti Prias, yan si Attorney Libuga,
4: Ligutan.
6: Attorney Ligutan, natulo sipon. O, laging nagpupunas ng sipon eh. Ha? At yung lipstick, mas mapula pa sa lipstick ko. Tignan ko nga yung lipstick ko. O, wala na eh. O, pero mapula pa sa lipstick ko. At tila naka-eyebrow din yata. Naka-eyebrow ba? Ha? Naka-mock-up eh.
4: Naka-makeup.
6: Naka-mock-up. Ito pala, Grab driver. Ano ba yan? Ano ba naman yung inyong pinagpapadalang mga mensahe? Mga fake news yata yan eh. Sige.
4: Sabi sa Honorato Gadi, si Rap Rap Tulpo, sana iugali mong stupid sa programa mo sa radyo. Huwag mong dali sa Senado. Bastos ka na, wala nang hiya eh. Kapal po pang magtanong.
6: Oo, sa kanyang programa, mambubuli yan eh. Dinadaan niya sa lakas ng boss, para din si Erwin Turpo eh. Sobra silang angas eh. Sobrang akala mo kung magsalita eh. Kung magsalita, akala mo kayang-kaya yung kalaban. Eh baka sa personalan, hamunin kayo ng buntalan, ng one-on-one buntalan. Wala kayong ibuga. Oh, sige. Sabi ni ano to, Benito, Mangogat. Sige, sirain pa ang kalikasan. Yung nangyari sa Nepal na boundary ng China, wala pa sa katiting yan. Totally na wala pa sa kalahati. Pero napakalakas ng flood. Ganyang kapag gumanti ang kalikasan. Mm-hmm. Ha? O, pero sabi nga, mas wash out ang mga ari-arian at mga tao. Hindi lang yan ang aabuti nila. E buti kung sila, e tayo. Tayo ang magiging biktima eh. Tayong mga mamamayan. Ha? Hindi lang yan ang aabuti nila. Mas matindi pa. Kaya dito sa Pilipinas, hindi pa rin natututo. Mas matindi ang dadanasin ng mga sakuna na darating. Nagbabala ang isang analyst sa ibang mga probinsya ng Rizal, Pampanga, Pangasinan, Tarlac, Baguio, Sierra Madre, na lagi na lang may land slide, pintag ulam, Bataan, Zambales, Ilocos. Sige, sirain pa ang kalikasan at tayuan ng mga gusali at mga bahay. At tayong lahat malulunod kasama na ang mga kawatan ng flood control funds. Diba? Mm-hmm. O baka yan, makasama na kayo, lahat tayo rito, malunod na.
4: Wala naman po kay Sir Rick Orasyon, magbubukas ng pinakamalaking Coliseum sa Davao sa September 1, 2026 na may capacity na 70,000. Pinokyo, hari yan, punta mo na at ipagyabang mo na isa yan sa mga project mo.
6: Sabi ni Anna Gray, ang pinagsisilbihan nila ay isa lang tao, ang Pangulo. Sabi ni Rick Orasyon, kahit magsama pa sila ng 100 cases kay Vice President Inday Sara. Tanga ba sila? Vice President Inday Sara ay may immunity. Mm-hmm. Oh, yan.
4: Sabi ni Ma'am Sir Louie Ang, si Claire Castro laging may ICC sa mga Duterte.
6: Sabi ni Romeo Ochoa, good morning po sa inyong lahat. Happy Friday. Malapit na lang ang 2028. Mm-hmm. Eh, hindi po tayo maiinip talaga. Eh, hindi natin nainip tayo, eto na, magpapasko na naman. Oh. Yes, 28 na ngayon, 28 na ngayon. O dalawang araw na lang at September na. Yes. Maririnig na naman natin sa impapawid ang tinig ni Marichan.
4: Talabas diba? Na naman siya.
6: Sige.
4: Mula naman kay Mama Noriel San Pedro, good morning po, Mama Sir. Kaya ayaw ilabas sila chika, baka kinukondisyon pa, tulad kay Orly Gutesa.
6: Baka binubuo pa yung script.
4: Mm.
6: Oh yan, baka binubuo pa. Baka hindi pa tapos ang script. Kaya hindi pa nila maimbitahan itong si Colonel La Chica. Naantay.
4: Bubuo kwento pag lumabas si La
6: Chica.
4: Pero
6: yung script writer nyo, alisin ninyo. Laging sablay. Ha? Kumuha kayo ng mas magaling na script writer.
4: Mm.
6: Oh, ayan, kunin nyo si...
4: Sumanipaniwala.
6: Si Neda ba yan? Oh, kunin nyo. Mas magaling yun eh. Oh, sabi ni Jaime Samoya Bernante, bugbog na, dapan-dapa na si Vice President Sara sa mga paninira nyo. Wala na ba tayong equal justice natin? Eh kahit binubugbog nila, nananatiling nakatindig ang ating Vice President Sara Duterte. At ang patunay, lalong tumataas ang kanyang trust rating. Parang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, wala na sa posisyon. Meron pang nakuhang 81% trust rating.
4: Mm-hmm.
6: Diba? Ito, habang inyong binubugbog, lalong dumadami ang mga nakikisimpatya, kaya lalong dumadami ang nagiging mga makasara Duterte.
4: Sabi ni Sir Amil Vergara, good morning po, tita and tito. Pakisabi kay Pastor Bula-Bula, goodbye, malapit ka na sa malaking daan, sa impyerno ka na pupunta.
6: Anong Bula-Bula?
4: Bula-Bula.
6: Bola-Bola. Sabi ni Anna Gray, Pangulo pala, di dapat Pangulo. Luz Papa, good morning po. Sabi ni Shirley Uyang, pangulo pala si Stupid Mastermind. Oh, sige.
4: Sabi ni Sir Jaime Algama, God bless po sa inyo. The best ang program nyo. Hindi fake news. Napanig sa totoong nangyayari sa Pinas. Happy Pesta po ngayon sa Bukal, Tansa, Cavite.
6: Oy, happy Pesta, mga taga Bukal, Tansa, Cavite. Punta kaya tayo dyan, James. Pakipamesta kaya tayo dyan. Sige. Prekurasyon pag si Vice President Inday Sara magsalita against PICC, at pag sumagot si PICC, ang sumagot ay si Senator Amy Marcos. Ayan. Sabi ni Esther Sunga, kayong naniniwala kay Boy Dila, mag-isip-isip na kayo. Kasi ngiting demonyo, meron pang malaking crucifix sa dibdib eh. Di ka ba nakikilabutan yan, Congressman Atras Abante? Di ba? Ting magsasalita ka, alam mong kasinungalingan yung mga sinasabi mo, ha? Para lang may masabi ka. Akusasyon kay Vice President Sara Duterte. Hindi ba kinakalampag ka ng crucifix sa iyong dibdib? Hindi ba kinakabog ang iyong dibdib? Aba, di ba? Sige.
4: Sabi naman Meng Chime, dakilang siyokla na sinigutan. Stein mayabang at super kilay, Israel. Hehehe.
6: Ganun ba?
4: Super kilay.
6: Inus Papa, si Rapi at Erwin Tulpo, mga butangero at nang iinsulto pa. Alam niyo, may nag-message sa akin na Tita Carmen, pwede ba pakisuyo, pakisabi, eh tumawag pala, pakisabi na hindi na natin dapat iboto pa ulit sa pangalawang pagkakataon itong magkapatid na Tulpo. Aba, hindi po sa akin ang pagdedesisyon. Nasa inyo po lahat yan. Ng mga mamamayang Pilipino. Opo, pero pwede po ba pakiusap, sabihin lamang ninyo sa inyong palatuntunan, naku, ginawa pa tayong ano, tagapagsalita. Sige.
4: Sabi naman ni Ma'am Godina Bungokan, yung dalawang Tulpo na yan, parang sumbong, sumbong yan eh, kay Claudine Barreto, para magulpi ang dalawang kamote na yan.
6: Kinubabawan si Montulpo eh. Saka binanatan ang binanatan eh. Sabi ni Inday Dolo, maulan na morning po, Tita Carmen, Kuya James, watching from San Jose del Monte, Bulacan. Medyo maayos na po ang tubig namin dito mula ng palitan ang prime water. Merong congresswoman ng San Jose del Monte na tila questionable rin. Kasama rin yata.
4: Mula naman kay Sir James Denzel Mojano, si Boy Lipstick. Hehehe.
6: Sabi ni Shirley Uyang, dapat isabit sa leg ni Abante na kabaligtad na krus, puro kademonyo ang sinasabi at ginagawa niya. Eh, hindi na makikita yung nakalagay doon Jesus Christ eh, di ba? Sa kanyang crucifix. O dapat nga ibaligtad mo para pag nagsasabi ka ng kasinungalingan, hindi ka kabugin.
4: Sabi naman ni Sir James Denzel Mojano, hi to my brother guard, Estong Iliana, Balaga, Quezon City.
6: Sabi ni Anna Grace, Rapid Tulpo ay naidemanda na ex-wife ng Bigamy. Nabasa ko lang ang press release ng ex-wife. Opo, nagsasalita, nai-interview sa telebisyon, di ba? Yung first wife ni Rapid Tulpo na di umano inaalok pa siya ng 5 milyon para siya ay manahimik, ngunit hindi niya tinanggap. Dapat lang, di ba? Sapagkat ito ay insulto na ginagawa o pinaglalaruan ang mga kababaihan. Di ba? Oh, dahil sa pera. Oh, dahil malaking mag-tip itong si Rapid Tulpo, pati pala yung kanyang anak. Pati yung kanyang anak, isa rin dambuhala, di ba? Ano nga pangalan ng congressman na party? Ralph, ha? Para pala itong Ralph Recto, pero maganda naman ang katawan ni Executive Secretary Recto, ha? Kaya namang dead na dead ang governor. Sige.
4: Sabi na si Rick Orasyon, si Ricky Lee, magaling gumawa ng script yan.
6: Oh, yun, dapat kunin nyo, baka sakali, ha? Gumanda yung inyong script. Eh, ang kinukuha nyo sa script writer, baka ang scriptwriter ninyo ay si Congresswoman Luistro. Eh, sablay-sablay yan. Oh, dahil sablay nga eh, nabulgar na siya pala ang pumigil sa warrant of arrest na nagsisilbing obstruction of justice. Bakit hindi nakasuhan, di ba?
4: Sabi ni si Fernando Claros, bakit ba hindi matanggap ng mga kalaban ni BP Sara na ang confidential fund ay isang secret plan between the chica and the informant na sa mismong resibo sa pagbili ng informant ay malalaman ng kalaban?
6: Eh, maliwanag naman eh. Kaya nga, confidential. Ano ba ang ibig sabihin ng confidential and intelligence fund? Ibig sabihin, magkasama yan. Kailangan maging matalino para maisikreto kung kanino ibinibigay ng mga asset yung mga pondo. Yeah. At yung asset, hindi pwedeng ilantad ang pangalan, kaya nga gumagamit ng mga aliases. Katulad nung para makauwi si Benigno Aquino, yung maong Benigno Aquino, ay gumawa siya ng aliases sa kanyang passport. Yes. Ang inilagay niya, Marcial Bonifacio, na hindi naman pala alam nitong attorney Divina Disgracia. Oh, di ba? Oh. Sabi ni Leti Prias, tita, silang magkapatid na Manyakis Tulpo, di ba di nila inimbestigahan o nilimita pera, isoli nila, di nila madala sa kanilang hukayan, tandaan nila yan.
4: Sabi naman ni Ma'am Shirley Uyang, si Rapi Tulpo, na-million back to you, na stupid karma.
6: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, happy TGIF, Ma'am Carmen Sir James Payday, today, St. Augustine, happy birthday o pala, payday. Puno na naman kahit na pagkatataas ng halaga ng mga bilihin sa mga supermarket, sa mga grocery, tuloy ang ligaya ng mga sakim, gahaman ng mga negosyante.
4: Sabi ni Ma'am Cindy Cruz, ginawaran ng doctorate degree si BBM ng pamantasan ng Maynila na project ni Mayor Lim, kasama sa video po si Isko. Sobrang ngiti. Babantayan natin kung itutuloy ang investigasyon sa mga magnanakaw ng flood control project ng mga kongresista ng Maynila. Ha ha ha. Sa wakas, nagkaroon ng degree si BBM. He he he. Bigay lang kasi. Walang tinapos.
6: Sa totoo lang, puro mga crash course. Ha? Pero hindi naman ibig sabihin na nakangiti ng malaki si Mayor Isko Moreno. Eh, sumasang-ayon. Hindi natin alam na yung ngiti na yon. Eh, baka naman isang ngiti na tila ng aalipusta. Di ba? Dahil, bakit ka bibigyan na wala ka naman tinapa? Sige.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 8:10 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa katotohanan at katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang narinig pa sa atin. Aba, ito po'y atin. Uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa kahit na po sa ngayon. Opo, hanggang ngayon, ika nga'y pinagdaraan na natin mga kaguluhan, digmaan ng iba't ibang mga bansa, pati na po mga sakod na, kasama na po ang pagtaas ng mga produktong petrolyo. Diba, ano po? Pati na po, dito rin sa ating bayan mismo, ang ating lagapak na ekonomiya, na ang palitan ng dolyar at peso, umabot na po ng 62 point something. Aba, for the record, ngayon lang nangyari yan, ha? 62 na, mahigit ang dollar, no? Ang halaga ng dollar sa piso, di ba? At yung kawalan na oportunidad ng trabaho ng ating mga kababayan, sa hirap ng buhay natin ngayon, tapos natapat pa itong marami pong mga sakuna, dulot ng mga pagbaha at dahil sa habagat at mga bagyo. Nako, tingnan nyo nga naman ang inaasikaso ng pamahalaan na ito. Ano po, puro pamumulitika lang po talaga. Dahil nakikita po nga nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para wagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, niwala man lang mga kabuluhan ng mga isyo to sa pinambayan para tuluyan lamang po mapagtakpan. Kasama na po, ika nga, mailihis at maiwasan ang mga tunay na isyo to sa pinambayan gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, Attack and Collect, Defend and Collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak nila ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, kung ilan po bang mga maleta? O di kay ba iba-iba mga sizes kasama na po ang mga envelope, expandable envelope, pati na po mga paper bag, iba rin po ang mga sizes ng mga dahilan ng kanilang ginagawa
at hindi ginagawa. Na ang sabi po yung laman ng mga yun ay basura, pero ang totoo ay limpak-limpak na pera ang mga laman niyan, at literal na ang mga tumatanggap niyan ay basura talaga. Di po ba? Ano po? Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay, wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Basta kayo muli, mga kababayan at mga kakampi. Aba, tignan nyo nga naman, Biyernes na. Opo, ngayon po yung araw po ng Biyernes. Weekend na naman po tayo. TGIF at TGRIJ po tayo. Thank God. Okay? Thank God, it's RJ. Ngayon po yung 28 sa buwan po ng Agosto sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Aba, tignan nyo nga naman, ano? Nag-uulan na naman, ano po, lalo na dito sa bandang hapon, ano? Matapos po na makapananghali kanina, ay bumuhos na naman po ang malalakas na ulan. Pero sabi ng PAGASA, ito daw po'y dulot na naman ng habagat. Ano po? Kaya, yan po ang nagpapaalala.

na sa atin ay ang Diyos na mismo, no, na parang nagpa-fact-check dito sa administrasyon na ito at nagpapaalala naman sa atin ng mga mamamayan, ano, yung pong nawala at nagastos ng hindi tama na flood control, ano po, na mga projects, di ba? May mga ghost project pa nga kung tutuusin, di ba? Kaya lang yun na nga, no, nakikita nyo po na talagang may whole of government approach, ha, pagdating sa takipan, di ba? Ano ba? Sa pagtatakip, di ba? Dahil hindi humapanagot eh, kung sino man po ang dapat panagot eh, sa tuwing natutuntun na po at mapupunta na po ron, ay nag-iiba na po, nagkakaroon na po ng pagbuwag ng mismong Senado. Eh, naapektuhan nga, eh, di ba? Literato ng Senado, nakita nyo naman. Eh, no? Yung isang banda ay gusto pong imbestigahan at matunton kung sino po ang nagnakaw sa atin ng tanghaling tapat. Yung kabilang panig naman, ay nako, talaga nga naman, ano, talagang sumikap na kahit na ito ay baliin ang ating mga batas, makuha lang muli nila ang puder ng kapangyarihan diyan sa Senado, no? Sa tulong na rin, ano po, ng ibang sangay ng gobyerno, di ba? Andun po eh, di ba? Kaya nga whole of government approach na ayaw nyo pa, di ba? Ano po? Dahil paano nga naman, ano? Paano ba masasabi natin magtatagumpay ang power struggle diyan sa Senado kung wala pong mismong impluensya ng Malacanang, no? Di ba? Maliwanag naman po talaga. Ayan, at sana hari naman tayo umaasa pa rin, no? Huwag tayong mawawala ng pag-asa na meron pa naman tayo isang sangay ng gobyerno at yan po yung judikatura. Wala man po silang motor proprio pero sila po eh, may mga tantad na ng mga petisyon, ano, galing sa iba't ibang grupo ng ating mga mamamayan. At kung sakali, sana mapagtuunan na nila ng pansin, ano? Particular na po yung liderato dyan sa Senado. Ito po ba'y naaayon sa ating konstitusyon? O dapat lang nasabihin na ito ay hindi tama, di ba? Para po malaman din ng taong bayan na hindi po pwede na marisulba ang ikangay mga kaganapan na legal sa pamamagitan lamang po ng impluensya o di kaya eh, kapangyarihan. Ano? Yung literal na salitang bending the law ay hindi yung dapat umiiral sa ating bayan. Di po ba? Lalo-lalo na po kung maririnig natin yan dun po mismo sa mga mambabatas na naturingan pa naman gumagawa ng batas. Di ba? At sa kanila manggagaling yung terminong sometimes you have to bend the law to please the people. Jesus Mariano Garapon, paano ba nangyari yan? O kaya, ganito na lang. Pwede ba natin gamitin yung bending the law niya? Total, siya po ang Blue Ribbon Chairman, di ba? So bakit din niya i-bend yung law para maimbestigahan na rin? Di ba, no? Ito po ang flood control anomalies, di ba? Ano po? Yan at yan po ang gusto natin mapag-usapan dahil kung mapapansin nyo sa ibang mga estasyon siguro, ano, kahit sa ibang mga programa ay bibihira na ninyo ito marinig, di ba? Talagang ipakakalimot na po sa inyo talaga yan. Ano po? Dalang laging nilang gustong pag-usapan ay ang naratibo dyan po sa impeachment, pero hindi po yung nangyayaring pagdinig. Ano? Yung naratibo na tila may nagawang hindi tama ang ating Vice Presidente. So, para bagang ito ay trial by publicity na halos ang ginagawa. Pagkatapos ang mabigat pa rito, ay yung pong sinasabi nga po natin na kuan yung pong hindi lang tribal publicity kung hindi para bagang mind conditioning, ano, na yun ganyan ang estilo na pagkakakuha ng pera sa bangko, di ba? Kung pag yun ang mga hina-highlight nila eh, di ba? Eh hindi naman po tinatanggi na nagkaroon talaga po ng tinatawag natin na confidential funds, di ba? Mas maliwanag pa nga kung narinig natin ito doon sa mga hostile witnesses, no? Na si Gina Acosta at si Lemuel Ortonio, di po ba? Dahil mas naliwanagan po na isa ang kanilang mga sinabi, nagtutugma po at ang mismong gumamit o nag-implementa
ay si Colonel Raymond Lachica, no? Na ayaw naman ipatawag ng prosecution. Katakatakang ayaw ipatawag, di ba? Kasi bakit? Eh baka hulaw ma-determine na lamang yung tamang pagkakagasta, di ba? Kasi pagka na-determine na po yung tamang pagkakagasta, mas maliliwanagan ng publiko na walang anumang anomalya o edi paano na yung kanilang isinusulong. Di ba ba? Isinusulong na dungisa ng pangalan ng ating pangalawang pangulo para mapaniwala ang publiko na may anomalya nga, na merong hindi tamang nang ginawa ang ating pangalawang pangulo, eh baka pag tumistigo itong si Colonel Raymond Lachica, eh kahit di pa niya pangalanan kung sino sila Mary Grace Piatos o si CP McDonald, pero maisasalarawan na niya, no, kung papaano yung implementasyon kahit di ko pangalanan ng lugar o basta parang in hindsight kung tawagin ano po, eh kahit papaano straight from the horse's mouth yun mismo ang taong nag-implementa nito, di ba? At siya rin ang magpapatotoo ay oo, umarkila kami ng safe house na ganyan ang halaga, di ba? Ano po? Mga ganun po. At sa ganitong klaseng mission yan, at ang hindi nga niya pwedeng sabihin ko ano na pagtagumpayan eh. Oo, kasi pag nalaman na rin, ano, nalaman na rin ng mga kalaban ng ating bayan, ang mga malalaman na nila, no, na ah, kaya pala hindi tayo nagtagumpay, tinrabaho pala tayo noon. 'Di ba? Unti-unti, no? Makukuha na rin nila kung paano eh baka sa mga susunod, no, na mga misyon na confidential, eh baka masukol na itong ating mga kwan, itong mga ating operatiba masunog, no? Mapaso na dahil kumbaga gagawa sila kanya halimbawa ng peking pagplano, halimbawa lang, 'di ba? De para mahuli natin itong mga to, tingnan nga natin kung sino ang mag-iispiya sa atin. Ano? So gagawa sila ng kunwaring pagplaplano at iilan lang silang nandun. Halimbawa, lima lang sila nandun. Ano? Pagka ito, nalaman pa rin ng panig ng gobyerno, aba, isa sa ating lima, tiyak na. Yun na po si Mary Grace Piatos. Hindi, ibig sabihin, yun na po ang nagbibigay ng informasyon. Parang ganon, di ba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin eh kung ano yung napagtagumpayan. Di ba? Kasi pag matitrace back eh. Di ba? Kagaya no, no? Saan kayo umarkila ng safe house na ganito ang halaga? Pag nasabi na po yung lugar, kahit lugar lang. Di ba? Pag nabanggit na yung lugar, ala na. Magte-trace back po yung mga kalaban ng gobyerno at malalaman na baka ito yung nangyari noong 2000 pa na. Di ba? Na yung plano natin, naunsyam eh. Kasi pagdating natin doon eh, sandamakmak na mga militar yung ating natagpuan. Di ba? So kaya yun po yung ating kwan, yun po yung sinasabi lang natin na maaaring dahilan, ano po, na ganoon po kasensitibo ang mga impormasyon na yan. Kaya nga kahit sinasabi pa ni Senator Lacson, ano, na dating PNP chief pa man din, na pwede nang i-declassify yan kasi tapos na naman. Hindi ho ganun yun. Ano? Hindi naman to kagaya lang ng ekungin ng mga krimen tulad ng mga kidnapping. Eh, di po ba? No? Bagamat iisa po ang estilo niyan. Ano? Kaya nga nalalaman dahil may mga inside job, di ba? Yung palang hinahir mong driver o yung hinahir mong kasambahay, abay, naging kasabot na pala nila, di ba? May mga ganon, di natin masabi, ano po. Pero kahit papaano, iisa yung modus nila, di ba? Iisa po yung galaw na kanilang ginagawa. O, eh, pagka ganyan, makikita nyo, lahat halos sa yung pong narration ng paghingi ng ransom hanggang sa ito ay na nasukol na nila, ganyan, no? Na ikwekwento, no? Ba, tapos na. Kasi nakuha na nila yung biktima, na rescue na nila, di po ba? Ayan naman ay para po magkaroon ng inspirasyon yung mga would-be victim, ano po, ng kidnapping. Baligtad, no? Yung mga nabiktima ng kidnapping, halimbawa, magkakaroon ka ng kawalan ng tiwala sa mga pulis, no? Dahil
baka magpagsuspetsahan mo na nako baka sila eh kasama rin nila yan, mga ganyan ano. So yung pong pagkukwento ng matagumpay na operasyon na rescue mission o kung ano man ang tawag doon ay isa pong pagpapakita na meron naman pong mga mahuhusay na mga pulis, no? At itong pagkakaroon ng mga matagumpay na pagliligtas sa biktima ay magsisilbing inspirasyon doon sa mga susunod na magiging biktima na pwede kayong lumapit, no? Sa anti-kidnapping unit o kung saan man yun, ano? Dahil nga narinig nyo sa kanila na talagang tinrabaho nila ng maayos at ng mabuti. Pero habang may negosasyon pa, wala rin kayong marinig sa kanila. Di ba? Na hindi nyo nga makita na nandun na pala sila. Di ba? Ganun po ang ibig sabihin kaselan kasi yung operasyon. Ano? Eh, lalo na po ito. No? Dahil ito po yung mga insurgents po ito. Mga terorista po ang kalaban ng gobyerno. At wala po itong mga sinisino, no? Kay bata, kay babae, kay matanda, wala po, no? At talagang ang pangunahin nilang misyon ay maghasik ng lagim, ano? Magpasabog, no? At makapaminsala ng mga mamamayan, di ba? Mas maraming mapinsala, mas mabuti sa kanila. Kasi nga, ang gusto nila ay magkaroon ng takot sa kanila, ang taong bayan, di po ba? Hindi lang po takot, no? Para maipakita nila na meron silang puwersa na kaya nilang gumawa ng mga bagay na ganito, parang ganun, ano. At magmumukhang inutil naman ang panig ng gobyerno dahil hindi ho natutugunan yung tong mga pagkilos nila, di ba? Kaya mientras wala hong untoward incident, ibig sabihin, gumagana yung kanilang mga confidential o intelligence fund, ano. Kasi naagapan, ano po. Kumbaga, hindi po ito yung aksyon na matapos mangyari, no? Matapos na po nangyari yung isang malagim na pag-atake, doon pa lang po kumikilos, di po ba? O hindi po maganda yung ganyan, ano? Mas maganda po dahil nga sa pinalakas na batas ng anti-terrorism law, mas nauna po yung sinasabi pong preemption, ano po? O prevention, preemption, mas maagapan, ano, dapat mas mauna mong maagapan, hindi ho reactionary lamang na oy, may sumabog na eh, ha? O meron ng dinukot eh. Kumbaga, anong silbi ng intelligence community? Anong silbi ng confidential funds o intelligence fund? Eh kung ganyan na pirmi na lang reactionary. Di po ba? Reactionary, di ba? O parang halimbawa lamang, itong mga nangyaring mga violence, itong mga nakaraan lang ano, sa mga paaralan, kung saan ng mga kabataan ay namarel, di po ba? Namarel. Itong pinakamalala, yung huli, dahil pinidyo pa. Di ba? Yung doon sa Ateneo de Zamboanga, pinidyo pa. At impluensya daw po yan nung parabagang isang app, no? Nasa deep web daw po yan eh, na app na tila na nasalihan ba ng bata, no? Na parabagang nagiging totoo na yung maging mga laro na kanilang sinusubaybayan na parang kaya nila, parang akala nila naglalaro pa rin sila sa totoong buhay, di po ba? So parang ngayon mayroon tinatawag na maling pag-intindi ng mga kabataan na yun. Bago mo pa malaman na sila'y embedded na o malalim na ang ugnayan sa kanyang klase, ay huli na, di po ba? Naigawa na nila yung kanilang sinasabing balakin. Ano po? At kung titingnan nyo sa administrasyon ngayon, no, sa pangunguna nga po ni Jose Clare Castro, sa tuwing may ganyang kaganapan, inuugnay lagi sa mga Duterte, di ba? Inuugnay, sinasabi, impluensya daw po yan na nakikita sa nakaraang literato, nakaraan. Ha? Pero yung mga pangyayari ngayon. Samantalang nung sinasabi niyang impluensya ng nakaraang administrasyon, eh wala hong ganyan, no? Mass shooting o school shooting,
sa panahon ng ating Pangulong Duterte, wala akong ganyan, ano? At ang meron po ay ang takot ng mga kriminal, di ba? Yung mga takot ng mga kriminal, ng mga sindikato, dahil nga ang ating Pangulong Duterte na-feature sa Time Magazine, hindi lang po isang beses, ilang beses po yun, ano? Natagori ang pangapong The Punisher, di ba? Ano po? So, ibig sabihin yung tough stand niya sa criminality, no, sa law and order, mga ganon, ang kriminal talagang nagkaroon ng takot talaga. Hindi kagaya po nung naunang administrasyon bago ang Tatay Digong, ano, kung maaalala nyo noon, napaka-rampant ng riding in tandem, di ba? E ngayon parang nagbabalikan na naman, no? Nauuso na naman yung mga riding in tandem na bigla si sulpot nakamotor eh, 'di ba? Magkaangkas tapos minsan dalawa sila, dalawang motor 'yon, no? De, apat na tao 'yan, ano? O tatlong motor, isa naka-lookout, ano? Eh walang kalaban-laban po ang ating mga mamamayan, ordinaryong mamamayan, ano? At hindi din na nila rin pinipili kung sino ang bibiktimahin nila. 'Di ba? In random na lang pag na-tsempohan ka, wala na, 'di po ba? Pati yung kotse mo na hindi nakalak, no? Hindi nakalak, eh sapilitan bubuksan, nasa traffic ka, kakatukin, 'di ba? O pipilitin buksan yung sasakyan mo, matotraumatize ka talaga eh. Kasi hindi ho dapat nangyayari yan sa ating bayan, ano? Ito ay nagpapakita lamang ng lakas ng loob ng mga kriminal at wala silang takot sa otoridad, di po ba? Hindi kagaya dati, talagang may takot sila, no? Ramdam yung takot nila, di ba? Saan ka ba naman nakapit, ha? Bago pa umupo ang ating Tatay Digong sa kanyang panguluhan, 1.3 million, ha? 1.3 to 1.4 million na mga drug dependents ang nagsisuko dahil doon sa Oplan Tokhang. Di ba? Kung naalala niyo yun, voluntaryo na sumuko, no, sa mga basketball gymnasium na mga barangay, di ba? Kusang sumuko bago pa umupo ang Tatay Digong noon. Nauna na sila, no. At bago pa man din siya maupo, ano nangyari? Di ba yung tanimbala noon? Nako, napakainit na usapin yun noon. Wala rin pinipiling biktima yon. Kahit Banyaga, Balikbayan, kahit kapwa natin mga Pilipino, di ba? Eh kahit nga senior citizen, yung mga matatanda, yun ang gusto nilang biktimahin, ano? Yung nagta-travel mag-isa lang, tapos walang alalay, yun ang kanilang gogoyuin, ano? Kasabihin, o may nakita kami kanyang bala sa bag mo. At doon na nagsisimula ang transaksyon, di ba? Para makikila nila ng pera. Kung hindi, talagang tutuluyan nilang kasuhan doon sa fiscal's office ng Pasay City. O kaya noon, mainit na usapin yun, ano? Pero binaliwala lang naman ng administrasyon ni Noy nung panahon niya yan nangyari. Eh, ang sinasabi po ikuan, isolated incidents lang yan. Paano naging isolated, di ba? Eh, lahat na lang po ng halos doon nauso yung binabalot, no? Yung ating mga maleta o ating mga kagamitan. The only airport yata na nagpla-plastic ka, di ba? Na mga kagamitan, di ba? And how ironic, ano po, na ang airport ay ang pangalan ay Ninoy Aquino International Airport. Tapos ang presidente si Noynoy, tama? Tapos nangyayari itong mga bagay na ito doon sa airport na pinangalan sa tatay niya, di ba? Pati na po yung ano pa, yung mga palikuran din, yung mga CR nandun, di ba? Kaya ni-rehabilitate yan eh. Di po ba ng ating Patay Digong nung pagpasok ng kanyang panguluhan na natawag pang most improved airport ang Ninoy Aquino International Airport, di ba? Pero tingnan niyo naman kahit papaano hindi pinalitan ng Tatay Digong ng pangalan niyan sa kabila ng marami ang may gusto. Balik mo na lang sa Manila International Airport. Parang ganun, ano. Pero hindi mo nagpa-ano ang Tatay Digong, hayaan mo nang yan ang pangalan niyan, ano. Pero in-improve niya, no, na italayan ng mga frequent travelers, no. Nakita nila ang pagbabago sa ilalim ng kanyang administrasyon.
at sa ganda rin ng pagtatrabaho ng kanyang kalihim ng Department of Transportation, ano, na si Arthur Tugade, ay napakaganda ng improvement, no, ng NAIA, di ba? At pero ngayon pinrivatized na siya, di ba? Ng San Miguel, ano po. Pero ibig ko lang po sabihin, naipakita na kaya naman ng gobyerno kung gugustuhin. Hindi ho lang basta i-privatize mo, di ba? Naipakita ni Tatay D kung pwede eh, kaya eh, di ba? O kaya yan, isang particular na bagay na makikita yung political will, ano? Kung gusto ay may paraan, kung ayaw, napakadami talagang dahilan, ano? At saka walang makapagreklamo na mga politiko kahit hindi kaalyado ng Tatay Digong at sasabihin na sila hindi nakatatanggap ng pondo. Eh yan ang ayaw na ayaw niya, yung delikadesa na tinatawag. Kaya kung nakikita nyo, kahit ang Bicol International Airport na napakatagal na po nakatiwangwang ang proyekto niya, ano? Aba, eh, kahit baluarte pa yan, ano, ni Lenny Robredo, na ano'y vice president, ano po, eh, mientras inuna pa ng Tatay Digong na mapagawa yan, ano, at matuloy sa kanyang administrasyon, di po ba? Doon yung makikita yung klase ng liderato na mayroon siya, di ba? Kaya karamihan ng mga kahit ayaw sa kanya ay magkakaroon ng realisasyon, ano, na teka, bakit ba ayaw ko riyan? Eh, samantalang nandahil sa kanya, eh, naging 10 years na ang validity ng ating passport, di ba? At ang ating driver's license ay naging ganun na rin, ano? 10 years na rin, di ba? Kaya diyan mo makikita talaga ang difference, ano po? Yung lang po, yung pagkakaiba. Kaya kahit ayaw mo sa kanya at ikaw ay nakikinabang na doon sa kanyang mga ginawa, pagdating po sa ika nga realisasyon, matatanto mo rin, ano, na aba, naging ligtas naman talaga ang ating kapaligiran nung panahon na siya po ay pangulo, di ba? Kaya yung war on drugs, di ba? Na kanyang pinasinayaan at ngayon nga ay ito po ang dahilan kung bakit siya nandun sa Dahig. Ano po, samantalang dati, kung titingnan po natin, mismong ang Pangulong Marcos ay pinurihan po ang ating Tatay Digong, ano, sa kanyang ginawa. Dahil sabi nga niya, kailangan maging matibay, lalo na sa harap ng mga criminal syndicates, ano po, yun pala, nung siya na, di ba? Nung siya na, Diyos ko, ano po ang nangyari, di po ba? Kung tutuusin, napakadali para sa ating Pangulong Marcos na sundin na lamang, ano, yung sinasabi ng continuity noon. Pero dahil nga, ang continuity noon ay may mga nakalatag ng panuntunan, lalo na sa antas ng korupsyon ay hindi uubra o hindi pwede dahil lang mga itinatag ng ating Tatay Digong noon para siguraduhin na mabantayan, no, ang kabanambayan tulad ng PACC, ano, Presidential Anti-Corruption Commission, ano, na pinangunahan ni Greco Belgica, di ba? At ng kapatid naman niya doon tinatagpo yung Anti-Red Tape Authority o ARTA, di po ba? O, eh, pero ngayon, nakikita natin pag-upo ng Pangulong Marcos, yung mismong balakid sa korupsyon na PACC, aba, eh, unang niyang binuwag. Yun ang kanyang unang binuwag. Di po ba? Yan ang unang-una talagang binuwag, tinanggal, ano po. Dahil imbis na bigyan ng kuan, pati po yung NTF-LCAC, eh, no? Hindi naman tinanggal yung NTF-LCAC, no? Pero bumaba ng bumaba po ang pondo niya, di ba? Dati ay parang 20 million kada barangay, eh. Parang ganon, ano? Lalo na yung mga nasa liblib na lugar, medyo mas mataas pa yata yung naibibigay na pondo. Eh parang ngayon, parang mula noon, ano, nung nawala ang Tatay Digong sa kanyang kapanguluhan, eh bumaba po, 'di ba, ang budget at nagnenaghain pa ng panukalang bata sa Kongreso. 'Di ba? Alam niyo na 'yan, yung makabayan black, ano, na gusto nilang tanggalin na ang NTF-LCAC, 'di ba? Samantalang sa panig naman ng Senado, ito pong si Senator Bato de la Rosa naman ay naghain naman ng
opposite na batas, kabaligtaran na batas. Ang gusto niya ay ang NTF LCAC ay i-institutionalize, no? Ipapasa na bilang batas kasi nabubuhay po siya bilang executive order, eh. 'Di ba? So pwedeng hindi nang ipatupad 'yan ng libay susunod na administrasyon, ganun ano. Parang kagaya ng ating Pangulong Marcos, so binuwag niya yung PACC. Sabi niya at gumawa siya ng bagong executive order. Dahil nabubuhay yun sa executive order lang. Eh. So gumawa siya ng executive order, tinatanggal na niya ang PACC. Ganun po yun. Ano? Depende sa administrasyon. Pero kung yan ay gagamitin na bilang batas, mailalagay taon-taon, may budget, no? At may kaukulam pong opisina talaga, yun nga, yung NTFL, kakano po, magkakaroon po talaga ng katwiran na kahit na sino pa ang administrasyon na maupo, ay hindi mo pwedeng basta alisin yan dahil yan ay kabahagi na ng ating batas, no? Umiiral na mga batas, no? Yun po. Kaya kung makikita nyo ang kaibahan, ano, na sa panahon ngayon, na talaga pong pumayaw nga nila na mapabalik, no? Ang isang Duterte sa isang maayos na pamamahala, aba, eh, talagang nagsumikap sila. Nagsanib puwersa na po silang lahat, ano? Ang dilaw, ang pink, at saka po ang pula, ang mga pulahan, ano? Ay nagsanib puwersa na sa isang layunin, ano po? Ang mga pulang loyalista, ang pula rin kasi ang kulay ng makakaliwa, eh, di ba? Pareho silang pula, no? Ang mga loyalista, pula rin, eh, di ba? So, dalawang pula yan, ano po? Magkakaiba lang sila ng simbolo. Pero magsanib puwersa sila sa isang layunin, ano? Na talagang ayaw nilang makabalik ang isang maayos na pamamahala, di ba? Sa pamumuno ng isang Duterte, di ba? Kaya yung concentrated attack, no? Ay mapapansin ninyo mula nung 2023 man eh, nagsimula na, di po ba? Kaya kung mapapansin nyo, ang mismong ang ating pangalawang pangulo naging target niya, ano? At sa hinaba-haba ng panahon, hindi ho nagkaroon ng kahit papaano man lang na sabihin na ng nating distraction o disruption sa trabaho ng ating pangalawang pangulo na napili siyang profesional, ano po, at nang dahil doon sa 4 na taon ng kanyang paglilingkod bilang vice president ay nananatiling mataas ang kanyang approval at trust rating sa ating mga kababayan sa kabila po ng mga limpak-limpak na pera ng ibinuhos, no, para lang siya po ay masiraan ay hindi humubra, di po ba? So, ngayon ang sinasabi naman, ano, na como kahit na pera ng bayan din ang ginagamit nila sa ganitong mga propaganda, eh parang minamaliit nila yung mga survey, di ba? Na minamaliit nila yung mga survey. Pero kung tutuusin, kung titignan natin, mas lalo pang ang tumaas lalo ang survey ng ating pangalawang pangulo nung nagsimula na ito pong impeachment itong impeachment proceeding, ano, diyan sa Senado, di ba? O katunayan, ang entire Luzon nakakuha ang ating pangalawang pangulo ng kwan, eh. Ito yung survey nitong August na ito, ha. Na matatapos na pong August, eh, di ba? So sa kasalukuyang buwan ito, eh 45%, ha? Kaukulang 17.1 million na mga kababayan natin dito sa buong Luzon, no? Ang pumapangalawa sa kanya ay si Lenny Robredo na nakakuha lamang ng 25%, di ba? At si Raffy Tulfo na binansagang stupid, po si Gina Acosta ay 15%, no? At itong si Isko Moreno nagbigay ng honorary ano ba ito? Honorary, ang tawag sa ganun, certificate, ano? Honorary certificate sa Pangulong Marcos para makatanggap naman ng diploma ang Pangulo kahit napapaano ay 10% ang nakuha, no? At si Risa Ontiveros, 5% siya, no? Sa entire Luzon, ano po? At ang boto naman sa Visayas sa survey na itong buwan ng Agosto, ang ating pong
pangalawang pangulong Inday Sara ay nakakuha po ng 70% sa Visayas. Ha? Pumapangalawa si Lenny Robredo na may 15%. Si Rafi Stupid Tulfo ay naka 10%. No? Si Isko Moreno ay 3%. Apo. At si Risa Ontiveros ay 2% sa Visayas. Ano? Kaukulang 9.66 million yung 70%. Ano? Tapos yung pong sa Mindanao, nako, eto na sila nilampaso talaga. Ang ating pangalawang pangulo ay nakakuha po ng tumataginting na 80%, no, sa Mindanao. Kaukulang 13.2 million po 'yan, ha. Tapos pumapangalawa sa kanya ay si Rafi Stupid Tulpo, 10%, no? Tapos si Lenny Robredo naman na nakakuha ng 7%. Si Isko Moreno ay 2% at si Risa Ontiveros, maswerteng nakakuha ng 1%. Di ba? Ano po? So, entire na po, no? Luzon, Visayas, Mindanao sa ngayon, na August ng 2026. No po? Sabi ko nga, 2 days na lamang, next week, maririnig nyo na po yung kanta ni Jose Marichan dahil September na po, no? Mabilis ang takbo ng panahon, ano? Kaya, pagpasok po talaga ng 2027, talagang tiyak, no, ang pagkakaabalahan ng mga politiko, lalo na dito sa atin, ano. Eh marami kayong makikita diyan ng mga paru-paro, di ba? Opo, dahil kung nakikita nilang kapos na rin sila sa oras para po mapagtagumpayan nilang palitan ng ating konstitusyon, dahil yan na lang po ang pag-asa nila. Kumbaga, eh, para bagang ano lang ito, eh, kung di sila magtatagumpay sa impeachment, eh, malamang, no, sisikapin talaga nilang buhayin, ano, yung prospect na palitan ng ating konstitusyon. Yun po, no, para mapalawig ang kanika nilang mga termino. Ganun po yun, no. Kaya pagka po dumating sa ganung aspeto, eh, hindi naman sila din makakakilos nang sila-sila lang. Dahil kung maaalala ninyo, nung panahon ng 19th Congress, mga 2024, ano po, ay sinubukan po, di ba? Sinubukan po ni Martin Romualdez. Ay, 2023 po ata, yan, ano po. Nang December, pumasok ng January ng 2024, di po ba? Yun yung People's Initiative na kanilang isinusulong. Naalala nyo? Opo. Eh, nung mga panahon noon, eh, hindi pa naman natin masyadong, tayong mga kababayan noon, well, hindi natin masyadong nabibigyan ng empasiya, no? At dahil nga, ang kanilang press release sa taong bayan ay mga economic provision lang, no? Mag-tweet-tweet lang kami, mag-tweet-twerch lang kami kanya ng mga economic provision para mas marami kanya tayong mahikayat na mga mamumuhunan sa ibang bansa. Yan ang ginamit nila, eh, di ba? Kaya nga ang ating mga kababayan di naalarma, di ba? Ang bumasag ng kanilang trip, di ba? Kanya-kanyang trip yan, di ba? Sabi nga ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Rimulya, eh, doon sa budget hearing ng Ombudsman, sabi niya, nung tanungin siya yung patungkol sa conflict of interest, di ba? Sabi niya, naku, eh, alam na alam ko po yan dito sa mga mambabatas, di ba? Dahil yun daw mga contractor, mga ganyan. So sabi niya, eh, four-termer pala siya. Oh, yun ang sabi niya. I've been a congressman 4 terms, sabi niya. Umabot ako ng pang-apat hanggang sa pang-apat na termino. O isipin niyo, ilang taon yun? Ah, sa isang taon, sa isang termino, 3 taon, eh. O di, 12. Tama ba ako? 12 taon. No? Tama? 12 taon. Ano? O kung isipin nyo, kaya sabi niya, kaya alam ko yan. Intindihan ko yan. Kaya lang, bilang experience ako na naging congressman ako, forgive me for the word, sabi niya. No? Eh dito, talagang ang may kasabihan na walang basagan ng trip. Di ba? Totoo naman, di ba? Eh kung ayaw mo, diwag ka, di ba? Kung sila gagawa ng pera, sila yon, di ba? Kung ayaw mo, diwag ka, no? Kaya nga kahit yan itawagin ay collegial body, di ba? Collegial body yan, eh. Ang system nga lang, ganun nga, no? Nagkakaroon ng partisan politics, no?
pag di ka kaalyado, apektado pati pondo mo. Buti sana kung hindi eh, di ba? Kung professionally speaking, ha, equally distributed ang funds, ha, hindi nakasalalay sa partisan, ah, eh, walang problema. Manindigan ka na manindigan doon. Oh, bakit? Eh, lahat. Yung pondo mo, papasok pa rin naman sa distrito mo. Oh, eh, ang problema, nagiging balakid yun. Di ba? So, kita mo yung mga dating, kung tutuusin, ha, dating mga media pa naman sila, na may mga programa, kung bumanat sila, grabe, no? Oo, hindi lang stupid ang maririnig nyo ron, ano? At kung ano-ano pa, at sila doon sumbungan, eh, di ba? Tapos pagdating nila ng Kongreso, aba, bagla sila mga nanahimik. Bigla sila mga parang nawala ng boses. Samantalang dati, eh, yung pala, eh, parang nung na-interview to si Erwin Tulfo, nasabi niya kay si Patrick, Jessica Soho ba nag-interview? Sabi niya, alam mo, magkaiba kasi yung dati, no? Nung dati, trabaho ko yun, ano? Trabaho lang pala sa iyo ito. Ito po isang bokasyon. Ang pagiging media po isang bokasyon, ano po? Dahil kung tutusi, walang pera dito. Diba? Pero kung gagawa ka, pwede. Pwede. Kung gagawa ka, diba? Kaya nga may developmental journalism eh. Pero kung hindi, dahil sa bokasyon nito, hindi. Hindi po ba? At ang layunin mo ay, yun na nga, lalo na, nakabantay, papantayan mo, kaya ka Port Estate, para masiguro na hindi mabihado ang ating mga mamamayan. Hindi po ba? Pati sa mga pang-aabuso ng mga tawa ni official ng gobyerno. Di ba? Yan ang bantay ka eh. Di po ba? O eh, paano ba naman nangyari? Kaya ka nga ipinwesto dyan ng mga taong bayan sa paniniwala. Di ba? Napaniwala mo eh. Di ba? Napaniwala mo na yung daladala mong ganyang klaseng paglaban, ano po, eh madadala mo ron. Di ba? Eh ngayon, magkapatid na yan, magkasama pa sa Senado, eh walang tibo dito sa flood control anomalies. Di po ba? Tapos yung anak ni Rafi Tulfo, yung kanyang distrito, Quezon City Congressman yon, eh nakakuha 1 point something billion in flood control na hindi flood prone area yung kanyang distrito, 'di ba? O saan ka ba naman nakakita, 'di ba? O kagaya noon, 'di ba? 1,137,834,656 na flood control budget allocation. Ito pong District 2 Congressman Ralph Tulfo, anak ito ni Rapi Tulfo. Kaya pala hindi niya mabanatan yung pong mga problema sa flood control, lalo-lalo na dyan po sa Senado, sa Blue Ribbon. Diba? Kaya hindi sila ganun kasigasig habulin yung mga mananagot sa flood control. Diba? At itong District 2 ay hindi flood-prone area. Siya pa ang pinakamanakakuhang pinakamalaki. Ha? No, kasi kung iisa-isahin po natin dito, makikita niyo po sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, ang District 2 Congressman Ralph Tulfo, anak ni Rafi Tulfo, eh not flood prone ng area niya sa District 2. Siya pa ang pinakamalaking natanggap, 1,137,834,659. Sinundan siya ni Franz Pumarin, isa pa siya, District 3 naman, hindi din flood prone area 'yun. Ha? At ang nakuha niyang pondo ay 1,090,397,616. Si Franz Pumarin po ito ng District 3. Pumangatlo po, puro Quezon City to ha. Pumangatlo ay ang District 5, Congressman PM Vargas. Ano po? Na nakakuha din ng 1,020,206,632, no? Pero yung district niya na District 5 ay flood prone naman, no? Pero ang laki pa rin, 1 billion may get eh.
sinundan siya ng District 4, dating Kongresista Marvin Rillo, na nakakuha din ng 1,007,196,081. Pero flood prone din yung kanyang lugar. Pero kahit na 1 billion din, ano nangyari? Flood pa rin. Ano po? Tapos sumunod po ay yung pong District 6, no, ikalima, si Congressman Maridico Tilar, no? Kasalukuyan din ata itong Congresswoman, ano? Siya po ang nakakuha lang ng allocation ng 465,647,534. Pero hindi din flood prone yung District 6, no? Samantala

0: 834,583 yung na-allocate para sa kanya, di ba? So, ibig lang natin sabihin, yan, yung magkapatid na mga Tulfo, kung dati sa broadcasting, eh, astig sila, no? Kaya nga, ina-idol yan ng mga mamamayan, eh, ang buong akala ninyo, sila po yung mga nagsisiwalat ng mga mali sa gobyerno, eh, ngayon, nung nilagay sila sa gobyerno ng taong bayan, binoto sila, no po, at ngayon, magkasama pa. Si Erwin Tulfo nga, di po ba, nagkaroon pa ng iskandalo doon sa kanyang citizenship. O nung naging party list din siya na via CIS, kung maalala nyo, nakapasok siya dahil nagbitiw yung isang member nila na nanalo, no? Kaya siya nagkaroon ng upuan dahil hindi na rin niya tinuloy yung kanyang application bilang DSWD secretary kasi nga may issue sa kanyang citizenship, di po ba? Okay, di siya ma-approve talaga sa Commission on Appointments, di po ba? O pero kaparehas din yun, dapat di siya naging kongresista kahit siya po ay ACCIS member din at umatras yung pong halimbawa na bigyan sila ng dalawang upuan. And halimbawa lang, umalis yung isa, siya po ang papalit. Ano po? Eh, paano ka papalit kung may issue nga sa citizenship mo? O, di ba? Kaya parang may problema, no? Pagdating sa ganong antas, di ba? Tapos, ang pagkakaalam ko, yung pong kanyang, may nag-file ng reklamo sa COMELEC dahil tumakbo siya senador, di ba? Eh, hindi man umabot sa pagdinig. Opo, parang na-dismiss yung kaso dahil lang sa technicalidad, no? Dahil hindi alam maata nung nagpa-file na meron atang dapat na supporting na kung ano man. Teka lang, na-dismiss yung kaso, pero hindi ba dapat ang COMELEC ay maging flexible sa mga ganong pagkakataon? Kasi kung may mahigpit na panuntunan tayo, lalo na patungkol sa citizenship, di ba? Iyan nga ang ang tawag dito, parang disqualified ni Joey Uy bilang 6th District Congressman ng Manila, di ba? Kaya nga nakaupo si Benny Abante through substitution, di ba? O through second place sa rule. Eh, hindi na nga pwede yan, no? Nung panahon na yan, alam na rin naman ni COMELEC Chairman Garcia yan, eh. Di ba? No. Tapos ngayon, ipinagdiinan na ng Korte Suprema na hindi talaga pwede ang second place sa rule. Eh baka naman pwedeng siya na mismo ang kumilos, di ba, ng kanyang pagkakamali na, oh, eh bakit kung ba naman inappoint ito bilang second placer na nanalo, eh bawal pala sabi ng COMELEC. Antayin pa ba niya ang COMELEC ang magsabi sa kanya? Di ba mas maganda siya na? O ngayon, with regards dun sa citizenship issue ni Erwin Tulfo, hindi nga nagkaroon ng pagdinig dala sa technicalidad na nag-file po yun ng complaint, ano? At parang doon pala nagkaroon ng technicalidad sa pagpa-file pa lang, ha, ang sinasabi kong leniency, maging flexible, dahil pangunahing requisite po yun, eh, na dapat 100% Filipino ka, correct? O eh, kung may duda sa citizenship mo, may nag-file dito sa opisina kanya ng COMELEC, o eh, kung mali-mali yung kanyang file, halimbawa lang po, ha, may kulang na dokumento o kung ano man, ano po, dapat naging lenient po doon ang kwan, ang COMELEC, na sige, kompletohin ba to, dapat dinggin natin. Dinggin natin kung totoo nga na siya ay 100% Pilipino. Kasi mahigpit ang pamantayan, di po ba? Yun po ang ibig kong sabihin, mahigpit ang pamantayan ng COMELEC. So, dapat iigiit ngayon dahil independent body siya, eh. May quasi-judicial power siya, eh. Di ba? So dapat sabihin niya, sige, doon sa complainant, di ba? O dapat kayo, motor proprio na, eh. Hindi na kailangan ng complainant, eh. Di ba? O imbisigahan nga namin kung totoong ano ka, hindi ka dual citizen, di ba? Kahit may power ka to disqualify, eh. O ba't di nyo ginawa yan, di ba? Sige kayo, susumbong ko kayo sa Tulfo. Paano mo isusumbong? Andun sila. Di ba? Samantala, ang bilis, ha, inabot na kagad tayo ng isang oras ng ating programa. Pero di bali, padadaanin lang natin itong ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Aba, syempre, magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Oh, thank God it's...
2: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8:10 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi nyo ko iniwanan. At bago pa po magpatuloy ang ating programa ng ating ikalawang oras, aba, hayaan nyo po muna akong mag-anyaya sa inyo, mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit po pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay garantisado po at may kasiguraduhan na mababasa ko po ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Opo, at kung hindi ko man po mabasa sa airing yung mga mensahe, may kasiguradahan din yan. At garantisado dahil fourth week naman, matapos ang ating programa, ay mababasa ko na po. Yan po agad ang ginagawa ko, ang basahin isa-isa ang inyong mga komento, mga opinion, at sadyang hindi maiwasan mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking. Ano po, at nasasabi sa aking sarili, na kung ganito po yung mga nagkokomentong mga taong ito ay hinding-hindi na magpapabudol pang muli. At malamang yun po yung mga na nagsisagot din sa survey ano? sa ating pangalawang pangulo. Malamang yun din yun. Ano? One way or another, nabudol nga. Nagkaroon ka ng realisasyon. Yun po ang mahalaga, di ba? Tapos, ito pa isa. No? Kumbaga, ako po ay nabubusog na rin. Katatawa mag-isa dahil na rin po sa ikangay galing ng inyong mga sarkasam o yung inyong mga biro. No? Kaya hindi na ako, bago pa maghapon, busog na. Katatawa mag-isa. Pero ang mahalaga ay salamat talaga ha, sa inyong tiwala at suporta, sa inyong kakampi. Isang linggo na naman po tayo magkasama. Magkikita-kita muli tayo sa Lunes, no? Na darating. Ano po? At sa Lunes na darating, araw po yan ng mga bayani. At wala rin pong impeachment hearing. Diba? Martes na po ang impeachment hearing. No? At sa ating pagtatalakay kanina, no? Yung ating niyang binalikan na, na pagtatalakay, yung sinasabi ko kanina na talagang isa sa kanilang pagtutuunan ng pansin ay yung nabanggit ng ating pangalawang pangulo, no? Na sabi nga niya yung budget para sa 2027, 7.2 trillion yan, ano? Parang election budget na, di ba? Ano ba? At parang lumalabas dito, susikapin talaga nila kung hindi sila magtatagumpay dito sa impeachment na ito, ay baguhin ang ating konstitusyon. Pero sabi ko nga, nung pong 2024, no? Ng Enero, no? December ng 2023, sinubukan nila yan. Ano? Tapos 2024, pumutok ang issue na yan. At kung mapapansin nyo, nagkaroon pa nga ng revelasyon, di ba? Na nagpunta ang ating pangalawang pangulo at pati si Senadora Amy sa tanggapan o sa opisina ng Pangulong Marcos. Naalala nyo na ikwento ni pangalawang pangulong Inday Sara sa isa sa kanyang mga campaign sortie noong 2025, di ba? Na sila daw po ni Senadora Amy ay nagpunta sa Malacañang. Dalawang bagay, ano po, hindi pa siya nagbibitiw noon bilang DepEd Secretary, kung maalala nyo. At noong nagpunta daw sila, ang gusto niyang tanungin ay yun nga, no? Yung kung sinasabi nga po na patungkol sa namumuong impeachment, no, laban sa kanya ng mga kaalyado ng Pangulong Marcos sa Kongreso. Gusto liwanagin ng pangalawang pangulo. At ikalawa, yun nga, yung posisyon ng Pilipinas particular laban sa ICC, di ba? So nilinaw niya yan kaya siya nandun, ano? At sabi ng pangalawang pangulo, narinig niya na nag-aaway na yung dalawang magkapatid, nag-iinglisan, ano? At ang pinag-uusapan ay yung patungkol sa pagpapalit ng konstitusyon. Di ba? Naalala niyo ba? At ang sabi nga ni Amy, ay, hindi mo, you cannot do that. Di ba? Nag-English yan eh, di ba? Pero yun na, naging issue na pala yan noon. Ano po? So lumalabas, tama siya, no? Yun yung binabanggit niya nung campaign sortie, no, nangangampanya na. Tinutulungan niya ikampanya yung para sa congressional seat, sa senatorial slate, di ba? Para sa midterm election, na nabanggit niya yan, ano, bahagi ng kanyang kasaysayan. Ibig sabihin, alam ng Pangulong Marcos yung ginawa ng pinsan niya na si Speaker Martin Romualdez, yung pagtatangka ng 19th Congress, baguhin ang ating konstitusyon through people's initiative, di ba? Sinubukan na nila, no? Hindi lang sila nagtagumpay kasi nung una hindi nga pinapansin natin, ano, na para bagang ang kanilang press release ay para lang po ito sa economic provision, para sa ikagaganda ng ating bansa pa lang, parang yung press release nila sa Maharlika Investment Fund. Alala nyo? Para mabilis ang maipasa yan, para maganda agad ang takbo ng ating ekonomiya, mga ganon, ano. O, naipasa yung batas eh. Ilang taon na ba yan? Paapat na taon na? Meron bang report yan? Yung Maharlika Investment Fund kahit sa sona ng Pangulo? Nabanggit ba niya? Ito na ang kinita ng Maharlika Investment Fund. Wala. Siyempre, i-re-report mo, di ba? Kasi yun yung unang sona niya. No, nabanggit niya yun eh. Yung madalian maipasa Maharlika Investment Fund para makatulong sa ating ekonomiya, parang ganyan, di ba? O tamo, hindi na nabanggit ever since, di ba? O kahit na po yung 1 million pabahay kada taon, hindi na rin nabanggit. Unang taon lang na sona binanggit, di ba? So ang ibig lang po sabihin, dito sa People's Initiative, pareho po. Nung una tinatanggi niyang may kinalaman siya, di niya alam. At sabi din niya, naalala niyo dati sa mga interview, hindi natin, ba't natin papalitan ng konstitusyon? Hindi pwede. Magdudulot lang yan ng pagkakahiwa-hiwalay o ng hidwaan. Yung pangambanggit niya. Kasi nga, hindi magandang, ano, okay naman tayo, di ba? Sabi niya. Kaya hindi yan ang prioridad, no? Kaya nung napalutang yung pagbabago, provision, no? Provision pang ekonomiya. Kaya nung panahon na yun, hindi masyadong pinapansin ng tao, ang naglinaw niyan ay ang ating Tatay Bigong. Di ba? Dahil nga naisilang yung hakbang ng mga isog eh, di ba? At doon na nagkasabay din yun eh, yung pong blanco sa budget ng 2025, di ba? Nung 2024 issue naman, naging papunta sa 2025 yung pinasang budget na may mga blanco, di ba? Pero bago pa umabot doon, nauna na po itong People's Initiative na ito, di ba? Alala niyo po? Dahil doon na nag-iba-ibang lugar ng hakbang ng maisog para maging tagapagsalita ang Tatay Digong at makikita niyo ang kamay ng gobyerno nito na hindi pinapayagan ano, ang mga local na opisyal kung sino man ang magpapahakbang ng maisog dyan ay tanggal ka, okay, magkakaroon ka ng kaso. Kaya yung mga local official ayaw, di ba? Kasi hodang dyan sa Bulacan, eh, private property na, abay, pinakikialaman pa rin nila, basta hindi pwedeng matuloy, di po ba? O kaya ang taong bayan, lalo na curious, no? Bakit ba? Ano ba ang problema? Eh kung yung sinasabi naman, eh, kagaya, no, naliwanagan ng taong bayan, ano? Sa pamamagitan ng, yung nga, yung sinasabi ng Tatay Digong patungkol po dun sa pagbabago ng konstitusyon, eh, pagsasamantala lang ng iilan yan para mapahaba ang kanilang mga termino, di ba? At dahil dun, yung mga nauna na nagpirma, di may mga pumirma na nang nauna, eh, di ba? Ang sabi pa nga ng mga iba, eh, napangakuan ng ayuda, di ba? Na for later release, di ba? Pag naipasa yung budget, ha? Kasi December noon eh, 'di ba, nung sila ay nagpakalap ng pirma ng People's Initiative, dahil yun daw yung dadalhin sa COMELEC, naalala nyo? Tay tinanggap naman ni COMELEC chief George Garcia, 'di ba? Tapos sabi niya, hindi, formalidad lang naman yung pagtanggap kasi ministerial lang, tinanggap lang namin. Wala naman kaming gagawing action dito. Ang mahalaga, tinanggap namin. Pero ang totoo nung pag tinanggap mo, nandiyan na, tama? At pag nakonfirma mo, may sapat na bilang sa isang People's Initiative, aba, eh, matutuloy yan. Di ba? Ganun yun eh, di ba? O kaya nung huli, nung nagkaroon ng realisasyon din, ano, napukaw ang atensyon ng taong bayan sa mga sinasabi ni Tatay Digong, doon pa man din sa kanyang programa, di ba? Meron siyang programa eh, di po ba? Ano ba yung programa ni Tatay? Gikan sa Masa ba yun? Diba? Yung programa niya noon, nung sila ni Pastor Ibuloy ang nagsasalita doon. So, lagi din niyang binabanggit yon yung tungkol sa huwag kayong papayag, napag-uwin ng ating konstitusyon. Eh, tapos yun na nga, yung mga nagsipirma, gusto nang bawiin yung pirma nila, naalala nyo? Nung nagkaroon ng investigasyon sa pangunguna ni Senadora Amy Pamandin, ano? Dahil siya po ang chairman ng Committee on Electoral Reforms, aba, eh, nung nalaman yung mga pinirmahan pala ng tao doon, nakasulat na na magkakaroon ng kwan ng pagboto ng iisa na lamang, no, na body. Ibig sabihin, yung Kongreso at ang Senado ay boboto ng iisa lamang sa pagbabago ng mga provision ng ating konstitusyon. Eh walang laban po ang Senado dahil 24 lang po sila, di ba? O parang pag pinagbotohan ng isang batas, sabihin, voting as one pala sila, eh walang laban talaga kahit bumoto pa ng sabay-sabay na pabor ang 24 na tumuto, lalimbawa, ano po, eh hindi mananalo yung boto nila kasi 300 mahigit po ang kongresista eh, di ba? O kaya dapat voting separately, eh lagi naman silang voting separately. Kahit nga po pagpapasa ng batas, di ba? Yun nga ang sinabi. Yan nga ang sabi. Yun nga lang tayo kanya magpapalit ng pangalan ng kalye. Voting separately tayo eh. Hindi tayo voting as one. Di ba? O eh, bakit ito? Yung bagay, yung mga naunang napumirma ay nalinlang, no? Sa dalawang bagay. Dahil pinangakuan na pag naipasa na yung budget, nandyan na, meron ka, ito yung katumbas ng inyong ayuda. Yan ang napaniwala sila. So hindi na rin sila nagbasa. Kumbaga blanco nilang pinirma, hindi nila nanabasa yung nakalagay doon sa pinirmahan nila na pumapayag kayo na pumapayag kayo na voting as one na lamang, no, ang Congress at ang Senate, di ba? Ang totoo no, nung nalaman din ng Senado yan doon sa investigasyon, ang Senate President doon ay si Mick Subiri pa eh, di ba? Doon naging solid ang Senado. 24 sila. pinutulan nilang lahat 'yon, 'di ba? Kahit na doon hindi na nanaig ang kulay politika, no? Bakit? Eh, their very existence is on the line. Parang buhay nila ang nakataya ron, mabubura sila. Yung 24 senador, mababaliwala. Tama, yung mga boto nila, mawawalan sila kapangyarihan eh. Dahil pag sinabi sa People's Initiative na oh, pumirma yung mga tao, pumirma na nakalagay yan, na voting as one, oh, pumirma sila. Yung pala, hindi na naintindihan yung pagkakapirma, di ba? Kundi pa sinabi ni Tatay Digong niliwanag yan sa taong bayan, ay, baka nagtagumpay na po, napalitan na ang ating konstitusyon nung pang 19 Congress. Opo. Diba? Kaya noon, pumalag tuloy yung mga senador. Dahil, aba, eh bakit, ba't nakalagay dyan voting as one? Iitsapwera nyo na kami. Kaya naglabas ng manifesto, ang 24 na senador ng mga panahon na yon, kinokondena nila yung hakbang ng People's Initiative. Kung totoo, hindi na nga natuloy ang investigasyon nun eh. Dahil hinahanap nila ang mananagot doon eh, no? Dahil una, may kasalanan ay ang 19 Congress. At hindi nila pwede gawin yung ginawa nila. Dahil kaya nga tinawag na People's Initiative, taong bayan po ang gagawa ng inisyatibo. Hindi politician initiative. PI pa rin ang tawag doon, ano? Politician initiative. Hindi ho pwede. Kaya nga tinawag na People's Initiative, di ba? Eh kung mapapatunayan, di ba, may mga group chat pa nga, sabi ni Senadora Amy, akala ata nila kongresista pa ako, hindi nila ako inaalis, no? Doon sa numero ng mga group chat. Kaya natatanggap ko yung mga mensahe na lahat sila inuutusan, ipalaganap sa kanilang mga distrito yung kahalagahan ng People's Initiative at pagbabago ng provision ng ating konstitusyon. Yung pala, ang nais nila, voting as one. Kaya nung nalaman din ng mga senador, nagalit. At sabi, teka, eh panlilin lang to, hindi tama to, di ba? Dahil hindi naman tayo pwedeng voting as one ever since. Di ba? Kaya yun, nang dahil doon, naunsyame yung plano nila. Di po ba? Eh, ngayon, kung uulitin nila yan ngayon, dahil kung di sila magtatagumpay, alimbawa, sa impeachment na ginagawa nila, eh di eto ngayon ang isusulong nila, di ba? Ang problema, you are out of time. Mawalan ka ng oras, di ba? O ang pangatlo, worst case scenario, ano na yon? Madalian na. Gagawa ng kaguluhan, no? At magdeklara ng martial law. Di ba? Parang yung ginawa ng tatay niya noong 1971. Di po ba? Di ba? Tapos noong 1973, nag-establish siya ng sarili niyang konstitusyon. Di ba? So, baka history repeating itself. Di ba? So, may mga option, ano? Ang administrasyon na to. Ah, ngayon, hanggang bending the law, nagagawa nila. Pero ang Korte Suprema, nandyan. No? Lahat ng question patungkol sa ginawa nila, lalo na dyan sa Senado, nag-aantay pa ng kasagutan niya. No? Hindi yan pwedeng maging moot and academic. Hindi yung pwede na, eh, nakaupo na si Senator Sherwin eh, bilang Senate President. Hindi, moot and academic na hindi po. Kasi kabahagi po nung tinatawag na petisyon, nakalagay po doon yung pagkakalabag sa constitution natin. Diba? Yung walang quorum, tapos yung illegal na inelect bilang OIC, Senate President, o Acting Senate President, mga ganon. So dapat i-resolve niya. No? Kasi nasa constitution natin yan. Hindi yan Senate rules lang. Di po ba? Wala pinagkaiba nga tulad na napaliwanag ko kahapon ano, patungkol doon sa threshold. No? Yung pong kasing patungkol sa threshold, nasa constitution natin yan. No? Na ang botohan to convict ay 2/3 of all the members. Maliwanag eh. May nakalagay all the members eh. Kaya hindi mo mababago yun unless may nag-resign, may namatay na senador, may na-demote, no? Na-appoint bilang cabinet official. Doon lang, ma-officially, wala na siya ron. Gano'n, di ba? Pero yung kamo nakakulong, ha? Hindi eh. Hindi pa rin. Ano po? Si Senator Loren, wala rito. Ngayon, oo. Nasa France yata, nagpapagamot, no? Meron daw maluhang sakit. Yan daw po ang sabi. Pero, buhay pa. At babalik yan dito. di ba? Babalik pa sa Pilipinas, di ba? Pero pag di siya nakabalik, sa panahon ng botohan, eh outside the jurisdiction siya ng Pilipinas. So ang botohan doon is all members 23 kasi wala siya. Nasa labas siya ng bansa. Di ba? Pero kung nandito naman siya, babalik pa naman yan, eh, di ba? So 24 pa rin po ang pagbabataya. All the members kasi yan ang nakalagay sa konstitusyon. Ngayon, yung patungkol sa bahagi naman ng bakit dalawa silang nakaupo doon, ano? At ang Senate President dapat ang nagpe-preside, no? Sa impeachment dahil Vice President yan, ano? Dahil nakalagay kasi sa konstitusyon, pagka ang presidente po ang ini-impeach, aba eh ang uupo ay ang Chief Justice, no? Pero nasa tabi niya ang Senate President. 'Di ba? Tapos pagka naman ang ini-impeach pababa na, halimbawa Vice President, no? Chief Justice ng Supreme Court, Ombudsman, no? Lahat 'yon Senate President po ang magpe-preside. Ganun po. Pero dahil hindi po siya strictly na nilagay na dapat ay ang Senate President, walang imply, para bagang implied na kasi eh, na maliban sa presidente, yun lang eh, maliban sa presidente ang na ang Chief Justice ang magpe-preside pagka ang presidente ang i-impeach, maliban sa kanya, yung ibang impeachable official ay ang Senate President ang magpe-preside, no? At kung tutusin, naalala nyo, kinokontra pa nga noon yan, ano, ni Senator Alan Peter Cayetano, pati ng kapatid niya si Pia Cayetano, na hindi kasi nakalagay doon ng malinaw na Senate President lang, di ba? Pero implied na nga siya dahil doon sa palitan ng transcript of records, no po, nila sino ba ito, yung mga nag-uusap doon sa konstitusyon, yung transcript of record, nandun malinaw yung usapan nila na ilalagay pa ba natin na pagka yung mga ibang opisyal, ang Senate President lang ang magpe-preside. Eh kahit hindi na, understood na yon. Basta pag-president, Chief Justice. Yung iba, Senate President na. So kaya nagkaroon ng ano sa kanila, sa mga senador, no? Eh hindi naman pala strictly implied. Hindi naman pala talagang nakalagay dyan na dapat siya. Di ba? At dito lang na-highlight talagang hindi kakayanin ni Sherwin Gatchalian mag-preside. Tingnan nyo naman yung takbo ng pagdinig, no? Nabot na tayo ng ilan. Labing siyam na pagdinig na, di ba? O tingnan nyo naman, di po ba? O kakayanin ba niya magdesisyon ng mga ganyan? Hindi. Samantalang qualified si Chief Escudero bilang dating Senate President at isa pa man din abogado, alam niya ang mga terminology, no, sa korte. Di ba? Kaya yun talaga ang pinalabas na lang nila, mag-appoint tayo ng presiding officer. Ganun yun. No? Pero bahagi ng rules nila bilang sila naman ang Senado, di ba? So, pwede natin i-appoint, i-amendahan to. So, parang, since tayo naman ang korte, parang ganon, tayo naman ang korte, di ba? Senado, di ba? O di tayo nag-usap-usap dito, pumili tayo ng presiding officer, inaprubahan ng Senate President, kaya magkatabi silang dalawa ron. O yan, magkaiba yan sa threshold. Kasi ang threshold, strictly, all the members of 24. Di ba? Mabigat yun. Kaya hindi, gusto man nila i-magic yan, mahirapan sila. Alam niyo, mahirapan sila. Ngayon, kaya pag dumating sa punto na yun na hindi nila magagawa dahil para bagang ano na to, hayagang lokohan na at malamang ang Korte Suprema, baka pumalag din doon, ano po, eh mangyayari nun ay yun na, stage 2 na sila. Ano yun? E di, isulong na lang natin yung kwan, yung people's initiative o kung ano man na pagbabago ng konstitusyon, no? Yung magkakaroon na sila ng CONAS, no? Constitutional Assembly, no? Magkakaroon ng joint session, parang ganon, di ba? Eh lalo na kung magkakasundo ang Senate President, pati ang Speaker of the House, magpatawag tayo ng joint session para pag-usapan na baguhin ang ating konstitusyon. O yun, Edi hugas kamay na naman doon ang executive. Ba, hindi ko alam yan. Sila yung nagpatawad. Sila-sila lang ang nag-usap-usap na babaguhin daw nila yung konstitusyon. Di ba? Kaya parang ganun na naman ang maaring pwedeng eksperimentohin nila. Pero wala ka ng oras eh. Kapos na eh. Di ba? Kapos ang oras, di ba? Parang tayo lang, no? Ang dami kong gustong talakayin dito. Eh may oras tayo eh. Di ba? May oras. Kaya pagkapos na sa oras, bukas na, di ba? Hindi matatapos eh. Hindi kayang tapusin. Ano po? So, sa aspeto ng termino nila, hanggang 2028, yan, ano? Actually, isang taon mahigit na lang, di ba? Kasi 2027, pagpasok ng 27, parang election year na yan. Di ba? Yun na po ang atupagin ng bawat partido. Sino ang mga kandidatong i-field nila? Not necessarily sa pagka-presidenta. Yung mga partido, mas concerned sila, lalo na yung mga politiko, mas concerned sila sa sarili nila. Ano, sino ang tatakbong mayor? Sino ang tatakbong vice mayor? Sino ang governor? Sino ang vice governor? Sino ang barangay captain natin? Ha? O, sino ang mga senador natin? Mga ganyan. Nakuha niyo po. Ha? Kaya malaking bagay kung meron kang liyamadong tsansang manalo sa isang partido. Halimbawa, yung partido mo, matunog ang presidente mo, tama? Ay lahat yan, mamamagnet mo na, di ba? Dahil lahat gusto tumakbo sa ilalim ng iyong partido, di ba? Pero ang bit-bit nila, yung kani-kanila rin mga sariling posisyon, di po ba? Para sila pa rin ang papasok bilang majority, di ba? At hawak na naman nila yung budget sa susunod na taon. Parang ganon. Ano yan? Kaya yung interest na kung minsan ay hindi nila lalo kontrolado pagdating sa panguluhan, kasi pag nakikita nila na yan ang gusto ng taong bayan, dyan na po na papanganak ang mga political butterflies. No? One year before the election, naglilipatan na. Nagpapabango na dun sa liyamado. Diba? Nagpapakilala na. Naalala nyo dati, puntahan nila ang Tatay Digong doon sa Davao. Sus Marianong Garapon. Napupuno po ang mga booking ng mga hotel. Nagmahal tuloy ang airfare. Kasi madaming gustong pumunta para magpakilala kay Tatay eh. At sasali sa PDP laban. Para maging kandidato ng PDP. Isipin nyo po yun. Ha? Kaya yan yung makikita nyo. No? Kaya yun sabihin mong loyalty to the party. Ah, hindi. To oneself, oo, di ba? So, kaya yan, ano? Tapos yun na nga, kung hindi nga by impeachment, di magtatagumpay, o di yun na nga, by total, hawak pa naman nila ang legislator, legislatura, di ba? Yan na nga, no? Con-con, ano? O adik, con-as, ano po? Constitutional Assembly to change the Constitution. At kung hindi yun, yun ang sinasabi ko, worst case scenario. No? Pwedeng gumawa ng kaguluhan para maging dahilan. Opo, no? Wala mo ng eleksyon. Naku, eto na. Baka magulat kayo na binabasa yan, na tiyempo pa, September 21 din. Ha? Ibang taon lang, no? That I... President of the Philippines, ganun eh. Huwag naman ako masamang panaginip yan. Pero nasa sa atin yan, ano? Dahil naging aral na sa ating kasaysayan, alam na natin eh, di ba? Kung papayagan ng taong bayanan o hindi, aba naturalmente, napatunayan natin kaya na kung hindi tayo papayag, hindi magtatagumpay. Kasi yun ng Peking People's Initiative nila, hindi nagtagumpay. Kahit nga, di ba, tinatanong na si George Garcia, bakit mo tinanggap yung mga pirma? Eh ma'am, dinala po sa mga opisina ng COMELEC, iba't ibang opisina sa probinsya o dito sa Intramuros, dinala po. Eh wala naman po kami magawa bilang ministerial ano namin, tinanggap lang namin, no? Eh tinanggap nyo, pero pagkadating ng panahon, eh di parang petition na 'yan, may mga pirma na eh, 'di ba? O di parang biglang napabilis at sasabihin nakakalap sila ng sapat na pirma. O, di ba? Hindi nyo man tinatanggap ng opisyal, bakit nyo tinanggap? O ngayon, binabawi na ng mga tao. Di ba? Nagkagulo-gulo pa dati dahil yung sabi ng tao, baka makasuhan pa ako dyan, pumirma ako. At saka yung iba talaga nagalit, no? Na parang panlilin lang, hindi naman namin alam eh. na pinapirma kami, dalang kailangan totoong tao eh. Pipirma ang totoong tao eh. So yun nga, yung sa ayuda, tatanggap ka ng ayuda, pumirma ka. Hindi mo naman alam ano yung pinirmahan mo. O yun pala, malaking bagay na yun na ikaw ay pumapayag na ang Kongreso will vote as one sa pagpapalit ng ating konstitusyon o ng mga provision pa, nahiya pa eh, no? Kasi kabahagi ng panlilin lang eh, hindi konstitusyon ang papalitan, ilang provision lang. Halimbawa, sa ekonomiya natin, para madali magnegosyo dito, ang mga negosyante, mga ganyan-ganon, ano? Eh, hindi naman ganun yun dahil sa totoo lamang, ang Tatay Digong, na iba, naging pangulo siya, di po ba, kung papatungkulan sa economic provision, ang administrasyon kayang gawin yun eh. Di ba? Halimbawa, sasabihin niya, magkakaroon ng tax incentive yung mga investor na papasok dito. Tapos, madali na, pwede niya isama yon doon sa priority bills niya, no? Ng LEDAC, no? Para maisulong na maipasa o maamyendahan ng Kongreso. Eh, ba't kailangan pa ng People's Initiative? Kundi ba naman ito panlilin lang na gusto niyo tumagal sa inyong mga poder ng kapangyarihan gamit pa ang kamangmangan ng taong bayan? Diba? Binudol niyo na kami minsan. Sinubukan niyong budulin ulit. At napakita ng taong bayan na pag ayaw natin, hindi mangyayari yan. Diba? Kaya hindi nangyari. Di po ba? Kaya yan, ano? Kung titingnan natin yung binasa kong sulat kahapon mula sa ating pangalawang pangulo, aba, eh, lihiti mo po, no? Na dapat po natin pagtuunan ng pansin dahil nando nakasulat naman po, eh, di ba? Na napakalaki ng budget, no? Na 7.2 trillion na para bagay siya election budget na at gagamitin, yun na nga, pang-suhol, pang-ayuda, at pang-gagamitin nga para sa kanilang kagustuhan na mabago yung ating konstitusyon o kung ano man. May mga plan A, plan B, plan C na sila, di ba? At ang worst case scenario nga, ayan na nga, yung nangyari sa tatay niya rin, ano? Naulitin lang niya yung ginawa ng tatay niya. Wag naman, ano po, dahil tayo naniniwala na siyempre ang taong bayan hindi ho papayag. Dahil una sa lahat, wala hong dahilan, ano po, kung sakasakali, na lalo na kung ang magiging dahilan ng pag magdedeklara ng martial law ay para sa pagpapalawig ng kapangyarihan. Pero una sa lahat, buti na lang 1986 na ang constitution natin. Bakit? Hindi kagaya nun dati, kayang buwagin ng pangulo lamang. Na? At sa ngayon, hindi eh. Kung maalala nyo, nung nagdeklara ng martial law, ang Tatay Digong dito sa Marawi, dahil nagkaroon ng Marawi siege, di ba? So nagpapadeklara siya ng martial law sa buong Mindanao, tama? Alala niyo yan? O, dahil sa 1986 Constitution, hindi lang nakadepende sa Pangulo ang pagdideklara. Kailangan magbigay siya ng justifikasyon. Halimbawa, nagkakagulo na. Kakagulo, may riot, may kung ano-ano. Halimbawa lang po. At gusto niya magdeklara ng martial law, tama? O eh, hindi lang siya magdedesisyon yan, ano? Padadala niya yan sa Kongreso at Senado. Tapos padadala rin niya yan sa Korte Suprema. Kailangan pumayag po ang lahat sa pagdedeklara ng martial law. At unique yung ating martial law kasi wala siyang suspension ng writ of habeas corpus para masigurado na hindi malalabag ang ating mga karapatan pantao. No? Ganon. Kasi nga natuto na eh. Doon sa panahon nung matandang Marcos eh. 'Di ba? Kaya ganyan yung 1987 constitution natin. Ano po? Na hindi ka basta ikaw lang unilaterally bilang presidente magdeklara ng martial law. Kasi dadaanan mo 'to ngayon. Sa panahon ngayon, eh kaalyado naman niya talaga ang Kongreso, pwede, tama? Opo, eh may Korte Suprema eh. 'Di ba? Pag nakitang walang justifikasyon para ka magdeklara, hindi ka makakapagdeklara, hindi ka pa rin magtatagumpay. Alam niyo yan, parang gano'n. Ano? At ang taong bayan, lalo na nakamasid, di ba? Nanonood, di ba? Lalo na yung mga nag-aantay na lang ng 2028. Ano ibig sabihin? Ikaw na nag-antay ng 2028, pagdating ng mag-2028 na, bigla niyong babaguhin para lang mapanatili niyo sarili niyo sa poder niyo. Ano kami, neck nyo, di ba? Parang teka lang, bago talaga nagtimpi na nga kami, parang alam nyo po, di ba? So, hindi pa, huwag nilang subukan, nakuha niyo po. Kasi kumbaga, ang taong bayan ng mga Pilipino, mapagpasensya, mahaba ang PC natin. Lalo na pagdating sa, sige na, papayaan mo na, pagpasensyahan mo na, di ba? Kaya nga kahit sa pamilya natin, may kanya-kanya tayo siguro mga problema, no? Merong mga kapatid na medyo iba ang takbo ng utak, iba ang... Pero kahit pa paano, napapakibagayan natin, ano? Lalo na mga magulang nyo, di ba? Lalo na sasabihin, pagpasensyahan nyo na, kapatid nyo yan? Oo. Saan naman pupunta yan? Di ba? At saka paano yan, kung walang uunawa sa kanya, tayo pa ba ang mauunang magkundinga sa kanya? Diba? Kaya ang nangyari na, diba, nakuha niyo po, kahit mali, na nakuha, na-spoiled, ano po, na nakukonsente, in short, diba? Lalo na masela ng usapin, ha? Halimbawa, meron kayong drug dependent sa pamilya, diba? Ang unang umiiral dun, yun eh, yung takot nyo, yung namapahiya kayo sa member ng inyong mga kaibigan at kung ano-ano, di ba? Kaya you try to solve it privately, di ba? Iparirehab nyo ng tahimik, mga ganyan, ano po. Pero ingat na ingat kayo kasi pagka nakagawa ng di maganda yan, eh mahihila kayo no? Sa iskandalo, di ba? Na ayaw nyo mangyari. Kaya problemang problema yan pagdating sa antas no? ng usaping pamilya. Pero doon yung nga ako makikita, di po ba? Na kahit pa paano, pumapalag naman talaga tayo pagdating doon sa aspeto na kung yung pagsasamantala ay labis-labis na, ay marunong po tayo na magsabi ng, teka lang, tama na. Sobra na. No? Sobra na, tama na. Palitan na, di ba? Nagawa natin minsan, di ba? Noong 1986, di ba? Pero yun eh, talagang papunta na ron ah. Pero parang lumabas merong ano yun eh, may mga backstage ano rin ano? May mga backstage maneuvers din doon noong mga panahon nga noon. Sabi nga nila yung pinag-uusapan patungkol doon sa confidential fund na sabi ni Bam Aquino wala daw ang tsuhin niya na si Ninoy Aquino. Oo, gumamit siya ng alias Marshall Bonifacio pero wala siyang confidential funds, no? Malamang, di ba? Dahil una, hindi siya taga-gobyerno. And granting for the sake of argument, kung may confidential fund siya, no? At kung susundin niya yon, malamang buhay siya hanggang ngayon, di ba? Pero kahit wala siyang confidential funds, may warning na eh. Huwag kang uuwi. Kaya nga siya gumamit ng alias eh. Oh, kaya nga siya nagsama ng sandamakmak na foreign correspondent eh. Thinking, na kung meron man silang pinaplanong yariin ako dun sa airport, hindi nila magagawa yan. Kasi ang dami na, may mga camera eh, may mga media, international media ito eh. Paano nangyaring natupad yan? Di ba ba? Sino lang ang pwedeng gumawa ng mga ganyang klase ng pagpapalit ng rehimen? Ang expert dyan ay ang Amerikano. Ito po, nakita na nila yung political dissent, yung ayaw na ng tao, etc. Oo, nakita nyo? Pero naghanap din sila ng yung papalit ay hawak din nila. Ganun talaga, di ba? Ito, gusto ko yung papalit, yung hawak ko, syempre, di ba? So sila rin yung gagawa, no? Yung maneuvering na tinatawag, parang tayo, naging puppet din lang, no? Naging part of the performance lang kung tutuusin. Di po ba? Bakit? Kasi kung titingnan natin, after 1986, di ba, ng people power, one administration after the other, ang Tatay Digong lang naman po ang nakapagpakita ng tamang pamamahala. Di ba? Sa totoo lang, ha? Kumbaga, no offense meant to sa mga nauna sa kanya, pero na, batay sa kasaysayan, nakikita nyo naman, dinaig niya kung performance din ang pag-uusapan. Dinaig niya yung kanyang mga predecessor, di po ba? Pulgada, nagka-COVID pa, di po ba? Hindi niya ugali magbuhat ng bangko eh. Di ba? Kaya yung papuri, maring sa atin ang gagaling, pero kung sa kanya, di mo maririnig yun. Kasi ayaw nga niya. Yung i-attribute mo nga lang sa kanya, kagaya nga nun eh. Nung sinasabi kong walang pinipiling partido ang Tatay Digong dahil paniniwala niya siya presidente para sa lahat. So kahit na hindi niya kaalyado, yun nga, yung Bicol International Airport na nauna pang i-develop, ha? Anong sabi nung nandoon, yung governor doon, nung nagbabaon sila ng time capsule, pang-apat na po ata ito. Hindi ho natutuloy. Lagi lang pong baon ng time capsule. Pero hindi ho natutuloy yung airport eh. Dito nagkamali sila dahil nung sa administrasyon ni Tatay Digong, eh na itayo yan. Napakaganda pa nung Mount Mayon, ano? Na naging backdrop doon sa napakagandang airport ng Bicol International Airport. O sangka. Diba? O, kaya yun yung makikita nyo po. Ano po? Yun yung po yung sinasabi natin. Kahit papaano, may paninindigan ng Tatay Digong, may delikatesa at meron strong will, political will, no, sa kanyang mga desisyon bilang naging pangulo natin, Tate, di ba? Kasi hodang ang mga Amerikano inaway niya, di ba? Pati si Barack Obama namura niya, di po ba? Eh kasi nga ang loyalty niya nasa atin, nasa Pilipinas, di ba? O pagdating sa China, ano ginawa ng Tatay Digong? Ginamit niya ang diplomasya. Eh ngayon, napakalaki ng problema natin. Kasi yung BRP Sierra Madre, aba, eh, dati pa kasi pinatotoo yan. Kasi nakabalandra yan dun. Sadyang binalandra yan sa Panatag Siol sa panahon ni Erap Estrada. Ang defense secretary nun ay si Orly Mercado. At yun pa nga ang sinabi niya. No, kasi kung wala tayong ilalagay dun, wala tayong justification, wala tayong katwiran para sabing atin yan. Kaya sadyang binalandra dun yun eh, yung BRP Sierra Madre. Kaya ganun katagal na, no? At ang sinasabi, hindi, ihilahin yan, oo. Siyempre, dapat tayong humila, di po ba? So noon, kaya nga nagkaroon talaga ng agreement, no? Na resupply mission ng mga pagkain lamang. Pagkain, hindi pwede ang armas, hindi din pwede construction material, at hindi din pwedeng magdagdag ng tao doon. Kaya nga hindi nyo napansin, dilapidated na siya. Isa-isa nang bumabagsak yung mga bakal ng mga barko na yon. Tama? Yun siya eh, di ba? Kaya lang, nun nga, lalo na nung panahon ng Tatay Digong, wala tayong kapuble-problema sa resupply, ano po. Pero yung issue nga na pag-aalisin natin yun doon, yung BRP Sierra Madre, mawawalan na tayo ng pag-angkin. Kasi inaangkin natin pero wala. Parang Scarborough Shoal, di po ba? Yung Spratly Island, di ba? Ay, nandun sila, wala tayo dun eh. Bagamat atin yun, wala tayong pagpapatunay na talagang pag-aangkin. No? Dahil wala tayo dun. Hindi kagaya nito, nandun pa yung ating BRP Sierra Madre. Tama? O eh, siyempre, yung ginawa ni Tatay yun, walang pagpipilit sa atin na ito yun. Kasi nga, kinaibigan natin eh, di ba? At ang pakinabang nun, diplomasya na yon, nabigyan tayo ng libreng tulay, tatlong tulay, ano? Yung yung Intramuros Bridge, di po ba? Tapos yung dyan sa sambay to, yan dyan sa may Chinatown, ano? Na bridge, meron din. Tapos yung isa naman, yung dyan sa may Rockwell, no? Yung Pantalyon Bridge, di ba? Puro libre yun as a sign of friendship, no? Tapos, hindi na naging issue yung ano, dahil nga, ang pinag-uusapan nun ay, kwan, magkakaroon na lang tayo ng joint venture, magkakaroon ng joint exploration, di ba? Tapos dumami ang tawag dito, pamumuhunan dito ng China, pati po yung mga turista, di ba? Yung tourism natin doon, nag-boom, ano po? Bigla nga nagka-COVID. Di ba? Bigla nagka-COVID. Pero, ang ibig ko lang sabihin, ngayon, dahil sa administrasyon na ito, dahil sa kanyang foreign policy, di nyo ba napansin, pati yung visa going to China ngayon, nag-advise lang sila, hihigpitan na. O tapos, saan nagsimula yan? Di ba? Yung, dahil nga sa administrasyon na ito, na iba ang sinasabi sa ginagawa, ano? At may mga spokesperson siya na sobrang anti-China. Kaya siyempre, gustong sabihin sa buong mundo na ganyan sila, na sila'y nangangawawa ng maliit na bansa, parang gano'n, ano po. Eh, yun ang hindi maganda ron dahil una sa lahat, mas makikita mo yung nawalang kapakinabangan dahil sa iyong ginawang foreign policy. Dahil bakit? Ang mga maliliit na bansa tulad ng Vietnam, pareho naman yan sa atin na meron din pong mga tinatawag natin na dispute, no? Sa mga Juan, sa mga isla o mga kumbaga yung mga territorial dispute na pinagtatalunan. Pero tingnan mo naman ang Vietnam ngayon, napakadaming investors doon, mga Chinese, no? Kaya sila bumilis ang lago ng negosyo nila ng kanilang ekonomiya. Hindi naging balakid yung agawan nila ng teritoryo. Ginawa din niya ng Tatay Digong, hindi naging balakid yung agawan ng teritoryo, pareho tayong manindigan, amin yan, iyo rin yan, ikaw yung nasabi mo, pero hindi naman to pwedeng mag-away tayo dahil tayo magkapitbahay, di ba? Kaya anta mo, nakita niyo yung bunga ng pagkakaibigan na yun, lalo na nung nagkaroon ng COVID, di ba? Yan ang unang tumulong sa atin na pinadalan tayo ng ilang milyon na kwan na libreng bakuna. Isipin niyo po yun, di ba? Nang walang kapalit, ha? Kasi kung ang China, ugaling Amerika lang, ha? Sige, padadala namin kayo ng bakuna. Hilahin niyo muna yung BRP, Sierra Madre. Pagkakataunan niya, di ba? O sige kayo, wala kayong bakuna, di ba? O hilahin niyo muna, alisin niyo na rin, di ba? Kung ugaling kanoyon, ng ganong kagulang, ito pagkakataon, gusto niyo ng bakuna? O sige, hilahin niyo muna yan. Hindi eh. Wala, out of the, wala sa usapin. Walang ganon, no? Respetuhan talaga ang namagitan, ano? At ipinakita niya na tinuturing niya ang bansa natin bilang isang tunay na kaibigan. Kasi nawala po ang Amerika sa pangako nila na tayo padadalhan ng vaccine. Kasi hindi tayo nakapag-down payment. Bawal sa ating procurement yun na magda-down payment ka sa isang bagay na iniimbento pa tulad ng isang bakuna. Kailangan may testing yan sa amin. Kailangan aprobado yan. Kailangan may talagang sure na effective yan bago kami magbayad. Kasi yan ang nakabatay sa aming procurement law sa Pilipinas. No? Hindi tayo bumibili o hindi pinapayagan ng batas natin mag-down payment sa isang bagay na ginagawa pa lang. Wala pang kasiguraduhan. Siyempre, kung dati, kita nyo, ganong kamasunurin ang Tatay Digong sa batas, ha? Palibasa, isa siyang abogado, di ba? Hindi ko lalabagin yung ating constitution, ano? O yan ang procurement law natin. So ang ending, nag-usap sila ni Xi Jinping, no? Pag may bakuna ka na, dahil kung maaalala nyo, yung Sinovac, Sinopharm, may invento rin pa lang yun, ano? Baka naman pag meron na kayo, huwag mo kaming kalimutan. Isang salita lang sa telepono lang nag-usap yun. Walang dokumento, walang memorandum of agreement. Diba? Kasi ganun nga mga Chinese eh. Pwede mong hawakan ng salita nila. Pag sinabi nila tutulungan kita, tutulungan talaga kita. Hindi mo na kailangan ipaalala, hindi mo kailangan isumbat. Nung sinabi yun na huwag ka mag-alala, pag naka-invento na kami, hindi namin kayo kakalimutan. At tinutuo nila. No? At nagpadala pa ng C-190 plane para i-deliver sa atin yung mga vaccine. Samantala, sabi nga, di ba, nung dating ambassador, ano? Sino ba yung dating ambassador natin? Si Wang Silian. Naalala niyo yun? Si Wang Silian. Sabi nga niya, yung bang mga bakunang binibili sa China, Sinovac, Sinopharm, sila ang pumipick up sa China. Babayaran na nga nila, pipick upin pa nila. Padala sila ng aeroplano. Ang Pilipinas, hindi na nga nagbayad, libre na nga, special delivery pa. C-190 military plane pa ng China ang nagdala. Anong tawag doon? Symbolism yun. Simbolo, pagpapakita ng hangarin ng bansang yun at pagpapakita na tinuturing ko kayong kaibigan. Kailan mo ba mararamdaman ang isang tunay na kaibigan? Di ba sa panahon ng panggigipit? Sa panahon ng kagipitan, doon mo maralaman at makikita sino ang kaibigan mo, tama? O kaya, di ba? Kaya ang China, hindi mo masusubukan doon. Komo ngayon, nakikita nila yung ginawa. Di ba? Yung una, inaakusahan nilang spy, nag-iispiya, di ba? Ilang Chinese yung hinuli, sinabi, nag-iispiya, ganyan. Kaya pati turismo natin, naapektuhan, ayaw nang pumunta rito. Tapos unti-unti pang negosyo na apektuhan din dahil ayaw na nilang bumili ng gamit na galing dito o mga prutas na galing dito. Di ba? Nagkaroon ng epekto sa ekonomiya natin. Yung dahil sa foreign policy na yun. Natutuwa siyempre ang Amerika. Ganun talaga, di ba? Pero tayo ang naapektuhan, di ba? Hindi naman dapat, di po ba? At doon din natin makikita nga na sa ganong aspeto, yung kahuli-hulihan yung raid po sa Pasay. Sa Davao, yung steel factory na may mga kasama pang mga American personalities. Yan, hindi natin alam kung soldiers ba yan o CIA na nag-conduct sila ng raid, no? Kasamang NBI dun eh. Di ba? O bakit ganon? Ba't pumapayag ang ating bayan na may joint operation? Paano nangyari yun? O, at yung pala ang pinag-iinitan doon, yung mga Chinese nagkatrabaho. Ito ngayon na naging palit. Dahil sa ginawa na yan, yung mga nagtatrabaho ngayon sa China, hinihigpitan na rin ang ating mga kababayan. Ngayon, ang mabigat, pati turista ngayon, di ba? Ang ganda pumunta sa China, no? Ang daming package, ano? Naghihigpit na ngayon din sa Sarabisa. Eh, kaya naman nila eh. Kumbaga, hindi namin, kung ayaw ka namin papuntahin doon, hindi ka pupunta roon. Ibig nyo lang sabihin, mabubuhay kami kahit wala kayo. Kasi sa domestic tourism lang, ilang bilyon ang tao doon eh. Talagang kumikita ang turismo nila sa sarili pa lang nila. O kaya, ang impact ng itong foreign policy ng kasalukuyang administrasyon, ang negative impact niya ay sa ating mga mamamayan, sa ating ekonomiya. Diba? O kaya kumbaga, diyan natin makikita, no? Makakakita na naman tayo ng pagbabago pag siguro si Sara Duterte ng presidente at doon mo makikita ang kanyang pamamalakad na baka natural kung naging mayor siya ng Davao, nahigitan pa niya ang kanyang ama, eh malamang naging presidente siya, baka mahigitan din niya ang Tatay Digong. Diba? Sa pagiging pangulo. At baka matuldukan na po at burahin ang insurgency problem natin sa wakas. Wala na. Wala ng insurgency problem. Diba? Ano po? Ay nako, sana nga naman. No? Samantala, maraming salamat ha, kay La Kuya Ramon Vier. Magandang gabi po kay Ate Kimura Dolores. Maraming salamat din sa iyo, Ate Kimura. Ayan, sabi ni Ate Kimura, si John Vic Group Effort nag-post na naman, hindi daw siya titigil hanggang makulong ang lahat. Sinong lahat kaya ang sinasabi niya? Huwag na mga rebuilya.

yun, naririnig na natin yan. Eh. Di ba? Kahit nga sa panahon ni Tatay Digong, may internal cleansing. Eh. Hindi ho eh, di ba? Kasi embedded na po yung may mga kasamaan talaga na kahit saan organisasyon. At hindi ho exempted dyan ng PNP. Di ba? Ganun po talaga. Salamat Ate Kimura Dolores, ha? Kay Ate Roxanne Costo, magandang gabi po. Kay Kuya Leo Gutierrez, magandang gabi po. TGIF din sa'yo, happy weekend din po. Ha? Ayan, ano po. Salamat sa iyo, ha? 25 million daw kada per araw ang impeachment. Ano po? Ayan, ano po? Ayan. Tapos si Ate Kimura Dolores, magandang gabi rin. Ayan. Si Gikan sa Masanga. Ayan, yan nga po yung sayang. Nawala po ang programa nila Tatay Duterte at Pastor P. Buloy. Nakakaiyak. Oo nga po eh. Salamat ha. Si Ate Kimura Dolores ulit, magandang gabi talaga. Happy weekend sa iyo ha. Si Kuya Sunny Ray. Ayan, ano po. Sabi niya eh, kakampi, binudol, nagsinungaling, ginawang tanga at bobo, at pinagkakanulo ang mga kababayan Pilipino. Kaya mahirap ng pagkatiwalaan ng taong hindi nating kauri sa bahay. Pera, dignidad at higit sa lahat sa prinsipyo. Kakampi, tama ang ating bise sa sinabi niya, patawad mga Pilipino dahil nakipagkaisa ako sa isang sa taong hindi dapat pagkatiwalaan. Ako, salamat ha, Kuya Sunny Ray. Ayan. Si Kuya George Raval, magandang gabi po. Ate Dolores Patawaran, magandang gabi. Si Kuya Ricardo Sikam, good evening po Sir Bernardtan. Maliwanag po yung opinion nyo sa mga pangunahing problems hinaharap ng bansa natin. Maayos at madaling intindihin po. Stay safe always po. And God bless you po. Naku, God bless din po Kuya Ricardo Sikam. Si Kuya Boy Peraabras, ayan, magandang gabi po. Sabi nga niya eh, ang ito daw pong buong Luzon, sabi ni Claire Castro, ay binabaha sa Davao ang pinagtripan nila. O, oh, di ba doon sinisi? Ay, naku, Kuya Boyet, talaga naman. Salamat sa iyo, ha? Si Kuya Jaime Samoya Bernante, happy long weekend. Ayan, kakampi, Sir Bernard Tan. Kaya magandang gabi po. At si Kuya Jog Guevara, 1972. Ayan, 1971, yung Plaza Miranda bombing. Opo, opo, di ba? Pero hindi na ho ganun kadali magdeklara, no? Dahil kailangan magkasundo ang tatlong sangay. Ang judikatura, ehekutibo, legislatura, sa deklarasyon ng isang martial law. May dahilan, kailangan may justification. Parang batas na papayagan. At yung writ of habeas corpus, hindi siya suspended. So para kang hindi din batas militar. Yun yung nakita natin sa Mindanao, nung Marawi siege, no? Nung nagkaroon. Yan, ganyan-ganyan. Ang ano, tuwan-tuwa nga yung mga taga Mindanao, di ba? Ang nagreklamo nung panahon noon ay mga taga Maynila. Hindi ba sila apektado, di ba? At nagawa, tama po ang pagkakadeklara dahil hindi ho ang buong Mindanao ang nakukob, no, ng Marawi nung kwan ng mga kwan, yung Marawi lang. Pero yung ibang lugar hindi na po dahil nga na-contain na, no, dahil sa pagdideklara ng martial law sa buong Mindanao, di ba? Ayan. At natuwa yung mga taga doon, ha. Wala hong negative, ha. Di ba? Gumanda pa yung ekonomiya nila, sabi nila. Salamat ha, Kuya Relly de Guzman, maraming salamat po. Ate Shirley Uyang, ayan. Sabi, ang anak ni Rafi, si Rat Trollfo. Akala ko alagad ba? Ay, buhaya pala. Ay, talaga ikaw ha, Ate Shirley Uyang, salamat po. Ate Rosana Santiago Obilos, magandang gabi po. Kuya Romeo B. Agpoon, magandang gabi po. Ate Mercedes Reyes, magandang gabi po. Ayan, mainip kayo ng dalawang araw. Manood kayo ng replay natin. Opo, di ba? Tapos Lunes, magkikita tayo ulit. Salamat po, ah. Si Kuya Arnel Ople, yan, magandang gabi po. Kuya Boyd Beltran, maraming salamat. Kuya Leslie Salenga, maraming salamat po. Sabi niya po, eh, good evening po, Sir Bernard. Maraming salamat po sa programa niyo sa pagbibigay linaw sa mga issue sa kasalukuyang kinakaharap ng ating bansa. Dahil sa makabuluhang pag-aanalisan niyo sa issue, may natututunan po kaming taga-pakinig niyo. Mabuhay po kayo at ang inyong programang kakampi. Naku, maraming salamat po. Maraming salamat talaga, Kuya Leslie Salenga, ha? Ate Luz Papa, maraming salamat po. Ate Susan Kua, maraming salamat po. Yan, maulang gabi rin sa iyo.
Ate Rosa Z.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami po ang inyong mga kuya
2: at ate
1: sa programang Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
2: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
1: Iniimbitahan po namin kayo
2: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.